0: sa buka di ha. Ha? Ano kung kang nangihi mo man gisa-isa ng imong tiil di ha?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: Dong, nagpilay niyong gasolina?
1: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina bago manunta ni gasolina manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nganuman?
4: Nag-inom kong kape ganina, may haptos man hinuon akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape.

0: Langustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, complete products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
4: Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayo trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
3: Oo.
5: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
3: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
7: XFM.
8: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
9: Exciting!
6: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
10: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
11: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Alas 8:10 itong oras sa mga katropa.
12: Bullseye! Bullseye!
13: Justin Jamalan, maayong buntag kini mo diha. Jim Adliano, Doneta, Donita Robante. Diha kang R. Samuel Nakua, Jerry Boy Chavez, maayong buntag.
12: Good morning!
13: Salamat sa iyo pag-follow sa tuang official Facebook page.
12: Thank you!
13: Diha usab kang katropa nga Romy Osho, katropa nga naan diha sa iyang AOR karon mga katropa. Karungag bantay na imong AOR diha katropa nga Romy Butling Usyo kay Ano sa mga katropa, atong hibawon ang bagong update karon dito sa kaunuhan mga katropa. Kung kumusta ba ang gipahigayon nga rally o doon na pa ba mga katropa ay adugang pa mga katikaran dito napitan sa pikas niya si katropang Silvestre Rambol Labay. Live report.
14: Katropang Mari, tinuldo ka na kahapon, natapos na rin yung rally ng Iglesia ni Cristo, yung pinakahuli sa liwasang Bonifacio. Yung una, katropang Mari, ay sa EDSA, sa People Power Monument, dalawang araw sila na target sana ng grupo ng INC ay magkakaroon ng 100,000 mga kababayan natin, no, particular ay mga kasapi ng INC sa EDSA, pero ang problema ay hinaharang yung kanilang mga grupo na galing sa iba't ibang mga lalawigan, probinsya na patungo sana sa Metro Manila, kaya't hindi na tutuloy, kaya't nagpasya na lamang ang mga ito dahil hindi na sila pinagbigyan ng Quezon City Government ng permit, kaya pumunta sila sa Liwasang Bonifacio para ipagpatuloy yung kanilang adhikain na magkaroon ng transparency and accountability sa usapin ng flood control anomaly na tila nabauna sa limot katropang Marino. Mm. At ayun naman, yung problema sa Senado ay nakatutok lamang doon sa usapin ng meron naman silang pinag-uusapan kahapon katropang Marie, no, pero yung pinag-uusapan nila tungkol doon sa ibon, yung kalapati na pinagbabawalan ng lumipad, yun yung ang baka pinagbabawalan ng lumipad sa malapit sa paliparan, yun ang napag-uusapan. Parang kung iyong matatandaan katropang Marie, yung gustong-gusto nilang magkaroon ng pagpalit ng liderato ng Senado dahil gusto nilang merong batas na ipapasa. At meron nga naman yung waling-waling. Oh, yun yung mga batas katropang Mari na gusto nila. Ngayon, handang-handa naman ang Senado, no, sa darating na Lunes, at merong 61 lamang yung upuan na pwedeng magnood yung publiko. Yung apat na hinihingi na prosecution, yung apat na manifestation, yung kinakailangan na gumamit ng Pilipino o kaya English na lingwahe, ay kinakailangan yon.
13: Para maintindihan, syempre.
14: Para maintindihan ng ating mga kababayan. Pangalawa, dapat ay humingi sila ng isang public at private prosecutor, tigi-isa, na pwede magpresenta din ng mga testigo dahil may naka-reserve yung testigo na ipipresenta nila. Pangatlo, tungkol doon sa reciprocal three-day disclosure rule nila at yung tatlong araw umano bago mag-presentation ng particular na witness kung meron siyang testigo na ipipresenta. At dapat ay ipapaalam, no, sa depensa. At yung pang-apat, yung tungkol naman sa pagbubukas ng BIR box kung saan ay pinayagan naman ng depensa na buksan, no, sa darating na Lunes sa kondisyon dalawa lang yung hinihingi ng depensa panel, no, sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa. Una, kinakailangan magkaroon ng executive session. Pangalawa, dapat kung ano ang napag-usapan sa executive session ay hindi dapat i-divulge o ihahayag. Yun ang kanilang usapan.
13: Katropang, no? Katropang, yes. Rambo, ano ba yung pwedeng laman ng kanilang sesyon kung mangyari yun?
14: Yung laman ng kanilang decision, depende yan sa impeachment court, no? Katropang Mari.
13: Sabi mo kasi, kailangan dalawang kondisyon. Papayag ang defense team buksan ang box ng BIR kung dalawang rason nga. Unang-una, magkaroon ng special, ano tawag doon?
14: Executive session.
13: Executive session. At pangalawa, ay dapat sundin yung nasa executive session. Ano na pag-usapan? So, meron ka bang alam kung ano ba yung dapat nilang idulog o dapat pag-usapan sa executive session?
14: Yung laman nung box na yon katropang Marie.
13: Baka meron silang mga request during the executive session na pabor sa kanila.
14: Oh, pwedeng ganoon, no? Request na pwedeng pabor sa kanila.
13: Kasi kung hindi sila magkaintindihan at hindi sila mag-agree during the executive session, ang mangyayari ay hindi sila papayag na buksan ang BIR box.
14: Correct, tama 'yan. Mm-mm. Tama 'yung binabanggit mo, katropang Marie. Kung hindi sila magkakasundo, hindi dapat natin bubuksan 'to. So, 'yung kabilang panig ng mga abogado sa abogado ng prosecution at depensa, mag-uusap ang mga 'yan kung ano talaga 'yung kanilang napagkasundo. Kung magkasundo sila, ayun, pwedeng bubuksan doon sa kanilang isasagawang executive session. So sa Lunes na 'yan,
13: July 6.
14: Sa darating na Lunes, tuloy-tuloy na, no? At inaasahan na aabot ng 7 hanggang 8 buwan. So sa susunod na taon pa, katropang Marie, no?
13: 7 hanggang 8 buwan. So ano tayo ngayon? Oh, July, August, September, October, July. November, January, December.
14: Oo. Mga February. July, August, September, October, November, December, January, mga February, February, March.
13: Kailan ba yung filing na uli ng 2028 na election?
14: Ano na yan? Preparation na yan. Filing, tapos preparation ng kampanya, 28 sa May yan. May. Sa unang araw.
13: Dapat pala katropang Rambo, magsagawa pa tayo ng marami pang kaguluhan para madelayed ng madelayed.
14: Yun ang problema, katropang Marie, ano? Yun ang problema talaga dahil sa Lunes talaga merong session alas 2. Tapos bukod yan, baka meron pang mga committee hearings katulad ng yung hearings na sinabi ko na pinag-usapan nila tungkol doon sa oil deregulation law na pag-usapan din na dapat ripasuhin. Dapat amendahan dahil matagal na yan daw, 1998 pa yan. Ang problema kung bakit hindi ma-amendahan katropang Marie. Matagal na yung old deregulation law na yan.
13: Gusto pa nilang unahin yung waling-waling at saka bawal paliparin ang mga kalapate.
14: Yun. Isa pa kasi, ang oil deregulation law na yan.
13: Sandali lang, katropang Rambo, bakit kailangan pa pag-usapan sa Senado na bawal paliparin ang kalapate? Di ba trabaho na yan dyan sa ano na, tawag nito sa airport, di ba? Kanilang ano naman yan, kung ano yung dapat nilang gawin,
14: nakasama
13: part ng work nila.
14: Nakasama kasi sa kanilang meeting yung mga DOTR, aviation, yung tungkol doon sa may committee hearing na tungkol sa siguridad, no? Yung sa paliparan, yung mga paglumilipad yung aeroplano, may mga karera ng ibon, yung kalapati, karera ng kalapati na delikado daw sa which is tama naman katropang Marie, no? Yung paglipad
13: tama naman katropang Rambo, pero parang waste of time kung kailangan pa idaan sa Senado yan kasi trabaho na dapat yan ng nasa aviation kung ano yung dapat nilang gawin doon kung paano ano yung gagawin nila para mapalayo yung kalapate.
14: Natumbok mo, katropang Marie. Dapat hindi na dumaan pa sa Senado. Kumbaga sa ano, hindi, dapat noon pa lang may ginawa na nila yung trabaho nila na ano pang delikado. Noon pa lang, bakit pa kailangan makarating pa sa Senado para imbisigahan, maiwasan, di ba? Ang iniimbisigahan yan talagang malalaking usapin, malalaking issue na dapat, halimbawa, issue ng
13: flood control,
14: anong batas? Kasi in aid of legislation, anong batas ang gagawin nila para hindi na makakakurakot yung ilang mga politiko? Amindahan nila yung anong dapat nilang amindahan. Kasi, halimbawa, yung mga politiko, mga congressman, may mga distrito yan. No, ito, i-identify nila yung distrito nila. O sino ba ang ano, ilang porsyento ba, mabawasan na ba yung porsyento nila, yung komisyon ng mga kongresista doon sa pag-ano ng proyekto, o DPWH na lang hahawak, ibigay na lang ang pondo sa DPWH para
13: In short, katropang Rambo, ang daming malalaking issue na dapat atupagin ng Senado, eh doon pa sila talaga, inuna pa talaga yung mga kalapating bawal na lumipad sa airport. Kung ikaw pa naman, gobyerno, nagpasahod ka dyan ng mga tauhan, kadami-dami, thousand of employees dyan sa airport natin, o saan pang mga airports yan, eh syempre, part na yan ng kanilang precaution, part na yan ng kanilang trabaho, kung ano yung gagawin para mailayo yung mga kalapate. Hindi na kailangan Senado magtrabaho dyan. Ay, naku.
14: Ang galing mo talaga, Katropang Marine, natumbok mo. Bakit pa kinakailangan
13: Nabulunan si Katropang Rambo. Dali lang, Katropang Rambo, tawagan kita uli. Katropang Rambo, huwag kang mawala dyan. Huwag mo akong iwan. Tawagan natin uli si Katropang Rambo. Makainit ang ulo. Sa kadagang i-hearing, mga katropa. Sige, Katropang Rambo.
14: Tama yung binabanggit mo, Katropang Marine. Natumbok mo yung binabanggit. Ba't kinakailangan pang makarating pa sa Senado? Common sense na lang yan. Katropang, alam nila yan na delikado yan.
13: Katropang Rambo, kung aabot man sa Senado ang aviation team, o pag-usapan na lang siguro about security, seguridad, doon tayo sa loob kasi ang daming problema sa loob.
14: Yun, yung andaming, mga ganong...
13: Ang daming problema dyan sa immigration. Yung parabang minamata ka from head to toe. Tapos, napakahigpit nila. Pagdating mo sa ibang bansa, i-welcome ka pa. Enjoy your stay. Enjoy your vacation. diba?
14: Tama ka, Katropang Marie. Tamang-tama yung binabanggit mo. Ako, madalas akong lumilipad sa ibang bansa. Ganon, ang grabing higpit dito sa atin. Pagdating doon sa ibang bansa, tama yung binabanggit mo. Ini-welcome ka pa nila. Hindi ganon ka-higpit yung ginagawa. Dito... titingnan pa kung kinakailangan pang birth certificate, kung ano-ano mga hinihingi, diploma pa siguro bago ka makapag-bakasyon.
13: Yun bang tinatanong pa, tulad ng isang kasama natin nasa Davao ngayon, pinasample pa ng pagbabalita. Nako?
14: yung mga ganyan, Katropang Marina, dapat nilang tutukan, no? Papaano natin mahikayat yung mga investor, mga foreign investor, mga mamumuhunan dito sa atin kung dito pa lamang sa paliparan natin, sa airport natin, gano'n na ang sitwasyon na Katropang Marie. No? So, yun ang dapat nilang tutukan.
13: Yung rating ba ng airport natin, nabago ba o we are still part of the worst airports in the world?
14: Yun, pang-bet yun. Isa yun dapat natutukan. Hindi yung
13: kalapate. Katropang Rambo, send ka nga sa akin ang link about doon, Katropang Rambo. Tingnan ko.
14: Ano ko sa'yo, Katropang Marie, yung mga pinag-uusapan nila, no? Yung link, yung conversation nila, kasi na-jot down naman yung conversation nila, yung mga pinag-uusapan nila.
13: About doon sa kalapate.
14: About doon sa airport.
13: Interesting yun.
14: Doon sa kalapate.
13: Interesting na balita yun.
14: At least maganda mo, matatalakay mo rin, Katropang Mare, tungkol dyan, no, na makukumpara kung ano ba ang dapat na mga mahalagang issue na pag-usapan kaysa... ganun na usapin.
13: Alam mo, Katropang Rambo, napakagaling na ating mga senador. Talaga. dalawang batas na ipasa. Dalawang batas na ipasa. Waling-waling at saka kalapate.
14: Itong kalapate pinag-uusapan, maipapasa natin ito. Bawasan na natin. Huwag na nating ilipat na natin yung mga kalapate, yung mga karera sa kalapate sa malapit sa paliparan.
13: Yung pagiging santo ni Kian na Dilo Santos, ano ba yun? Isang batas na ba?
14: Hindi ba yata? Yan yung pinag-iisa pa rin yan. Yung mga ganong panukala, katropang andami. Pati yung oil deregulation law na dapat amendahan, matagal-tagal na yan, 1998 na, dalawang dekada na yan, pero bakit hindi matuloy-tuloy yung pag-aamenda?
13: Totoo.
14: Katropang Marie. Kasi alam naman natin yan na yung mga donation, mga donors, no, na yung ilang mga malalaking kumpanya na nag-donate sa mga politiko na para at least kapag nanalo yung isang politiko na yan, ay ano ang kapalit? yun, ano ang kapalit in favor sa kanila, siyempre, katropang Mari. Ganyang mga usapin, no?
13: Kaya nga, kaya nga meron silang ano eh, meron silang private jet.
14: Ayun. Isang katerba. Isa pa. Alam mo ang mga senador, yung mga binabanggit mo nung nawalang nagkaroon ng bakasyon yung anomalya ng ko yung matatandaan yung sunod-sunod yung usapin ng usapin ng pre-trial, usapin ng ano, yung karamihan sa kanila nasa iba't ibang bansa na, yung iba naman nasa iba't ibang probinsya at nag-iikot na, nagpaparamdam na sa ating mga kababayan katropang Mari.
13: Sabi nga ni ano, sabi nga ni Risa Hontiveros, pinag-iisipan niya ngayon na parang isa talaga siya sa tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Alam mo ba, ito may sikreto akong sasabihin sa'yo.
14: Ano? Anong sikreto?
13: Walang nakikinig ka to pang Rambo, tayong dalawa
14: lang. Wala, tayong dalawa lang. Tayong dalawa lang.
13: Alam mo ba na isa sa mga staff niya lumapit sa amin, nagpapagawa ng ano, ng tawag nito, news item about her? Sabi, magbabayad kami ng 1.5 per item. Walang naibayad, pero napalabas namin yung item.
14: Naku.
13: Nako
14: po.
13: Hindi alam
14: ang galing talaga.
13: Hindi alam ni GM 'yon or else ako 'yung magbabayad. Ngayon alam na.
14: Biruin mo 'yan. Biruin mo 'yang ganang ibang klase.
13: Ang sabi kasi, ngayon pa lang that happened last year. Ang sabi kasi ngayon pa lang gagawa na kami ng ganito, ganyan kasi plano niyang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas. Naka-screenshot yan. Tauhan yan ni Senadora Risa Hontiveros. Naka-screenshot yan sa akin. At saka naka-screenshot din yung naniningil ako na wala pang bayad kasi protection ko din yun. Halimbawa, isingilin ako ng company at least may ipakita ako na naniningil talaga ako pero hindi ako binabayaran.
14: Yun, biruin ko yan.
13: Tapos tatakbo ng presidente.
14: Nako, yun ang problema niyan. Dapat anuhin pa muna nga yung usapin ng PhilHealth eh.
13: Yung PhilHealth talaga.
14: Yun na galit.
13: Oo, katropang Rambo. So ano yung mangyayari ngayong Monday, July 6 sa pre-trial
14: hearing? Ito, July 6 sa Lunes, ang mangyayari alas 2 yan, magsisimula yan. At hindi natin alam, we understand na meron din sa umaga, no, mga committee hearings. So, bago ang impeachment trial, may mga committee hearing sila kung anong mga chairmanship ng talakay, katulad ng binanggit ko na speaking of Risa Hontiveros, pumasok sa isip, usapin doon sa tatlong namatay, yan ang inimbisigan niya, yung edad, no, na magkakagaro last week yata o nung Martes yung tinalakay nila kung papaano mabawasan, papaano ang gagawin nila, bababaan ba nila yung liability ng criminal liability ng isang bata. Yung may hawak niyan si Risa Hontiveros. Senadora Risa Hontiveros niyan na yung nasa kanyang committee na yan.
13: Sandali lang.
14: Yun
13: sa umaga yan tatalakayin tapos pagkahapon alas 2 yun yung sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa Monday rin sila pipili kung sino yung uupo bilang presiding judge, di ba?
14: Yes, presiding justice. Ang judge, mga senador sila, mga lahat ng mga senador. Kailangang problema, mabawasan. Nabawasan na nga. Yun, dahil, di ba, merong mababawasan yung isang senador dahil nga doon sa tangkang pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, no? Si laban kay Senador Rodante Marcoleta.
13: Tingin mo ba, kasi Friday na ngayon. So sa tingin mo ba
14: wala na
13: kasi Saturday and Sunday wala namang opisina.
14: Walang opisina sa Sunday. So mga next week na 'yan. Kung naisampa na merong warrant of arrest kagad 'yan, magpapalabas, no? Kung magpapalabas ang ano ng sa Sandigan Bayan, so anytime pwede siyang arestuhin kung magpalabas ang arrest warrant. Kung maisampa na ng ombudsman sa Sandigan Bayan yung kasong plunder laban kay Rodante Marcoleta.
13: Ngayon, si Jinggoy Estrada ay suspended ng 90 days.
14: 90 days. Bilang ka, 90 days simula nung ano. So, mga July, August, September, mga September, mga October pa siya makaka-participate.
13: Ah, so October, pwede, pwede na siyang dumalo sa ano?
14: Oo,
13: sa hearing.
14: Pwede na makadalo. Tapos
13: yun ay kung papayagan siya ng korte.
14: Oo, kung sa anong paraan, papaano, kung ang impeachment court, kung papayagan siya ng impeachment court, no? Kung ano, anong pamaparaan, physical ba siyang dadalo o kaya by online, by video, sa video, sa pamigyan ng video conference. Mm. Depende, no, sa kanilang mapapagkakasunduan, katropang mali
13: so,
14: kung napagkakasunduan ng impeachment court.
13: Kung sakaling lalabas ang warrant of arrest against Marculeta, so ilan na lang sila natira?
14: Ang natitira na lang yon mga siyam na lang yata sila. Mm. Siyam. Si dalawang bilyar, magkapatid na bilyar.
13: Magkapatid si, na Cayetano?
14: Robin Padilla, Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, di lima. Tapos si Bongo, si Robin Padilla.
13: Tapos na si Robin Padilla. Si Loren Ligarda.
14: Oh, Loren Ligarda, yun na lang. Yun yung ano, Loren Ligarda.
13: Pito.
14: Dahil si na Chis Escudero, sige, nabanggit ko, si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva na sa Mayoria na. So mga siyam na lang sila siguro, mga siyam.
13: Pito.
14: Siyam na lang sila katropang Mari.
13: Pito.
14: No, dahil yung parehong magkapatid na Cayetano, magkapatid na Bilyar, apat na kagad yun. Mm. Tapos si Go, lima. Mm. Robin Padilla, anim. Tapos,
13: Loren Ligarda.
14: Loren, pito. Si Loren Ligarda, pito.
13: Okay.
14: At tapos, sino pang...
13: wala na.
14: Loren, pito. Si Rodante Marculeta, wala na.
13: Wala na.
14: Pito. Yun, kung wala si Rodante, yun na.
13: So ibig sabihin nun, talo na sila sa figures, ibig sabihin, posible talaga, 99.9% impeach na si Sara. Napalong mga katropa. Sige, ito huwag tawag ihapon. Interesting ni mga katropa. Nga naman itong taaso ni mga katropa. Kaya naamag na siya dito sa taas. Sweeto na siya dito sa naitabo mga katropa. Siya itong eyes and ears dito Senado. Katropang, katropang Rambo, kung
14: yes.
13: Kung pito na lang sila versus the majority, ibig sabihin nun, 99.9% na impeach na si Sara.
14: Kung magdating sa bilangan, wala, talo sila sa bilangan.
13: Talo,
14: at kinakailangan sa batas kayo 16 eh. Kasi ano yan eh, ang bibilang doon sa 24 na mga senador, tama doon. So sa 2/3 noon sa 24 ay 16, no? So 16 na lang ang kakailanganin para ma-impeach si VP Sara. So mga next year pa, kung matatagalan yan, katropang Mari, mga next year pa, March yung sinasabi, February o March pa yung decision dahil sinasabing matatagalan pa. Dahil mga tatlong beses lang yan sa loob ng isang linggo, Martes, Merkoles, Webes yata, kung hindi ako pagkakamali, yung trial. At pagdating sa SONA ni Pangulong
13: kailan ang SONA?
14: Marcos, July 27, so susunod na linggo, July 27, SONA na yan. Pag SONA, ditigil ang kanilang activities, umaga niyan, magkukonvene na yan sila. No? Pagkatapos niyan, after SONA, ang gagawin nila niyan sa umaga, trabaho yan, mga committee hearings ang gagawin nila.
13: Mm.
14: Alas 2 ng hapon ay impeachment, alas 3 session, balik session na. So talagang kung maraming mga committee hearings, talagang mahirapan na mabablasan, matatagalan na itong naturang usapin katropang Mari. Yun ang mangyayari. At yung kung i-impeach ba at absuelto, depende yan, no, sa kanila katropang Mari. Pero alam naman kung nabilang natin pagdating sa bilangan,
13: talo.
14: Alam na. Talo na sa, kasi ano yan, numbers game na yan, ang labanan yan, katropang Mari.
13: Kaya nga, kaya nga kinasuhan na lahat.
14: Unti-unti na, yun ang sinasabi.
13: Sana man lang katropang Rambo, itong mga nagkukak na mga senador, Joel Villar, Chase Escudero, si Mig Subiri.
14: Mig, yan, sila, yung mga dating mayorya.
13: Sana man lang itong mga nagkukak, sa panahon ng impeachment ay tatayo sila kung ano yung nararapat.
14: Ayun, sana. Kung magka-depende, no? Kung talaga makita nila, kung depende doon sa mga presentasyon. Dahil sinasabi nila, babase sila sa testigo sa kung ano yung mga presentasyon. Kung ang desisyon nila ay talagang naayon doon.
13: Sa nangyayari nga sa ating mga nakikita at saka nababalitaan, kahit nga yung mga testigo, basta hindi pabor sa kanila, hindi nga pinapansin. O ano pang aasahan
14: yun
13: natin?
14: Iyon ang problema ngayon. Iyon ang talagang
13: selective
14: mangyayari.
13: Justice, eh. Selective justice ang ginagawa nila. So ano pa ba yung aasahan natin na depende sa mga ebidensya?
14: Iyon ang binabanggit ng mga grupo ng INC, no, na pa-misto lang selective justice. Dahil yung ibang nakabimbin na yung mga kaso, katulad yung binabanggit Senador Chis Escudero, Julie Villanueva, na ugong-ugong na, alam na nilang na naisampa sa ombudsman, bakit hindi, parang hindi na imbisigan, parang na baliwala na katropang Amari. Yun ang binabanggit ng ilang mga nanalawagan, no, ng hustisya o katotohanan na dapat malaman ng publiko na mistulang nawala na. Ato pang mare, nabauna sa limot.
13: Totoo yan. Abangan natin yan sa Monday, katropang Rambo.
14: Oo. Abangan natin yan sa Lunes na mangyayari, katropang Mari. Mula sa Senado, ako, si katropang Silvestre Rambo Labay, para sa BP Sara Impeachment Coverage, absuelto o convictado. Live report.
15: BP Sara, absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
13: Salamat, katropang Rambo Labay. Makotong mga katropa, no, ang update, mga katropa. O gagkaroon atong panutson ang report ni katropang Jonathan Soriano kay matod pa mga katropa, katong suspect sa pagpangdunggab mga katropa. Dito sa Talakag, diin, patay ang usa ka 17 anyos nga inahan ni surrender na mga katropa. Live report. Katropang Jonathan.
16: Yes, katropag Marie, halos usa ka semana ang pagtago-tago sa suspek kinsa mitigbas patay sa usa ka 17 anyos nga inahan nga babae sa sitio na taring Barangay Dagundalahon, Talakag, Bukidnon nitong Hunyo 28, 2026. Sa pagpaningkamot sa kapulisan, lokal nga opisyal o mga leader sa komunidad, takong tabang sa desisyon sa suspek, arumutahan sa iyang kagalingon, isairan nga suspek katropag Marie, voluntaryong mitahan sa kagalingon nga ito sa usa ka tribal chieftain sa Barangay Sagaran, Talakag, ubidala sa buhatan sa kapulisan. Agaghimong pagtahan sa suspek na kukining tabang sa kapulisan o sa pamilya aron matagad ustisya ang kamatayon sa biktima. Sa erosab nga personal nga bangi ang hinungdan sa krimen o karon kasong murder ang ipasaka sa kapulisan batok na sa suspek katropag Mare.
13: Anong gidakop man eh, anong uman ituli ah?
16: Di matuli, kinasurinder man.
13: Ah, gahi natulion?
16: Matuli din.
13: Kung dili matuli, gituhog na lang kung tanigilit siyon.
16: Daghan mga kuminto nga anong gibuhi para tropang Mare, pero katungod mangod na sa suspect nga kaya pong kuhan dipinsahan yung kagalingon ko.
13: Pati gali kita katropang Jonathan, iapil patagbas, nga nung kitabunan man na, magbukot di ay.
16: Nalakit na katropang Mare, so ka na, pagkasiko pa na pagkasurinder na kagahapon katropang Mare, interview po itong kapulisan, so niya ang hipe, after si Rosa Kuhan, mahinabi na ito katropang Mare, kay siya akong pangutaan na mo, kay pangutaan na sa kagalingon ba nga, kay basi niyang mga gawas na, basi mga gawas, kay temporary surinder katropang Mare, pero na humana magod ang force of operation 24 hours ang hot force of operation mahulog na regular filing pero murag na i-discarte ang kapulisan na katropang Mare nga sila ay nakabalo kay murag surrender magod nga basing i-continue ang report sa hot force of aron dili makagawas katropang Mare.
13: Nahibaw-an na yun na tanan ron.
16: Alam mo naman ginapot tinuod katropang Mare kay
13: Mayo na katropang Jonathan na pa buyan na lang na sunod tas balaod buyan na lang sa unya di nakabalik. Dito na lang tanawon sa kuan panimaloy lake.
16: Dito na lang squad, abino sa tugan.
13: Dili panimaloy lake, dagko kayo mga isda dito nang ginahanan sila og dagkog lawas.
16: Dagkog lawas. So wala to pa pare, so mo ni execute po ga si Dibet ang mao nga suspect. So kini murag sa kung sa heral ni katropang Mare murag i-inquest ni in-case karong adlaw ang suspect dira sa gara manulong gani kay manulong libuna na mga Cortes manulo so dito in-case proceeding ani buhaton katropag nga bari.
13: All right.
16: Sobra ato ga report do update sa netabos talakag nga ato nakalabay nga 28 sa Hunyo sa so, mga tropa dia natundukan ang mga pangutana kung wala to nahitabong rip katropa mari kay usa sa migawas giingon ga gilugos o sa maong suspect ang biktima o nagipatay o giasulay ang tambog kanto sa suba para pandili ka tinuod ang resulta na narip ang maong
13: biktima.
16: Kato mga tropa da, medyo idiot kayo na itong kabuntag na buo sa kahapunon, ulan na po ni daan, ikunon kanunay kita to ito ka immune system. O na pinaka-importante itong lawas, magtumar o santon vitamin C. Ikasi gawas gabahin, tropa ang Jotan Lee Suryano, pagraba ka bullseye.
13: Live report. Dahil salamat ka tropang Jonathan Suryano sa mong report. Oh, pag-ausa na kay para mulutaw dito sa Panimaloy Lake.
12: Bullseye!
13: Dili kita sa ato ang lain pang mga balita na kalap sunod sa 24 oras mga katropa.
15: XFM Report.
13: Taga Valencia City ang top 2 most wanted persons sa regional level tungod sa statutory rape. Dakpan sa Cebu City. Detali pinagini katropang Michael Caratorricabo.
15: XFM Report.
17: Nadakpan sa mga personay sa Valencia City Police Station, kauban ang mga personay sa Pinamungaan Municipal Police Station, Cebu, PPO, Regional Detective 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 10, Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, o 103rd Maneuvering Company, Regional Mobile Force Battalion 10, ang most wanted person, top 2 regional level sa sityo Targitan, Barangay Pandakan, Pinamungaan, Cebu City, ang dinakpan usaka Glendale Pagabuta, 36 anyos ulitaw, construction worker o residente sa Proxinco, Barangay Tungantungan, Valencia City, Bukidnon, tungod sa warrant of arrest sa kasong statutory rape 7 counts nga pinetsa ni adtong Marso 18 nga walay girekomendar nga bilban. Ang narakpan karon ana na sa kustodiya sa Pinamungan Municipal Police Station para sa dokumentasyon o iton over sa korte nga nag-isyo sa warrant para sa husto nga pagdumala. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Caratorricabo, XFM News.
15: XFM Report.
13: Samtang mga katropa, wing van, aksidente sa Talaingo, duha ang angol mga katropa. Ibao na to ang detalye pinagini katropa nga Bong Algambre na nukadikan sa XFM Davao Region.
15: XFM Report.
18: Naangol ang duha ka tawo human nga aksidente ang usa ka wing van sa Purok 28, Sitio Banog, Barangay Palma Hill, Talaingo, Davao del Norte niadtong Hulyo 2, tuig 2026. Base sa report sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, diha-diha mitubag ang ilang rescue personnel ubos sa giya ni Talaingo Mayor Johnny Libayaw nga maoy MDRRMC chairman. Gihatagan dayon og first aid ang duha ka mga biktima nga nakasinati og mga samad bunog ngadto sa ilang kalawasan ug dali usab kining gidala ngadto sa Balay Tambalanan alang sa dugang eksaminasyon og pag-atiman. Padayon pang investigasyon sa mga otoridad aron mahibal-an ang hinungdan sa maong insidente. Katropa, kung nangatol ang iyong kalawasan, haplasi ka na sa Santon Herbal Oil. Alang sa Nagyosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
15: XFM Report.
13: Amping mga biyahero sa mga motorista, amping kanunay. Labi na muagi mo dias talaing gabahin katropa, grabe kalikoon, pang-pang mga katropa, amping yon. I-check ang inyong mga sakinan o sa mga biyahe mga katropa. Siyempre, ikaw, kinahang lang doon na kay tinaw nga pananaw, tumar katropa o Vision X Plus Capsule. Anong katropa, ang imong abtik ang imong mga mata o gamalikayan ang disgrasya mga katropa. Sa katapos ng bahin sa itong balita mga katropa, duha ka FMR project sa Mindanao giaprobahan sa Department of Agriculture o ga World Bank. Hibawa na detalye pinagi ni katropang Hazel Ana Sombero, ang ato ang reporter katropa gikan sa Philippine Information Agency Bukidnon.
15: XFM Report.
19: Duha ka farm-to-farm market road project sa Mindanao ang giuyunan na sa Department of Agriculture ug sa World Bank ubos sa Philippine Rural Development Project o PRDP Scale Up. Nakadawat ug No Objection Letter 1 o NOL 1 ang sumalsag Kumukumo, Mindagat, Lumbatan, Farm-to-Market Road sa Malitbog, Bukidnon ug ang Katipunan Malinan Farm-to-Market Road sa Kidabawan City, North Cotabato. Ang NOL 1 nagpasabot nga giaprubahan na sa World Bank ang mga proyekto ug andam na kini alang sa implementasyon. Gidawat ni Malitbog Mayor Gary D. Casino ang dokumento alang sa proyekto sa Bukidnon. Samtang gidawat usab ni Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo M. Evangelista ang alang sa North Cotabato. Gilauman nga ang maong mga proyekto makahatag ug mas ligon nga mga dalan, mas sayon nga pagdala sa mga produkto ngadto sa merkado ug mas dako nga oportunidad sa panginabuhian alang sa mga mag-uuma sa Bukidnon ug North Cotabato. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Hazel Ansombero sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
15: XFM Report.
13: Ato, good news to mga katropa. O, dili tanan katropa pag pangbasa tong buhaton sa gobyerno. No, as long as dunay mga bagong turnovers katropa, no, alang sa ato mga katauhan nga makapahimulos ni anak katropa, labi na itong mga mag-uuma, ato anang palakpakan. Alas 8.47 sa buntag, mga katropa. Oh, gusto ka mahamis ni mong kutis? Mugwapa ka? Pag-kapi katropa o Gazanton Gold Coffee Mix, aduna kini glutathione o collagen, mga katropa. Ay, nasi pangandoy di ang mga katropa, magpatuso ka dan ha, kay wakay kwarta. Darita katropa, ang kape nga kompleto katropa, no, 2-in-1, collagen o adunay glutathione, ang Gazanton Gold Coffee Mix, mga katropa. Katropang Rostong, sa tuang nga katropaleta kay ubay-ubay ang atong mga kaigsuunan dari mga katropang nag-share sa tuang programa. Manghatag ta og pa-load mga katropa gikan ni Kagawad Artemio Gulye des Barangay San Jose. Elgin Adaya, mayong buntag ka ni mo diha. Unsa na imong komento diha? Uy. Busy. Good morning, katropa watching dere sa Manila City. Shout out nako akong papa Rufildo Balansag. Nagtanaw daw sa kuang live karon mga katropa si Ma'am Luis Athena Balansag Pino. Good morning kanimo diha.
20: Good morning.
13: Sa imong mga kabanay nga naa diri sa Bukidnon, mayong buntag kaninyong tanan ha sa imong pamilya.
20: Good morning.
13: Magpatuyok ta katropaleta mga katropa. Mayong buntag usab madiha kang Romy Butlig Usyo. O paday kaning out sir. O paday siya naka-out di ayo. Good morning kanimo diha mga katropa. Kinsa ka atong lucky winner, atong mga bagong followers, di ka Yuko Roble, Matilde, Rone, Min J. T. Kong, kang Imi Castulo, Benza, Max Umbayan, Dumilin Art, Dong Vilasan. Salamat kaayo ka ninyong tanan diha mga katropa nato. Salamat sa inyong pag-follow sa itong official Facebook page. Doon na tayo YouTube channel, katropa, no? I-follow ang XFM Bukidnon. Kung hilig mo magtanaw YouTube, katropa, kay daghan ng mga balita diha nga gina-post, mga katropa. Para dili mo mabalag, pangita kung unsa inyong balita nga pagitaon, inyo halang i-type, mga katropa, no? Unsa nga gusto ninyo nga balita. Tanaan na diha, tanan, ha? Sa itong YouTube channel, mga katropa. Ayan, congratulations to! Rismalyn Lubido of San Fernando, Bukidnon. Congratulations kanimo, Ma'am Rismalyn Lubido. Di na po niya mag-message sa iyahang number. Oo. Ang uban, Manggo, nakadaog na kani Ado, doon na may number. Pero importante nga mag-message mo utro ka. Natabunan, Manggo, na namo, Ma'am. Natabunan na yung mga numbers basta kadaghang nag-message. O niya, basin day, Oga. Doon na kay gustong tagaan, Oglo. Dito na to ihatag. Sana all. Once again, congratulations, Ma'am Rismalyn Lubido of San Fernando, Bukidnon. Ikaw nga itong lucky winner sa tuang 50 pesos nga load karong adlaw.
20: Good morning!
13: Si Sir Raul Imperado, loadan po tikao niya, Sir. Hi, kabala ka, Sir. Maload tayo. Alas 8.50 itong oras, mga katropa. Salamat kayo sa inyohang pag-uban ka na ako sa tuang nga programa nga Bullseye. Oy, happy Sabbath advance mga katropa. Kita-kita tapohon sa Monday. Unya sa Monday katropa, atong palutson ang importante kayong balita sa kauluhan mga katropa kay sugda na ang impeachment trial mga katropa or hearing ni Vice President Sara Duterte. So, ato nang atangan mga katropa karong umaabot nga Lunes. Sa kumakaiso ng mga Muslim, hapag Jumaa ka na itong tanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa kumakaisoonan niya. Diyan na tapos ng programa nga Bullseye, programa yung hatod sa makatambang aron muhimsog ang panlawasog alang sa kayo sa tibuok pamilya, ang Xanthan Plus Gold, Xanthan Vitamin C, Xanthan Plus Coffee Mix, Xanthan Gold Coffee Mix, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, o Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa natibuok ang persa sa XFM Philippines Nationwide, alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Marie Codino. Kini ang programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!

0: Capsule.
1: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanier sa Port 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami! Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman! Usa na adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Nangita ka ba di kalidad nga health and wellness products? Aduna na'y kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among i-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang ug kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imo. Pangnawas o mas maayong kaugmaon ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa painyong yulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami! Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman! Usa na adik to?
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
0: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og

0: Ipon kay gikan wash na daan. 4X car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langa o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash. Nahimutang sa Parok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
1: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: So may akong gamiton, boss.
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag kapoy, always nagyapo na yung time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. O sa ka-herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Sa XFM.
6: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
7: Exciting!
0: XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripes of scale insect kun RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kun SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Ang pakighilawas na walay proteksyon mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwede mabuhi nga himsog o normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM or itsyo maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
4: Standing in a crowded room and
5: strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
1: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
6: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting-ulan. Nini kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
7: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
1: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Hala! Nalihog ang mga gamit! Mitayog ang balay!
1: Ang TGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato na buhaman ang mga ngayon kung mahitabo ang ilog. Kung nakasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyuko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs, Information and Assistance.
8: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. Go Foods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Piliya ang brown rice, mais, whole wheat bread ug oatmeal. Atinapod ang mga lagot mo sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy ug ubi. Grow Foods, pagkaon na nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karne nga walay tambok, manok, itlog, umaotanon sama sa munggo o mga mani. Ayaw kalimti ang gatas o pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis o hipon. Grow Foods, pagkaon na nagatabang sa kaanyag sa panawas. Patasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya o uban pa. tubig o mga imunon. Inom o 8 kabaso nga tubig matag adlaw o likayi ang sobrang atangin sa ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangay, basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon o sobrang katangis. O ang pinaka-importante, liho
1: ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division
8: ng Pinoy. Giya sa pagkaon nga himsog para sa mas ligon o aktibong kinabuhi.
1: Magdesayon o magpakabana. Pahinundom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
11: Tay-tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
12: Ha? Ano man? Masa hinungdan?
11: Mibuga og asok, nagagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang vulkan, tay!
12: Diyos ko! Bawa tayo nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron mo ato sa evacuation center.
1: Kung adunay pagbusikan sa vulkan, gilayong mo bakwit nga do sa luwas na lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol o mga idaran. Sampungan ang mga baba o ilong sa basa nga panyo o panapton o magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas na lugar ang mga inalimahang hayop aron malikayan ang paghanggab sa abo. Pulayo sa mga suba o sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Strong, confident, unstoppable, that's you. Pero real talk, kabayan sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
3: Stay strong, be informed, get tested.
13: Lampay na siya. O, oh, kaya na siya. So, ganun. Ang iyong puntang developmental period from age states to maturity niya at mature adult niya is 44 to 46. No? 44 to 46. Ang iyong developmental period. At then, mayroon pa na ay mga reviews na mabot siya o 6 days, of course, ingat ang 46 days nga mature adult na siya, pagpupigyan po siya, mabot siya o 60 days, 2 months. No, ano pagkabuhi siya dito sa sugar cane. So, ang RSSI, so, sa 2017, ito din siya niya at sa injured, no? sa Sugar Cane o dito yan sa Protegidity Marihan niya po dinayta po sa yung 2019 utak sa paggabay na kay Little Gamory niya po niya po dinili sa Philippines niya dito rin niya sa 2017 kato niya

ia walau ia melakukan tanam di sabor logical dia saudade ma pas mikroskop yang beberapa features characters dia sa one sa aning nga insekto. So kung ako ni siya kuno dali di ko sa vitral yun sa ilalo dito to niya ditago ang iyan iyan mga anak iya diplom no lisod pa yung pang spray kung gamit na chemical ato lisod kayo kaya iyan

kami ato Francis Iris, perceived sakit na siya. Subso po niya ito kagaduga sa dahon. No, where to find a blood. So, ang pronouns niya, urinas is most woman. O, siyempre, katulad din siya, pag pusa sa itlog, maurag ito'y bulino, maurag ito'y inundan, nga pag-spray na yun sa RSI. Kaya nga na ito nga, first instance, ikat to third, hindi naman siya ma-disperse sa hangin, kung ipuat siya sa hangin. No? Ano ang sa transportation, excuse me. And then sa tao, sa mga animals, o tao mga crawlers, tao mga crawlers.

is mapunta siya ang kalidyo. So, what is siya ang iyong appearance, no? Ipan sa ilim, antol na usap siya ang ruler, tutok si Pipis, antol na yun siya ng instant siya. First instant, sikat, third, and adult na siya. Kasi siya ako tanaw, kung uglaw na tutok siya ang tanaw, ang skin and sinks. Dali ko na siya uglaw. O, inikuglaw na naman niya, ako na niya ito makita. O, ona ni siya. So dagdag kayo sumagawas ni siya. Kasi siya mura po siya muli o mura po din mo katay pa doon sa taas. Ito mga younger years dito si siya mo sumun na po usok. So kuya kanin mga adon itawag din siya stationary. Hindi na ni once patok na siya niya inakagin na siya. Unless disturbed. Kung pwede siya na kung hindi mo mabaling gabay na po yung pag-transfer. Pero ngayon siya rin ang stationary. Ikan sa nipal na doon sa atang mature adult. Only the rulers. Okay, maglito. Manalit siya, no? Magpapit siya ang iyong ruler. Mga bata kay siya Anton or mature. Anton, inigabutan niya, gano'n ay mga black. O, black na na siya. Ay, mature na niya. Dark yet, o mature. O, na hindi ang iyan mga damis makita na to. Mag-iluwing na yun. Kaya, syempre, pagsusukod ba na ang mga kuhan, mga plansa, ate. So, drooping of leaves. So, hindi siya matang-tang. Na-attach siya mo siya sa stock, no? Hindi ako, pwede ako isang mag-trafkin siya. Kasi siya, atasang niya ako. Nang luy-luy. Nang luy-luy na siya. And then, wilting na ngayon. Ako na rin na makita na ito. No? Ngayon kay asiti-asiti na niya siya. Tungkol kay, kasi siya, kaming skeleton sex, buong secret niya siya o liquid substance, sugary substance, nga, mag-grow na yun ang pungjay, ang salty mold. Mga rin, mag-asiti-asiti na ngayon siya. Oh, asiti-asiti na ngayon. Mga rin, hindi mo yung dan. So, mag-block niya ang sa sunlight. So, sa mga niya, mag-kuhan sa panalim. Mga rin, mag-ibo. So, atin, mga rin siya, kita ka to. Kagahan kayo, lay-lay ng mga stars. Yan, kita ka to siya. And then, isa ko din ako, tuwing kani siya. So, ano may nakita na ans? No, as back in 1786, we place an injury in the presence of the world. So, nakakita siya ang ans. Kung naka is 1786, nakakita ang ans. Kaya nga ko rin, kapamilya man ang 1786 sa 80s. Kaya po sa 80s, kapal po sa 80s mo, kung oral ko may establish sa kong gabay na, ang 80s, nakapal mo mo na, isa ko lang lang ni Maburos niya po kaya realistic ay and then ang iyang anak so sa iyang iyan buntis ng Japon walang wala siya ito ang kinis po kay grand production niya sa any katol events so huwag niya po niya access anyway, huwag niya po niya siya na symbiotic relation ba gawan nga isa sa ina ang kabibig o kasi siya ang tals na-protect niya siya sa skeleton sex. Hindi niya kaunod. Igala ni sila. Mayroon niya siya ang tals o aman niyong gusto na nagkunta ka. Pero in return, kalibang. Kaya akong kaunod ang iyong mga tae. Okay? Paano ito? Nandun sugar. Ang ispat mo siya. Nako ni siya ang iyong red sugar. Ang atong mga tulanin, i-control na ito ang tals. Eh, isa pa rin siya na protect sa skin and sex. Kaya ang trans. So, dito natin sa cultural, sa management, no? Office management. So, okay rin siya. Prevention and avoidance. So, i-amoy na ito ang movement sa planting materials. Kaya isa pa na siya ang hinugan. Kaya na-increase din yung

na to. Ikalawan, part two of Genesis ang schedule 6. Oh, isa po na yung laki, pumutus niya ako to. So, budaghan. Tama na siya. And then, sanitize equipment and materials. Dapat, before ka matlo sa de-investing area, mag-ibis kita. Ano ang gagamit? Isa na yung mga tools. Isa na yung mga tools. At saan ka lang? Tahan, ibang mag-ibis kita, ay ang kapato dito. Eh, ito may source ano na yun na na-invest ako na-invested na siya na kwan, na skeleton. And then, monitor scouting. Kung hindi pinakaan mo, hindi ang monitoring yun. Eh, kung ato pasandaan, naari na, no? Hindi kita wala. Pero naari na kung ato i-monitor. Kaya kita regular monitoring yun.

sila may athletic agency ani. So, and then, di kasi, removal sa lower ribs, from the stone, no? Yeah, ang natong hibo mo na to, kaya ang area din na, kung dahil mo ay fisting na, ato itong mga isoso, no? Ting mga tatak ko to dito. So, ako dito ikulik. Mahapag dito na ito tanan. Kaya mo ito'y source, di mo mamawala. Sunog ko na ito. Isunog ko na ito para ang mga population dito, hindi kasi mo nabal, di ko masanda na ito. Like, kaya ko na dito. Go, intermission sa mga may. Training sa vegetables, no? Hindi yun ba kayo? Brand vegetables, yan, sa talong. So, ay, tuduhan nga, atong ikulik itong mga shoot border, banana. So, ilabay ng hapon din na sa upos. So, use this, ang hapon. Rumalik kay hapon to, kay dito raman sila magpipi. So, kung ato, hapon na, hapon na na. So, suro, hapon. Kaya, hapon mo sa sugar, you know? And then, clean materials. Importante, esta na, lipo na to. Weed management. Ano, importante mo kayo? Okay, dito man mag-harmura mga insects. No? Dito ganahan kayo ang mga lamigas, dito ganahan kayo ang mga rodents, takan. Kung hindi ikaw kuhan kayo, hindi kayo, dito ganahan kayo na sila apil ang skeleton sex. Kaya kayo may mga alternate host ani. Kaya ako pag-ingay. Kaya pwede nila makuhihan. Remove the festival. So, suppression, biological control. Ito mo patogenic, unjay, bumeria, mutation. Oxidilipito, libitas, ang kaplatos, only may regulo sa RCBC. O niya, 13 kadhana dito sa field. Kapag wala dito ang isprehan, ako mga kauban dito na nag-human dito na. Pwede na na, lisway, mga lintel, takkan kayo dito. No? Kung kami ang lato mga natural dito is, kung mawari ako ipadaghan dito, mas fine din siya. Hindi sa pa-dengin mo pa na yung insecticide pa. Pero sa atong IPA, Integrated Pest Management, last resource ang ginagkinita, di ba? Dahil pa man yung mga component niya sa mga pest management ang control dito. Like, naging pag-cultural. Pag dito, isa na siya sa pest management. No? And then, kanina yung one. Basta last na na ginagkinita. Kung maka-visit mo sa RCTC, ano walang maka-visit, pwede mo mag-visit sa RCTC para makita ninyo dito actual kung sa'yo nakalito. Puro, hindi ka na-building, pero wala yung tao kay naasa sa loob. So, narito ipapunin ng mga millions of microorganisms na insects na ilain dito. So, narito nag-produce dito ang bubeya, kaya alam mong itagin natin sa bubeya katong sa rice bag. Pero itik niya po siya sa mga larva, sa lahim ng mga insects, no? Kaya ito po rin siya cause weight loss. Pwede siya, hindi na may specific lang siya. Parita kaya po sa bubeya. So, kaya ang bubeya, buwang putik siya, no? Putik. Kaya siya, mental issue, parang ganyan siya po sa black bag. Pero sa ako ngayon na host waiter siya, pwede siya kailangan din siya ng one hour year na nag-hapon ko na research sa atin. Kaya nag-dig din siya against sa pag-emong hatang ba siya sa atin. So, full goals,

0: in produce sa RCDC. So, tanan siya ako ginakag sa farmers. And then, So, i-apply din na ito. Ako ni i-spray. And then, bila ka days ani, only ang disadvantage lang sa atong biological, no? The use of living organism. Okay, in sense, they live lang ang reaction, no? It takes, bila ka days, ay hindi mo makitaan. Unlike sa chemical na knockdown effect, no? Okay, ganaan kayo sa mga farmers na ito. Kaya dependent na sila sa chemical. Pero wala rin sila nasalit na may media yung mga insects sa chemical mode, no? No, or dividends and resistance. Kaya ka sa tao ba, wala pinong natuway na, hindi na matay. Na dito ko siya. So, kanipon ang oxidability, dito sa sugar cane. Ako na lang kuma. So, ang atong hibuod, kung nakanap sila, yan, mag-rear punta ay, pwede ako rin i-complete pa ang population dito sa kanil sa ako higala ng sito. Gawin naman siya, ako i-complete para ganda dito. Kaya naman sa iyo sila sa unang panahon, wala ka rin mga outbreak. Kung sa ba, gano'n ka rin na wala ka rin mga outbreak sa unang panahon. Okay, kaya itong pag-kimo, no? Spray na yun sa nananagyan. Wata ka pa yun. Kita lang nagto mo yung sikto. Spray na yun. Wata kita mo nga ang medisisyon yung sikto. O, ako ilalim na ako. Okay? Basta, yaman siya. Kanaan, kanaan silk of lattos. Bako-bako rin. May putong sa swas. Kita mo sa swas? Pistito siya. Itong na ilunggit. Raon na ni Oval na ni ilunggit. Dato ni Oval, dipindi ko sa mga puting punti. No? Kasi siya, binibisyan siya. Ini. Kita mo ani, kapag bitaw, nakita ko din mo na itong bilibang. Kata mo, tayo na mga, ay bilibang instructing na ko eh, na itong itawag kong bilibang destroyer. Kato, inigyan ko niya, kasi, lagi ko ba? So, binibisyal to siya. Pag-confuse ko nito. Okay, yung mga kisti ka na. Binibag ka na. Okay. Pero hindi ako yung presentation na lang. What a great is swing board. So, kung ano din siya, kung ano, kung yung nerva anin, kung ano siya kung kapita mo lang baboy-baboy? Baboy yan ang buhay. Pero hindi siya ang baboy-baboy. Kani ang yan ang buhay. Kung siya kalimitor. Kaya siya, only ang ibang buhay sa lamang na tuwing. No? Kaya siya. Yan yung tiklog na yun, na-stop. No? Nililip po yun kaya siya. And then, mag-prepare din siya. Kung kako din siya sa mga kusok balit din sex, kung sa may nasa sugar cane, infants, diva, white fly, skin incense. So, kaya siya, iyan ang pagkakot, dalawa, kita mo na. Iyan ang isak out. Isak out na niya ang body fluid sa insekto. At yung pagkupan na na niya kaon, kaon isak na niya. Ito na niya usap mo. Kaya sa aking, person sa aking, mali sila ang essence. Ilaro na gusto ko, suyog na yun, ang hindi na rin sa ilang buko. Pura sila gusto pa. Pura sila gusto. Ay, asan ka? Ay, asan ka? Okay. So, muna sila buktok. Kaya siya, mga deep breathing lang, kita na iyan putang dini. Muna sila buktok na yun in preparations for their pupation. Only siya ang iyan characteristics at saka least weight, no? So, beneficial siya. Dagdari ito sa itong katubhan. Kami na nakuha kahapon. Awal ko din pa na kung wala ko mas. So, dagdari na nakuha. Look, ako yung makita niya. Wala pa. So, okay. Mag-confuse ka kay na ay gano'ng minibag ito niya kaya minibag ko ako dito sa lower na one base dito kasi naras dito po sa yellow shade dito what I had is yan so na minibag ito siya distinct ito siya pero na ay nagkuhay na minibag yung itawag ko minibag destroyer pwede beneficial siya pag iyan adult ako
1: bako-bako. Mapuntis lang. Mapuntis kita. Hindi kita ato lang. Ako rin. Disruptive rin. Bilibag rin. Tatawag yung galway. Diba? Bilibag. Diba? Pero lang hindi siya. Mula sa ganda, bilibag ko lang. Ako ipakita ang actual na sa mga visiting daw. Bilibag yun. Sa ganda siya. Siya kaupo rin. Kaulo ni siya ang mga skeleton sex. Dalaw na, gano'n ka ato yung mga ito, no? Mga skeleton sex na ito. Dapoy na pang istorya ba? Due to old age stage, nalikito siya, or patay na siya, or naparasitize siya. Meaning, na ay was na ikitlo ka ng kanin. Na okay, but alin ka na, excuse, nasong gilay parasitoid yung mapakian hindi sa skin and sex. And then natin siya ay rounded na mga exit holes. Ito na ito makita, bali indicator to niya. Kani siya, was the ending ang yataki natin. Kani siya. Gano'n na yung mga ito. So, kani siya. So, iyan yung pagkakuro talaga. Kani, kinataan mo yun. Kinataan mo niya rin yan. O, kani. So, already, very public mistake. So, makita niyo mo, taas kayo ang iyan, o rin itawag niya mga filaments, white filaments. Taas kayo, dito. I-compare na ito kanina, o kanina, o kanina, o nahigit niya sa pihas. Nakalingan na dito sa RCTC. Kung makabisit mo sa RCTC, makita na ako aktual. Pero wala pa nila rin ang kapanaghan. Kaya ano pang ipangita ang loob outer lipos. Hindi pa rin atong lupuros. Ano yung outer lipos ato? Kaya iso mo pa rin yung morenta o skin and sex. No? Kaya kung pag-uwi, kaya ba ng kanyang micrograms o chakuliko? Ang iyong target is rice and morer. Kaya pagkalog ng money. Pagbuhin ng stakeholder, kakuha mo ng problema. Kung magkakuha, kita yung source. Ito na na. So, kung iyan mo rin, when we start with RCTC, all counter and host, na hindi kayo kuyaw pa. Hindi kuyaw yun. Hindi kuyaw. So, kung ano yung ipakita ka ng kay potential. Dalit. So, what is yan? Kaya dapat yung mga nating i-cover din siya sa mga ujig. Isa na, what is yan? Lahit ito at nagway ato. At kung mag-visita ko sa RCTC, bilita ko talan. O, ituro mo na ako dito sa RCTC, kung sa RCTC, kung sa ila natin ha. RCTC is more on crime protection. So, nag-uhin din ito mga beneficial o focus, mga insecto, kasi klase, no? So, napunay ka itong ikwan na mong ibinang ka na virus. So, dito sa COVID. So,

0: 还是丢人是吧？我某点我一样，都可以把它弄开。因为你写之前，你写不了。啊，我嘞，我把它给打开，你不按你的做，还有你不发现？啊？哎，那你给他过你，我你写，你写了，我你，我你给他领导你呀，他不跟你跟他呢？我跟他没有，我你要同意不能跟上你。Si kita, no, Indonesia, this way, oh, ini nak kita dalam bentuk dengan itu, oh, sahil, oh, kerana ini pusat ini yang mau ada ini, oh, ia di sakau, ia di bukan di luar cebok, oh, bukan di cebok, ia pakai orang ini, oh, sesampai ini buka orang cebok hati terbuk, oh, siapa sih? Oh, yang di pertengahan itu. Ya, mau pada set cycle ini saja, tidak buka cycle untuk Merina. Oh, apa dia, Merina? Usah mainan kau dengan ini itu. Apa ini saja, ini kelakuan ini dia. Ini kau punya skin sex. Habis, kalau dilibat, kalau white nice. Apa yang kau dengan free living Malaysia? Kau dengan yang berdubus-dubus dengan itu. Only the normal states is parasitic. Oh, ang adult niya is free living. So, tao lang siya, oh, mga dugos, mga duga-duga, already niya rupan, niya function. So, kanila ang niya ang larval stage ang predator, predicious niya, hindi parasitic. Predator, predator, yeah. Ah, sir, ako ngayon isa sa one. Inyo, sir. So, kaya ko may pasalamat sa sa Crystal Sugar Company kay sila may first niya naka-establish o laboratory sa Buteria. So, ito sa muna na ginahagupan. The next ade, namis video sa Busco Taro Mante. Sa Busco, sir. Narinig na din ito, sir. Sa inyo. And then, kung gusto mo na kumanong ka na akong contact dito, kami Facebook page RCPC, Department of Agriculture sa RCPC. So, kung may ang akong mga product dito, na kung may ginawag kong isa niya, wala kong i-quality, eh, aking wala ko, at wala ko kong pinilinis yun, hindi ko taas kayo akong man. So, na dito, magsiklasi ng mga buyog, nag-iingon ng buyog, no? Na tulog lang sa pulpit ang ginapon. So, nagunahin po din sila o target, no? Na kung mga buyog, hindi din sila mo pa na, kumakak sa mga, eh, tulog pa sa pulpit ang ginapon na eh. So, nakatay tulog na klase ng buyog din sa Region 10. So, only sa Region 10 ng RCCC ang nakapagos o dadang kayo ng mga buyog. Even sa central office dito sa PPA, hindi pagkit sa region din sa tuwa na pagkumaong mga parents na. Isa sa lending ng mga region, ng RCDC. So, kita ang source, no? So, mga lang sa RCDC, ako bibibala yung namayong yung bibala ito, image niya sa RCDC. Kung kung sa kayo mga potential na i-dagdag na ito dito, para mamali sa ako mga partners. So, ito, thank you.
1: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
2: Dugang discussions related to RSSI information and awareness sa atong pagbalik sa KSP.
1: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
2: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe subscale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon ug pagkunhod sa ani. Nagpatubo sab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray. Hulati ang advice gikan sa SRA.
1: K KSP, Kalihukan sa probinsya.
2: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
3: Uy, unsa pud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Dili kay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
4: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
2: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: KSP, Kalihukan sa Provincia.
2: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Buyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bukat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
1: KSP, Kalihukan sa Probinsya.
2: Balik sa atong programa, karon atong tukion ang status sa Bukidnon kalabot na sa RSSI infestations. Anyang update gikan ni Mr. Johnny A. Agsaway Jr., Bukidnon Mill District Officer, Sugar Regulatory Administration.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
5: So, thanks po tayo sa mga pag-survey sa mga areas na ganyan kayo, mga kuhan, mga predators, napoy, napoy may nakita na bubarya, gani, mga punjay sa kuhan. So, nabaw na dito sa Punchan, ito mga 5 PM, nagan kayo itong kuhan millibug destroyer, itong karoon ng ano, sa Malaysia. So, timeline of events, sa so, Malaysia, itong kuhan. Hindi na lang i-updates na lang ako dito. So, katong June 10, no, mo gini pinakauna nga tawag sa amo ano. Actually ang nag-message sa mo si Sir Rene sa DA sa Quezon. Nag-contact siya sa amo kay tapos ang isa ka farmer nagpasa og picture sa iya. And then dapat pagkakita nako. Sure na gyud. So, mo ta pagkauna amo gidayeng giatwa dito sa Isda Lurong. And sure enough, kanyan, positive yun siya. And katong area ni sir, noto ang medyo severe na siya. Although, para to siya, mga 0.2 hectares, then ay part atong severe. No? So, muna siya. Medyo nagko na yun kayo, then nana po yung suti molds. Eh, pag after sa ulan, di siya mag-form ang suti molds. So, ayaw pa rin nila nakita katong May, katong after sa ulan. No, so tanan nga mo ang gi-survey sing after sa ulan ay pa nila nabantayan kay nagitom-itom naman no muto siya kay magtitimod na siya so kaning area ni sir mo ni siya ang medyo kwan so sa Isda Lurong and ay sa 12.9 hectares, no? And for farmers, no? Among na one. Atong sa initial ito siya. No? For farmers. No? So pagkuhan nito, nag-distribute na lang po niyo katong pimetoxam na naman tayo quick response fund sa office. So, itong cancer na na-playa na siya o dimetoxam. And katong pag, sir, pag ato po din lang, sir, kuhan sa RCPC, and inong po si Ma'am Lucille nga medyo para po din siya sa ato ang biological control. Tama ko, sir? Oh, na okay ra daw to siya nga kuhan chemical, no? So, ito siya, natagaan na to ang mga taga-Isda Lurong Apil, ang taga-Sinaysayan po. Sumunod siya. Then, sumunod na mo na case nga na, ay after na niya to, nag-conduct o meeting dito sa mga farmers from Isda Lurong kay para ma-orient sila kung unsay dapat buhaton. So, ginvite po na to ang mga taga-Punchan o taga-Sinaysayan. And tukod na to ang meeting, and actually, naapod itong kauban na ito ang RCPC, DPI, o sa DA sa Quezon po. So, naka-appeal po na ito. No? So, moto siya. Pagka uman sa orientation, nada yung nagkuhan ng mga farmers nga. Or nakabantay po sila sa ilang farms. Moto nga, i-validate po na mo ang Sinaysayan. So, moto siya. And dapoy sa Sinaysayan, no? Kaya ang East Dalurong, West Dalurong, Sinaysayan, isa naman nakakuhan. So, wala po dito. And medyo nagkuhan na po na yung mga pila po kay hectares nga medyo severe na po siya. Pero ang severity niya, dili siya, for example, 1 hectare is infested. Dili siya ang whole 1 hectare ang severe. Naray mga siguro 20%. Then the rest ay medyo mild to moderate, no? But padulungan na po ito siya ito. So then, dali. Mali siya. Ay, ibalik. Ibalik eh. Then, nakadistribute ito ang mga kwanin ito. Kaya may toksam. And kauban po na ito ang isgabi. During that time, napon sila i-distribute niya kanang chemical store nila. So as of June 19, nata sa 53.29 hectares total na invested sa Bukidnon. So kato, mo pa to una sa Kitaw-Taw. So mo ni sa tanan ang katong names. Mo sa Isda Lurong, total of 12.9. So usually ang variety nga kanang pwede kayo susceptible is VMC 86550 o VMC 88354. Nga same po sa Negros, na istorya na ko ang among entomologist, ang pinaka severe sa ila is VMC 88354. So mo na siya. So napay mga PSR 2007-2072, pero nakita na mo medyo para siya, mild na siya. So, ang uban early detection kay murag ayak pa na sugod ba ang katong instar. And then sa Sinaysayan, dali ang medyo nagagagid. Actually, na part ani nga bukid na gid kayo nga wala na lang mula ito kay gabi na, alas 5. So, ito na lang namo, i-assure namo nga katong dito mo lugar na napod kay ang pinakalas namo, namo yapon. And medyo severe po. So, more na siya. So, na yung mga severe, pila ka areas. 1, 2. O, duha ka area nga severe. Dayo, and the rest is mild to moderate nila yun. No? And same, more yapon to ang mga varieties, ang mga susceptible yun, ang mga VNC. 86 o 88. And then, ang sunod is, naka-report po sa mga si Ma'am Ani sa DPPMPC na napoy nag-report sa iya ha, mga farmers. So, mapungyad ko ang dito and nagyod ay sa pagan po. Kay kanang pagan, sayang kayo sa tayo mapa ba? Ang pagan mong muraktapad rin na siya sa mutapad rin siya sa Sinaysayan, dol. Pero lahi lang na siya kadalan. O, itaw-taw, paana siya. Munang, mura siya paano, lagi dito ang nag-concentrate ang mga infected areas, no? So, pero kami siya, no? 4.4 yung sa pagan. Pero medyo paano pa siya, kasugod na siya sa timood. Okay, wala naman doon. Wala. And isa po sa common sa mga nakita sa mga areas nga kuhan, isa buton kayo mga area. Una, pag sa buton, kay dito mo na mag-travel ang SSI, no? So, nakakita mi o agingay. Agingay katong Paragis. So, sa Paragis, gamay ka ni Paragis. Pag tanahan mo, nagya po yung SSI dito. No? So, muna yung mga alternate host na mo nakita, number naman dali. No? So, severe is 0.5 hectares, then moderate 0.5 po, then mild is 3.39. So, mga early detected pa ni sila. No? And then, oh, mana siya.

Diri nga area ang murag grabe gyud kayo. So balikan pa nila mo ugma. And naka-update ang ka nag-kwento sila kagtara ni nag-spray. So akong gipakwensa ko ang staff nga everyday i-monitor lang po dayon. Then nag-storya po ni Ma'am Lucille kaganina na daw or bisunong na good for 20 hectares daw. So pwede na mag-start of apply. Then dito day, nakastorya man ni kung sa inyo, mid kay naman ko ito'y gikwan si DA Secretary nga budget. Pero as of now, nangutan ako kung sa inyo, mid kay para ma medyo ma-paspas ito ang kuhan. So, kinahanglan lang daw siya ang burner of kailang pressure cooker. And tama kayo, nato yung burner of pressure cooker from Pilsorin. No, anak ko sa iya nga, dito na lang sa aming butang. Then, kung kinahanglan siya ang tao, pwede station na lang ako ang tao dito para makatabang. And, ano siya nga, pag naano ito, pwede daw ito makaproduce of good for 100 hectares per week. No, so, natin, paglaon, ano. So, mani siya ang sa salawagan. And, mani siya ang mga predators na makita sa mga area, no. Ang pinaka kwan sa mga predators o kanipong, napuntay, bufaya, gani. Dito sa Punchan, grabe ka na gan o kwan. Inani, oh. And makita ni mo doon nga na adrik ka ni, patay na ni. Napay sa bahasa ni, mapatay na rin ka ni. Patay na po, apil ni o ka ni. So ginakao na po niya, susuki sila mga ako na ni. So dagan kayo ni sa Punchan area. So katong Punchan area, din siya masunod o sakinan. So murakag nag-hiking o primawa, nana siya ng area. So pero masunod din siya po ng RSSI. So muna siya ang mga nakita, no, ng mga predators. And napot, wala nang butang dali. Napot kayo ka tong mga fungi. So muna, management plan. Muna yung management plan, no? So, kinamulang yun siya, nga as much as early as possible, ma-report yun siya. Kay pinaka-early, mas dali siya ma-control, no? So muna, kailang nanghangyo po din no, sa kuan sa mga LGUs, no, labor na sa barangay level, sa mga BOPC nga. Matapang, magtinabangitang na mag-report dito kung asagit kanan ba para makontinue na ito kanan and dili na ma-spread. No? So, ano siya, early detection, regular inspect the fields. So, pirmi man ligayon po sa mga farmers get na regularly i-check yun nila ilang field. Kung naaba, and kung nahi, marag wala sila kailangan mga mananap, i-kwan din sa mga kay i-validate. Actually, last year, nag-anig na validate, pero daghan o pink milibag po, daghan po kayo sa mga pink milibag. So, kani kaduha is removal of infested plant parts. No, so, katong pag before nag-apply o katong spray, no, i-kwan nyo lang, laban na itong mga dag ko na nga i-detrush siya o nga. And katong gini-trush, sumugod, ayan na yung sprayhan. Kaya muna itong nakita nila sa Batangas na pinaka-effective way kung mag-spray ka o chemical, no? And then, disposal measures. Immediately dispose of or remove debris through burning. Oh, na siya. Sumugod yun. Walang ang isa rin yung delegate ka recommend na magsunog, pero kung nangyari siya ay sunogin yun. And then avoid plant material exchange, no? So mga gini ang pinaka kailang avoid plant material exchange. So as much as possible ang top, nawala asay, transfer sa planting materials karon kay isa gina sa pinaka reason na mabalhin ang mananap. And isa pa is, kung lahat kay trabahante,

0: pag una lugar ka, no? Then tested to yung area, then katumang gunahay, ubalin sa pikas, possible nga na ito sa sinina, no? Moto ang gingin ni sir ganina, sakto kayo gingin ni sir nga. Pag-ikam ka sa interested ng area, retsugin ka sa inyong balay. Ayon sa hapit-hapit sa mga areas, oh, sumoto siya. Nga, pwede kasi ikaw ang magdala, no? So, kanil. Is forward, no? Morally among kwan. First is information dissemination to farmers to various platforms. So, kanil. Then, continuous monitoring, no? And ongoing validations po. Then, kalipod ang mga kwan, mas production sa ato ang biological control and also mas production po sa beneficial microorganism. Eh, para katong mga infected areas makarecover po. So, kaya hindi siya nga, libre na siya ginapangatag sa SRA. And, task force creation through MGUs from provincial to barangay levels and private sectors. Then, conduct of village level trainings for mass production para mas naganda o mga biological control.
1: KSP, Kalihukan sa probinsya.
2: Daghang salamat sa atong mga resource persons and experts sa paghatag og importante og mapuslanong impormasyon. Sa tanang listeners and viewers, daghang salamat sa inyong pagpamina og pagtan-aw sa atong programa karong adlawa. Ang paghisgot sa kahimtang sa lalawigan kabahina sa RSSI infestations. Padayon kita sa pagtinabangay og pagpangandam. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon, ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque, ug sa tibuok kusog og puwersa sa PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, kini si Fredeline Ragandang, hangtod sa sunod higayon, daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan, may God bless the Province of Bukidnon. Inyong nabati ang
1: KSP, Kalihukan sa Provincia.
3: XFM time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ni kagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. O saan na adik to?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
1: Ha? Tinuot? Walag yun?
2: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Ipa ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, pilia ang kalidad, pilia ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pang nawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilang Duka Street, Barangay Mabel, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 0955-619-1989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. O saan na adik to?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan. Kompleto gikan sa baratong sakinan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakaninod, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uman pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langa. bayan o garantisado. 4F's Car Rental and 4F's Car Wash na himutang sa Borok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4F's Car Rental o 4F's Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka servisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
6: Sus, nga naman eh. Murab nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
7: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
6: Unsa may akong gamiton, boss?
7: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
5: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always book atong trabaho pero bisag kapoy, always hagiap na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sa XFM.
11: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Sige par.

salamat kang Kelly Clarkson sa imong kanta today madalag naghat pa ko ang kasing-kasing day Kelly oy muraga ninot kay kanta ni Maray Kelly. Anyway, welcome sa tuang tulumanon kung ako ikaw.

0: Hello, hi yang di Kongkong. Kay trapuhan kong imong sige to siya master
1: ang trapuhan ang mga gabasa nga mga kuan na mga bilahan. Kaya nang laba man unya sa imo.
0: Ini mada pa kag trapo bilahan ani.
1: Adin na mada oy, maugar ra giya ha oy.
0: Ay lakaw mga maring, welcome ka mga horot din sa tuwang pinaka-didly kaayong programa sa Tibok Mindanao. Og drian yung madungog sa XFM Philippines.
1: Uh-huh.
0: Siyempre kami kani inyong mga kauban, kami ang inyong mga anchor woman. Kaya ang gisundan na itong programa kay Bullseye man to. Kini yung sa tanga programa, Black Eye.
1: Ano? Black Eye.
0: Black Eye.
1: May baka Black Eye skillin.
2: Ayun ba?
0: Ay, pas ka na nga ni Payo, wagin kalihay.
1: Wala ka, wag kalihay, oy, pas kayo, ha. Ay, grabe. Bilib lang yung ko sa inyo, ha. Bilib lang yung ko sa mga, kuan, mga insurrectus. Ha?
0: Yeah. Isa man na ito ang color. Hindi namin mudawat ang color, ha. Tawad-tawad na kay... Gaplastar mo midri asa mo ang mga binangkong. Asa mo tawag mga naring.
2: Chap-chap pa naman ta.
0: Yes. Hanod ta alas 12 sa utok karong adlaw nga Biyernes. Thanks God it's Biyernes. July 3 to 2026.
1: Aba. Siyempre.
2: What maring? Wala kang bingon.
0: I am allergy. Allergy? Hindi ko ba sa kamasod ko sa aircon? Agas, lili aming palihog mga maring sa ito ang Facebook Live. Search lang, paki-follow ang XFM 107.1 Tagom. Okay, good morning guys sa mga taga DLPC.
1: Sa mga taga Double Line and Power Company.
0: Nakurintihin ko, B.
1: Ano?
0: Grasyo ka mapakurinti sa mga taga-DLPC ba?
3: Ay, makakusog kayo ilang watit?
1: Yeah, asa man yes. Nga, ako gusto ko magpakurinti kang attorney.
0: Yes, bagon sa nako niya.
3: Asa may attorney ato?
0: Basigya,
1: wala mo kakita kay, wala mo kakita kay, ga-dom-dom na mong kinyuha dito. Kaw-kaw na mo dito sa inyo malamisa. Di naman mo manugan, okay, isa ba lang sige panawag?
0: Ito sa tabago ni Bim, sige emergency ni?
1: I-flight mo dahil na.
0: Kadali lang ha?

0: lang dahil ito.
1: Advanced tos lang ang mga color, mga maring. Mga early color.
0: Ah, si Jonel.
1: Ikaw ito, Jonel.
0: Jonel, dahil ito.
1: Ay, naku, mga maring. Ito ang hotline para sa gusto niya mag-text o tawag sa ito ang video key challenge sa Udaod, mga higala. 0966-306-9569. Osborne ako, 0966-306-9569. Ako ni si Maring Inde, Erika, Diligo, Apo, Dilimes, Tessa, Apo, Nima, Kupian, Saan, Tumor, Gaya, Mangunay, o Silingan.
2: Ma'am, kinilang yapon niyong iyan sa kanunayin panabang kinilang si Tuya, Daria.
3: Yes, Master, dahil danini, at your service.
1: Tagalitik,
3: ha? Waray.
2: Hindi naman lang, liti.
3: Mga taga-takluban.
2: Takluban?
3: Takluban, liti ka ni.
2: Ang karang sa waray, antiki.
3: Maglalit sa Santa Ani, malu. Malangay na Santa Ani, masakadyara ng dapita, maligdariya.
1: Anong liti mo? Nakasigil waray po niya.
2: Dili ang kwan yun dia sa antiki.
3: Antiki yun sa mga dia.
2: Waray mo na original.
3: So mga dia. Kung babae, kung lalaki, ang kulki. Di kay kung babae, antiki man.
1: Sa samar dia. Ang sa dia dia.
2: Ang samar?
1: Mga waray dia.
2: Sagol na siya. Pero ang solid yun, das antiki.
1: Sa tagom, nagagwaray din eh.
3: Dagan mo eh.
2: Si classmate.
1: Mga waray
2: mo. Nag-antikin mo na sila.
3: But anyway, dito mag-isa rin ang importante mo. Dito na importante mo. Dito sa ito ang topic ko.
1: Yes. Hi, mga marim. Kanya ito ang programa nga Aligri kayo tungkol kay Biyernes karon. Gipaluyohan rin sa ito ang mga produktong gigaman sa Yes to Health. Sama sa...
3: Yes, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
1: Og?
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang pagwapa, kaya naman ay collagen.
3: Inspiration. Generasyon!
2: Napasay! Glutathion ni!
3: Glutathion!
2: Glutathion!
1: Ayan! Siyempre mga igala ha, liliabon ito ang mga page nga nakalive yun sa Facebook, ang XFM Mati, o yung XFM General Santos City, o uban nga mga ato ang kaubanan sa buhat, o pa sila kalive sa Facebook, pero ga-hook up na sila. Kamalaman din sa XFM Pagadian!
3: Yes!
2: Kumusta nga mga taga-Pagadian?
3: Asya tatawa, may wala sa Pagadian nga itong reporter?
1: Si Kuan, si Stanley Duenas.
3: Ama, si Sir Stanley Duenas diyan sa Pagadian. Ano nga mga amigo diyan sa Pagadian? Ang alamin ang karmorasa.
1: Ay, pagana ba? At syempre mga maring live, dito ka na bakitaan o madungog sa XFM General Santos City.
3: Aba, yes!
2: Tulog na makita sa radyo.
3: Makita sa radyo. O madungan tayo sa live.
1: Hindi ako mic ba kayo murag iyan ni Tarzan na ginagatingan sa ako.
2: Ano nagamabahag po na siya?
1: Dako kayo.
2: Ay, mato si Tar... Lahil na kita, kakita na siya atong Tarzan and Jane?
3: Tarzan and Jane.
2: Nakita siya.
3: Asay mo nakita na ito, maring Dari, maring Erika, katong gipalingon sa bato?
1: Katong ko ang gipatindog sa bato. Dapat ang gipalingkod.
2: Dada, kakuhan siya na ito. Ikaw na ang gipilinan.
1: Katong patong siya sa batang ba?
2: Ay, legend nila siya liyay.
3: Karangan
1: na, di man siya kumabiyaan na kay katupang kuhan ba katong...
2: Nasakpa ka ganyan mong gila. Nasakpa na siya kamarin, hindi na siya kumabiyaan.
1: Karangan na, katanaw ganyan ko ato si Amanda Pids ganyan to.
3: Oo, pa si Amanda Pagi.
1: Itong syuta ng bayan.
3: Aba!
1: Masakay lagi ka. Ang kabalo ka, ginakaon niya nga biskuit. Sa?
2: Nakapas po na ganyan Abby Biduya. Ay, sila mga classmate.
1: Si Biduya?
2: Oo. Si Abby.
1: Wala ko. Kailan ko?
2: Si Abby
3: ganyan? Si Priscilla.
2: Almeida.
3: Priscilla. Aganas. Ay, sige ito. Banda mag-istorya ang tagpuan pa kayo. Uy, unya ha. Magamangantab yata.
1: Uy, lain po. Nga gi-prepare kita.
3: Oo, gi-prepare rin kita. Dapat mo kanta tanggol mo. Do it kita.
1: Akin ko na kadlaw ng si Kinosap. Ugloy, aday.
3: Ako, ako gi-diot kayo. Ang sa'yo mo. Nagtuod yung mga bayot, mga loy ato. Kumingking, bilos kong apuhan.
1: Uy!
3: Puro mo ugloy ako. Kumingking siya lapa-lapa. Kaya ako, apuntin ako. Lapukul man. Mamin ako. Sus, ginuo ko.
2: Pero labi mo
1: Labi, dahil yan siya.
2: Lapukon mo daw.
3: Lapukon, ako lalagay ugasan, oy.
1: Mau ba?
3: Oo.
1: Hala, oy, ako katilaw na kay... Kami ko sa Selma ko niya kuha ka ng ginger ka niya kuha.
3: Ginger?
2: Ginger?
3: Ano nga, sana siya ka ba? Luyang dilaw.
1: Yes.
3: Aba.
1: Hindi naman kayo mga tanong sa bahay, anak sa gawa sa bahay, doon ang mga ginger.
3: Ah.
1: Kanya ka nang... kay nagot ko ni Edgar okay ningon ko siya nga gar kanang ko ginger siya ang pagdungog niya kay Ginger de Ginger de yon
3: batra kay batra kay napay buray imo ang apin
1: breaking mo na. Hala mga marik, abali mi ha, ito talas 12, o syempre dito, ato silang pukawon sa mga nangatug pa karon sa tuang bijoke. Yes. Pag nagtaas naman ang oras mga maring, so amo ka mong pakuritihan sa muang nindot kay nga mga kanta today.
3: Yes, okay, so tangayon niya ha. Among kanta na tadi.
1: So, katatawin kay
2: saya pa oras.
3: Sige, kami unang kanta niya.
2: Gadagan ko. Nagan idire ingo no, request ko maring kanta You Are The Reason.
1: You Are The Reason.
3: You Are The Reason.
1: Ito ang kanta na kay Hubas ng Tangke.
3: Ah, Hubas Tank. Ah, kana siguro.
2: The Reason naman good ko.
1: The Reason na ito.
2: Usa man You Are The Reason daw.
1: Ikaw may request na, ikaw kanta na si Kitama.
2: Si Alvin may kanta na ito. Alvin, tawag na.
1: Tawag na, Ben. Kay Ben. Duwit mo ni Tia Daria.
2: Mayaan na po si Josephine Pero Vicente. Kantahin ng I Love You, Maring Erika.
3: Aha.
1: Mabinat na po na ito ang tayo.
2: Kakikanta ni Iri Pregrina.
3: Iri?
1: I Love You.
2: Iri, ma'am siya. Erika de Ay.
1: I Love You. Sige, Ben. Tagay ko, Ben.
2: Erika Pregrina. Nanay na kay apelido Erika?
1: O sa ingon ni Ay.
2: Sa kantahan ni kang I Love You ni Maring Erika Pregrina.
1: Ayaw yung mabagyaman niya, ma. Kay Barangon dito.
2: God bless.
3: Okay, si
2: Wilma Joaquin ba?
1: Sige, Jabi. Ito silang...
2: Nakatawa lang siya.
1: Pakitaan ito silang Gilas D. Kay kita bang kikipalik-alik diri ang mga vocalista sa banda. O, nanatay color.
2: Ihatag na sila na dito.
1: Paabot sa color, ha? Kay mo, pag-i-plaster ang eyes.
3: Aba pagipa-kwal, aba pagipa-lugmok.
2: Gibunal pa sa poste. Pag-lugmok yung gaayo.
1: Si Plaster, atan ako nang yata sa to ang himsog gaayo ng technician. Technician sa biglo lang.
2: Starter, maguno yung ginakaon.
3: Hang racer niya. Sa to ka na finisher.
1: Gahapon din marin, yung ipagayon nga expo din na sa may... Coliseum sa may Kapitol.
2: Ay, ano na pwede kayong nasunog?
1: Wala kayo kay napuspon. Na yung mga pigrulak na sa Dabnor Marine. Grabe, yung kaya na si Jules lagi
3: marino. Si Jules in the morning.
1: Oo, akong ginan nga Jules, kanang gahinip, patag mga briller diha.
3: Ano sa ingon niya?
1: Ano sa nga kini mo, Pal?
3: Pal?
1: Dito ikaw na.
2: Ana si Dendona, ana. Hello ninyong tanan, makawalag problema request ko first love never die.
3: Bye.
2: Buto di ka ana Dendona.
1: Ambot oy kay kato akong first love, hagbay ra mang gilobong.
2: Sige, approve da.
3: Approve da thinking?
1: Sige be.
2: Napasado na gyud sa kakuan ka? Sige ka. Sinado.
1: Kanta mga maring nga ngilingig kay mga kanta bukalista ni sa mga dekada 80 nga mga bukalista hato di kananta sa Santon Vitamin C.
2: I love you Edie.
3: Gana.
2: Ay, grabe
1: ni Edie. Hello? Masa ba I love you? Kabaw ka tala? Maring? Basig di tapos.

Asa? Backward, backward, backward, please. Sorry, sorry, sir, Gab.

0: Tama na, oy, kay wow na kayo. Ang tigas table, wala na, sige na, sige na sila, kasi patdari, asa to, ama rin. Salamat kayo sa mga nag-request, ane, at ito sa kayo naman, kang, kasi ga-request, ane, gabawa, gali, ni si,
1: kasi ka si Josephine bang good oy?
0: Si Josephine.
1: Si Josephine.
0: sige, salamat.
1: To ka rin niya kang dinluna nga request daw.
0: Kasi mo kanta.
1: First love never. Atong kanta ko, maubag yun din siya.
0: First love never dies.
1: Yeah.
0: Sige, tira-tirahan
1: niya. First love never dies.
0: Sige. Ato lang bigyan mga maring. O, galing kanta ato ni Pinungod sa ito mga lola o lolo nga dinakayo ka, dinakay ka dungo.
1: Ato yung panangod sa mga wakwa.
0: Ikaw sige ang music.
1: Ungo, kikik o mga kwaknet. Wala uban pang mga lalang mananak.
0: Wala man siya kwak dito rito sa luban.
1: Nasa likod, nasa CR.
0: Nada yun yan, kanandugay mo gawas.
1: O. Ayaw naman.
0: Ano yan na si Tia Darya?
1: Parang kayo kung ano yun, din lo na.

0: sabon to, tama na.
1: Tag 100 lang sabon.
2: Sabon, sabon, sabon. Kaya o, kaya kusog yung angga sa tubig.
1: Ikaw ba yun? Sa'yo mga taon?
0: Lalagipasa na lang ako sa operator.
2: Operator na eh.
1: Operator sa bakho?
0: Operator sa pison. Sa pison.
2: Mahimugang sa forklift.
0: Jay.
1: Masa ka ni kantao?
0: Hello, Jay.
1: Masa ka ni kantao sa
0: Tagalog? Mic test, mic test.
2: Marang, iyaha na yun.
0: Mic test, mic test.
1: Asa ni mo i-dedicar ni kanta?
0: Ako na i-dedicar sa kuwan, table 69, no?
1: Uy, gusto pa rin sila mo sabon.
0: Tagal 69. Uy, sabon mo niya, ha?
1: Ay mo, reklamo sa 150 ka, hagbay rin itong 100. Mahal na ron.
0: Sige.
1: Sige, ha. Huwag lang itong operator na palya siguro.
2: Oh, hanapan si Kiano. Si Kiano J.
1: Sa ingon.
2: Pang Stars of 45 man ba yun? Oy!
1: Aba.
2: Sige na 69.
0: Check, check. Pahilo mo, Beke. Mukha.

0: mga higala.
1: Grabe.
0: Direkta tong ipahinungod sa...
1: Sa lima po, si Berhilio. Sa to ingon niya, oh?
0: Si Berhilio?
2: Berhilio. Ano ba lang? Sabi mo, may silingan, ano, maganda yung ano niya. Pagpulong, palungon siya nga po ang wifi. Pusok siya.
0: Ayan.
2: Ay, nagpulong ko ng wifi lagi niya.
0: Ah, direkta itong ipahinungod itong mga kanta sa itong mga lulo, ng mga senior citizen.
2: Yes!
0: Bago nakakuha sila ng mga pension, pension, social pension, o katungwa pa makakuha o social pension, ay mo sige ka o tambok. Ay,
1: pero gusto mo makakuha, linyada lang mo rin sa NCC o nakakalaglinya.
2: Dahil lang sila niya.
0: Sa ayaw dyan na. Gita na trabaho six, siguro diya.
1: Yan, 6-piece man siya, 6-piece. Sobra man.
0: Ang sama niya, ha?
1: 6-piece.
2: Saka sa pastry, magod me.
0: Sa pastry man siya. Oh, anyway, maghama mga manig, magpapalit pa itong linga unya at taon-taon sa mga pagbalik. Apan sa dinipato sa mga taga-apagtagad kinigong sa kanilod ng kanta ni Ruel.
1: Ano sabi nga Ruel?
2: Ruel Cortez, ang station manager sa General Santos City.
0: Si Juan, magulito ba? Si
1: Juan, magulito. Si
0: Dumantay, magulito.
2: Sorry.
0: Si Dumantay.
1: Si Arnel Dumantay.
2: Arnel Dumantay.
0: Arnel Dumantay.
2: Sige, ano?
0: Ano?
2: Bunang ka nang anal. Exciting.
0: Ayaw hulugi karaan nga piso.

0: Kapulaw tuong una. Sige, pagkat kong atubang sa Salvador for research, ako nga ka, usapin mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako na yun, yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka muna na kong inumin yung dalaw sa day na sinatidyo ko ang pagtinaw sa ako.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Nagkanagutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ang ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
1: Turbo, may maka at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalatas ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang kontinent, sa Patricital Brighter. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Santon Plus Coffee Mix. Kuya, kaya akong pamanday kung bili mo kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo po ane kay feeling na po alerto kayo ang lawas o pangunauna. Ini ang sekreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: X-FM.
6: Alright, so siyempre, kaya ito ang programa, kaya ito, kaya ito, sa mga kapabuton, sa mga lain ng ato ang kinakusga, no, ang DMs, rent a car service, no, grabe services, bala siya tapang, ano?
7: Mga guwapo kay mga sakyan na.
6: Mga katropa nga ito na mino dito sa Tagum City, ayun, huwag kalimot akong namoy mga lakaw, namoy mga gathering, outing mabana, o asa ba na field trip sa mga iskadaya, mga
7: eskwilahan. Mga adventure,
6: asa mo mga laang, kaoban ang inyong mga uyab, inyong ang mga asawa, inyong tibok niyong pamilya. Aba, ayaw na mo duwa-duwa adtor mo dito sa DM's rent a car kay ang mga sakyan na dyan nindot durable brand new bagyo duwa di mo magmahay o di mo ibilin sa karsada o nya affordable ra kayo ang ato ang renta mga
7: yes,
6: katropa
7: mo rin nakalamang mo rin nakalamang plato gin sila
6: yes nya buutan kayo ang mga mo accommodate ni mo labi na gano'n labi na gano'n ang mga ato mga katropa nga naadya karoon nga nag-facilitate dyan so kung sa mayon yung guwat mga katropa to din sa Tagum City adto na mo sa DM's rent a car.
7: Oh, di alam makita diyo sa Pioneer Avenue.
8: Siyempre na nga na rin, tungkol po ni Kanato, ito ang pagbalik ka ron, sabang sa palit sa Siko. Ito ni Kanato, mga maring sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Yes!
8: Ito mga hype na ron diyan, mga taas kayo diabetes, hindi na mabahayang tabalino, kayo taas kayo diabetes.
6: Kana.
8: Aksyon na og, kanang...
6: Salisi!
8: Aksyon na takingking.
6: Kana may kuyaw kayo.
8: Aksyon na gyagpis. Ala ka mo pag kuandi ha, ayun na mo diya papatunto. Pag inom na mo adlaw-adlaw produktong herbal nga gagama sa Yes to Health. Kani mga maring yes. Ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
6: Yes.
8: Ang isa sa mga ngiwig kay nga sangkap aning Santon Plus Gold maring kining ang palaya nga the best kay mapa normal sa to mga blood sugar level. Dunay tay color sa linya. Hello.
6: Hello.
9: Minina.
8: Kisa ni si?
6: Kisa man ni?
9: Weng-weng, pamitikan!
6: Aba si Weng-weng!
8: How are you, Weng?
9: Yeah.
6: Asa ba ninyo?
9: Trini na?
6: Ha?
9: Kumusta mo?
6: Ay, okay ra, oy! Still kicking, still alive!
7: Atong malikot, taga-asa man ka, Weng?
9: Taga-iligan to, boss!
6: Aba, taga-iligan! Aba, taga-iligan!
7: The fisherman.
6: Aba, taga-tubo di ay ka, ha?
8: You are the fisherman or fisherwoman?
9: Fisherman.
6: O sa may mong gamit, yung palang ring at 300 kabugtaga o saranggat?
9: Itawag niya nag-sud-sud.
6: Ay, sud-sud.
7: Saan na sud-sud?
6: Sud-sud.
7: Ano naman ako nasud-sud ng mga...
6: Sup,
9: Ay.
7: O sa may kaso?
9: Ah,
6: may kaso. May kaso. Weng, o sabay mong katahon, weng, kaya ni tawag mo yung kaya. Ikaw may nagpalig-alig mo tawag yun, so bukanta yung kag yun.
9: Oh, kanta of Honestly,
7: Harnstar yung nagkakasal. Ah, basta-basta, honestly.
6: So, asa mo naman na ipahinungod, be?
9: Para sa inyong tulo, mga training na.
6: So, karon kaya nagpahinungod, magkasamang tulo, paminon mo, guwapo na kay, guwapa na kay Kana? Ha?
9: Bali, man, kagwapo, man ko.
6: Kagwapo, di, ay, ako, so, guwapo. Guwapo na kay Kana, we, nga, ni, kuan man kami, nga, kami may mong ipahinungod alang kanta ko, no, ay.
9: Ay,
7: ano lang. Kung saan na maring, mutuwan na kumaring, kaya hulugan na niyang sinko ang kanang kuha mo ng token.
6: O kasi saan na ako tayo. Kuha sa nag-tisyo. Pahirin sila. Grabe! Munti lagi na hiling ka na hana.
7: Okay, larga na lang niya.
8: Larga, larga, larga.
7: Ayoko kuhaan na. Taas mo kayo. Ah, si Wing Wing, may bahala niya.
6: Ikaw na yung bahala na, Wing. Wing, bunal, kayo na kalaw.
7: Operator, ay di...
6: Weng, kanta na niya, weng. Ayaw lang doon kayo kaya, kaya sayang ang sinko.
7: Di ba tsaka kita, kaya di ba tsaka kanta. Don't have to say it, I don't want to read your mind. Ah, sige na.
6: Ah, weng, kalilang weng ha. Dangon sa nato na, weng. Ah, eh, tongtong sa slow be, weng, para maklaro yung matingog, weng.
9: Ay, di maklaro.
7: Ah, kana, kana.
6: Ah, si, usbo na to.
9: Kana.
6: Ah, kana.
8: Okay, backward.
9: Unay.
8: Ladies and gentlemen, na Wing-Wing from Iligan.
6: Wing-Wing?
7: From Tubod, Iligan.
9: Unay.
7: Unahan.

0: Mo surrender man di ay kawin.
1: Ah, surrender si Wing
0: Wing. Lain na di kawin.
1: Ay nako mga ay.
2: Ang sama
0: na si sunod gani Wing kanang tarong ay mo nga kanang tingog kay wala man naipit oy.
3: Maraka ka na.
0: Sa'yo mo man ang signal siguro.
3: Si Kapandoli mo tingog, Weng.
1: Sige. So, Weng, taga-ada kang chance, Weng, na makatimbaya kasi mga followers, mga barinti ni mo kay...
0: Oo, okay. Gikatawan maya ka ni Weng mawakin, Weng. Dili daw maklaro kay bura daw gituok.
2: Okay, patay.
0: Ikaw rin bahala ni Wilma, Weng, kasi agi ikuha na na. Ah, sige na, timbayain na. Ang imo ang dapat timbayaan. Sige na.
2: Katimbaya ko yung mga halal ng pamilya di Adres sa Iligan, mga halal ng pamilya, mga araraw family sa Bohol, Princess Direkan sa Cagayan de Oro, mga Riambunan sa Bohol.
0: Yes.
2: Para tiyadayat.
0: Salamat kayo, Wing. Unsa itong, unsa na nga frequency, di yun makita na inyong radyo nga frequency din ha, or unsa man na?
2: Papa, subuhanan.

0: Saan eh?
1: Ah, i-play ang kamay sa ako, ah, sa radyo, sa monitor. Eh, burang doon lang kayo, oh. Palayo gamay.
0: Keep distance.
1: Ah, kita ko na. Ah, layo na.
0: Kensa ni?
2: Si Alvin yung Marion.
1: Si Alvin? Ah, si Alvin?
0: Ay.
1: O sa manay mo nga, kantahan, Alvin.
2: You are the reason.
1: Ah, oh, you are the reason. Kaya mo, reason.
0: You are the reason.
1: Oh, ikaw na, oh, kabalo na siguro ang atong operator, Ana.
0: Si...
1: Kasi may mga ganahan niya i-do it. Si, si Erika, kay mo ng idol.
2: Si Daria lang.
0: Si Daria.
1: No, Daria. Halina mo kahit ta, Ana.
0: Ano nagkakaroon dahil?
1: Ay.
2: Ikaw
0: mo ang magpantaan.
1: Ano mo ko ang news, Ana, ay. Bago ugas ang kanang state of hormone. Ah, wala di ka, wala di ka ugas kay wala tubig.
0: Sige Ben, amdanga imo, anandanga, andama imo ang kagalingon Ben kay duwet mo ni Tia Daria ang kagubtan sa Bisayan. Ladies and gentlemen, ang kagubtan sa Bisayan, Tia Daria.
1: Andami Daria,
2: Dini mana maang?
0: Siapa yang kelas? Kanta na You Are The Reason.
1: Kasi may nagkanta na.
2: Patima.
0: Kitama. Ah, kitama. Oh, sige.
2: Patima na. Kitama.
0: Kitama.

0: Salamat sa inyo, Alvin, ha. Kay gwapo pa rin kay Kiyo si Alvin. Oh, burag ka lang. Burag nasa ka na ngayon. Labanan sa to. Laundry.
1: Sa laundry? Oh. Nakakuan siya?
0: Na, oh, napaka nagpatong sa laundry.
1: Hala, oy.
0: Natuyo.
1: Alvin, Alvin. Salamat kay Alvin.
0: Ayan, salamat kay Alvin.
2: Salamat,
0: Alvin. Salamat po. Napaka-shoutout.

0: Wala na.
1: Sige, dagagayon salamat.
2: So, laing usa ka color, mga maring, ato taga-agpagtagaan, ato yung mga makaduit si Master, and then ini, abriga pa na ito.
1: Be, isa man na, be.
2: Tawag lang, tawag.
3: Asa mo ito kanina naman ito nag-request?
2: Tawag ka, 0966-306-9569. Sunod ani mga higala, ato ano yung masinati na ito ang gipaabot sa tanang kini, ato ang live drama, apat sa dili pa. Go, Master.
1: Ako, Master.
3: Ato sa timbayaon kung may ato ang mga viewers dire. Oh, si Joy Tan. Ha? So shout out in Day Tan ini.
2: Mm-hmm.
3: Ask ko lang, membre?
2: Isa yung member.
3: Member ba siya sa NYC?
1: Aha.
3: Nga taga Matina. Kaya minsan ako nakadungog, ano, naghisgot siya sa NYC. Si Matina.
1: Sa NYC?
3: Circle, saan eh? Young Circle, Youngster Circle.
1: Aba. O saan siya?
3: Si Matina, Youngster Circle.
2: Matina, Young Circle, Young.
1: Ah, basi na pag-rate na to sa kuha. Wala kong kakakwala na.
3: Yeah, sa DHA.
1: Sa?
3: DHA daw.
1: DHA siguro na.
2: DHA o DHA?
1: Talong tol niya kaya di tatabot, ha?
3: Pati type naman, di mataptan.
1: Bebe.
3: Wala lang to yung watching from Mati City.
2: Ay, naku. So, sige, Master. Ay, sige, kayo.
3: Birahin na na, Master. Kuwaman to, nai nag-request ang iya kanina. Sa Himayang Hunlak.
1: Ay, Himayang na Hunlak. Aha, bien.
2: So, Himayang na Hunlak, mga maring, girequest sa ito ang...
3: Si Luta.
1: Si Luta. Luta Sagid, abakine.
3: Luta Sagid Estrada.
1: Kana, oh, grabe.
3: Inaagol, naminaw ka karoon, hindi ka magmahay.
1: Luta, Ma'am Luta, ha? Ikaw ha, daga nakagutang lang ko, Ma'am Luta. Kani, katao lang ko na yung bantay lang yung ka.
2: At yung palakpakandaan si Master.
1: Check.
2: Ang pinakangilingig na vokalista sa banda.
3: Taligsik Band.
2: Taligsik Band.
3: Pero sa Taligsik, siya lagi ulan.
2: Natunugan man.
3: Natunugan.

0: Tanda ko lang. Anel, kalaga, anak ha? Anak ha?
1: Ang sabi niya, wifi niya, niya ay... Kuhan!
2: Wala ka bayad siguro na.
1: Inong apuhan, magsige, mag... Wala siguro ka na ay kanta, master.
0: Bayad. Grabe, ginamal dito dyan ang ilang anak niya. Kalamatan lang nga si Tote. Ibto na wifi. Kamalo na kanta ka dire.
1: Masig wala ka bayad po siguro.
2: Siyempre ka to ang kanta ni Master mga maring. Atunto ka na to sa...
1: Sa Santuan Vitamin C. Para lami imong isi.
2: Anak yan.
1: O, gising dyan ka. Kana mo giskis ba? Kana manggawas yung lagos.
2: Kanapit na matanggal ang...
1: Ayaw ko labi kaya gusto yung sumahulog.
2: Ay, naku. Para pagbalik ka nga, igala mo na tagapagtagat kining suha tampong ang ipanagat nga ito ang tulumanuol.
0: Kung ako ikaw!

0: loko sa hubay, be.
1: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, yun sa muna imong sinakulo. Buka ata ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipase.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Niya ko pupukat sa bahay.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bago manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, Allah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Selfon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Selfon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Selfon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Selfon Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Ay, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
3: Nga naman?
4: Nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
9: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you, basta naka-turbo.
10: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag-invite. Siya par!
10: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFL.
13: Suwat karon ng ibadangat na si Josepi Anan, kay. Bahing ka na isa kong anak nga si Julio. Kini bataan, pero tigyo, wagi po ango ni bataan. Nakaanak ko o ka ng grabe kasalbahe, sway respeto nga bata. Diyo ako ang mga maring, bisag wa mo ng utana, o gimingaw na sa guga ng tao. Kay dugay-dugay na sa kong wakatilag tao. Apan ka lang sa mga panahon nga na ako'y mga lakaw, kaoban ako kong pari. Si Pari Pidring, ano na bang ako nga, mura ba ganing akong anak nga, pwede yung mga taso, ay kanang timing-timingon, ganyan kanang timing mulakaw, timing-timingon, ganyan na ako'y mga importanteng mga panglihukon, ano ba? Di ba, ako kasabot aning mataag yun sa tinuon lang mga maring. Para niyo masamdan kung unsa kayo ibot, pasabot na yung akong suwat. Sugda na to sa sinugdanan o hinanay mga pangitabo.

0: 브레. Good morning.
1: 어이 브레. 내일 브레.
0: 아, 잠깐만 그래 브레.
1: 아이, 스틸라 바다 스쿨로 브레. 누구에게 고와 갖고 누.
0: 그러면 이제 세스 더 팬. 뭐 빨리 스마트 보티가 빨마시야. 세스 더 팬.
1: 와 빨리 세스 더 팬 브레.
0: 뭐나 세기네 더 말 나가 빨리 무슨 때가 올로.
1: 세스 더 팬 뭐나 브레. 대면 세스 더 팬.
0: 뭐 뭐냐? 소리 보.
1: 브레.
2: 아이고
1: 엄마. 나는 그게 나다 버리게 하고 버리게 라비 가요 버리. 아무 안 나가 소리려고 비 버려 보다 싸도 기깔 버리. 기까 그것도 저 빨로 버리.
0: 오. 빠이. 아니 뭐라 가 소리요. 어색아 빌리야코.
1: 야고. 그리고 아버리 뭐 버리. 그냥 뭐가 라게 나 뭐라 그래 트로 무슨 말 왜 나나 그래 뭐 버리.
0: 나 빌고 그냥 막 시야고 막 그비.
1: 내가
0: lain payato, o sa problema pare.
1: Ah, ano lagi ka kung kuan pare? Di ko mag, di ko ka sabot sa kuan niya kung anak pare. Gamay pa kita pare. Di man siya nanak, pero karoon ausap ikaw, grabe kayo. Nya, may kayo tubag-tubag, talawa mo, gawas na naroon karoon. Kaya gabi, kanina pa man na uli. Mukha o naman po na pare. Taala yun.
0: Ay, ako na. Oh, pare.
1: Oh, dara pare, gawas na pare. Di gawas na pare.
0: Ah,
1: oi, olio ana.
0: Eu corta bi, em lá coisa com, tô coisa telefone, bicas barangay kay na kunis ya warunya.
1: Pare. Na waro pare.
0: Pare.
1: Ah, olio.
0: Ah, tô coisa bunga na kamar mag. Beli aku kay gacura.
1: Beli aku, gente, beli aku aku ni bata pare.
0: Gaya boy, liga.
1: Ah, olio ana.
0: Ay, aku suka mga trupa na ko ba ni.
2: Olio, tara na.
0: Oh, pare, lang kayo.
1: Mata gede, saya
0: kan, boy.
1: Pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare, pare,
0: pare, pare, sakto kayak ada pengen ya, udah smell. Ini mah hari ini sekali,
1: bah. Ah, apa, pare, ada. Ada ini sekali, bah, gantang nasi, bah. Tubuh anak baik di
0: persen, tuh. Selamat, bah, ntar aku. Gaya, permata, mata gantang, kayak.
1: Setelah peminum, ahulio. Ayo ayo pagabi do kay balo bigas panahon ron do kada ko nakadelikado kay panahon ron
0: hadlok sila may hadlok na ko sa tako yung buto nila
1: ayo ayo ikaw ay pagini ay pagini do
2: pag ay nasig do kay do kay lapat langay si kay
0: oh yun na pagina ko sumuka po yung hindi nasig
1: sige pagamping dito pagamping pagamping
0: pari ang imong anak perting kuya wahilas kayo pari.
1: Tama pa rin ito. Ako kuparin na ito pa rin. Abot kika ni Bukid nun pa rin. Itong nindot ko ito yung Puriel fertilizer nga gamit pa rin. Pare! Tayo ni! Isko! Pare isko! Pare isko! Pare isko! Ano na rin? Maka di ba pa rin?
3: Bosya mo!
1: Pare!
3: Kinanda din rin niya eh.
1: Kasi, kumusta ko ito yung fertilizer pa rin?
3: Ah, sinawan-dawan, tim ka sa bunga.
0: Ay, pare! Nino tayo mo ang mga pagpangumagaroon!
3: Dako ko, garbis!
1: Pare! Pare, pautangan na niya, pare, may mahal mo. Ay, tali, anak pare mo.
3: Bago ko nakapisaro mga mais.
1: Usa pare ka, kumusta man pare? Usa man, okay kayo ang imuhang man pare? Imuhang mga binhe pare? Usa man?
3: Ako kay Bigla Nunir
1: ba ko? Bigla
3: Nunir ba ko sa Bukid Nun?
1: Gwapo mo ka?
3: Ah, nindol kayo, sinang bunga, simba sa daon.
2: Ayaw ka ba?
1: Mawa pare.
3: Mula mo na yung kakwarta, dagat pa kagay.
1: Pare, pero pasensya kayo pare, mahita lang yung kinabuhi, ah pare. Ako pare ba, masalaman siya ko pare, nga naamo pare. Inom sa buka na pare, nagtimla kong kape pare.
0: Uy, wala man yung kapihan eh.
1: Santon gold coffee mix ni pare, gwapo kayo.
0: Ay, kung gilara, muro lang itom ni.
1: Eh pare, gatag din ni Juan Milbin, gatag din ni Milbin.
0: Okay kayo ni.
1: Pare, gani nga, mo lagi na akong problema ron pare. Kung anak ba, may kani, kung wala ba pare, wasiguro pare ba, utong na ko rin pare. Grabe, bataa lagi pare, oy.
3: Mga bata nun doon, hindi masabot sa mga batasan. Ako bitaw, kinikong anak na ko, kining anak na ko si Jotan.
1: Oh, kaya si Jonathan?
3: Kining taga Mati magkapuyonis, siya Mati. Ako lagi nang tubay-tubayan na lang ko kay Lisbon, bakit masanta ko na ko.
1: Ayaw pare. Kaya nagpapinagaan, pangumabi ka pare. Ayaw mong pangumabi. Gusto mo pang pangumabi mo dito pare?
3: Rindot kayo, sinaw daw din.
1: Pare, grabe kay pareho itong pare na itong pareho. Salamat pare.
4: Grabe ko yawa kay pare. Bilab ko na itong kumpare. Biglan unir sa bukid noon.
3: Pagtun ako kay basing mahulam na po mong sapin ako.
1: Pare, salamat kay pare.
5: Buti ba, salamat yung ganyan.
4: Pare, basta ba itong mga tirara ka rin? Susun patag bulburon.
5: Pare, susun patag bulburon pare. Balintin sa nito pare.
4: Ay, ako may masugoon.
5: Ako pumalit, ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ikaw ika

0: Yo! Basig pala yung papa niyo mo, di ba?
1: Lagi na mo ko, lagi. Hadlok
0: ko. Basig,
1: papagamay.
0: Alam pa rin, mga siya, lawan.
1: Ay, mula, alam mo, sige ko, ano? Alam mo, sige ka pala ka, ako, pi.
0: Asan to chicks dala niyo mo, naman ko, naman to chicks niyo dala niyo mo.
1: Asan? Ay, yung pas na, wag, ipakatakilin ako na sa punoan saging.
0: Asan to ron?
1: Asan mo, segunda ka?
0: Segunda ako na ko.
2: Matayin ka, pre?
0: Wag mo mo yung label ato.
1: Dili lang, pero...
2: Abarkada ka na ito, rao, ingon niya.
1: O pa siya kahugas, pagkira niyo.
0: Ay, ikaw na lang, pre, ikaw na lang, pwede
2: lang. Dili pa ko, pre, white tubig and CR.
0: White tubig and CR, pre. Laim niyo, uya, pre, kaya di mo na ganahan ka na... Pag mag-inom, dili pwede magjajiram, mugi na iya, pre?
1: Mugi na iya.
0: Mugi na iya?
1: Ako mga nag-training, good.
2: Ay, mo na ito, uya, bulya?
1: Di, uya, boy, sa uya.
2: Di ba, di ba, uya, uya,
1: pero sa mga kumangpon na uya ko, uya. Kada mga babae di akong pangtirahan ako.
0: Piktosan na to to?
1: Hindi ako na uyap.
0: Piktosan na to, saman?
2: Ah, siya, patira mo na siya.
0: Ikaw ba? Mugasin siya dito?
1: Ako yung mugas, ikaw mugas, ikaw ba yung mugas?
0: Baby, basi musok ka lang pa yung papa, di ba?
1: Hindi lang.
0: Sabang ay tagabihin
1: na lang kayo.
2: Alas 11 siya, pitaras 12 yun? Alas 11 siya, kung tindi yung pinat?
1: Ano mahadlog mo? Ako ba ni bahay? Anak bang ko?
2: Uy!
1: Tiwas ang talagin naman itong ginaw.
2: Pag sure ha, bantay ka lang niya.
1: Ano mo lang? Hadlog, ang galing niya. Ako maning bahay doon eh. Hadlok, ang papa na ako, gamay na nagbatiis.
2: Ah! Gusto niyo tayo, di ba?
3: Uy, gusto niyo papa rin yun, di ba?
2: Uy, papa niyo mo, pre!
1: Ay, relax na mo, ako'y bahala.
4: Call, may gabi, call!
3: Marami, bubudo.
4: Call, si Hot Call!
0: Call, si Hot Call, para nilig ka, ma, ano, di ba, bumul, call?
1: Ay, ano, may numak, may numero ako, ginda.
3: Halyo, halyo, halyo na ko rin.
1: Saan pa?
3: Ikaw ba?
1: Halina, rami rin.
3: Rapi bud mo, saan mo urasar ka malo biya po ang kaning lugar na to rin mo tungtong na ni Galas Jismingo rin kayo. Saba kayo mo do?
1: Saan may problema ng mga silingan di ay? Ano masuko man sila ang kayo? Sila ganyan magkabaw, salos mga dlawan po mga sigbidyo kayo, meron ba mga gabong tingog? Mga bati na ba kayo? Ay, so, ay ko guwan guwan pa sa puton ko rin ko, Bob.
3: Pa, psst, ayaw, kalma na.
1: Ano yung mga silingan nun yan?
3: Anong nila yung magkabuyag na ako? Uso mo rin kong purpose ano di ay?
1: Smoke ka. Mga ka, Prince, ka,
3: Prince, ka! Smoke ka, Papa, isig pang... Hindi mo ka, Prince,
1: ka, Prince, ka! Sabang ka nga, hindi ako.
3: Ngayon, hindi mga batuon ako.
1: Kasi batuon ako, saan nag-ibot ako? Saan man ko pa?
3: Sige lang, kagi... Sige lang, kaglag!
1: Saan may batuon ako?
3: Huwag ka lang ang nagtrabaho? Huwag ka, dalawa ka!
1: Trabaho?
3: Senior high, nakataman?
1: Ano man trabaho mo ko, buhay-buhay ang mga kumpanya?
3: Grabe ka mga... Magkatubag-tubag si mga mando.
1: Ay sus!
3: Huwag kayo respeto! Respeto! Respeto! Respeto!
1: Unya, ikaw naka-respeto sa kwa? Ikaw ay amahan mo, sukul ka nagba!
3: Kakuyaw, kakuyaw ni mo manulot. Kakuyaw ni mo manulot eh. Wadyo ka lang tanaw do! Kung unsa ka mo sakripisyo niya ni mo!
1: Ay sus!
3: Gatong gamay pa ka!
1: Eh, manulungan ka iatag sa kwan!
3: Gatong gituli ka! Gatong ikalibanga ka! Nagsakit ka!
1: Iyon mo na pong balikan ang mga anang istorya. Istorya na po ni mo na siyong... Sos, kung plano ni mo kaya ito nga di... Kwan, iyon mo na akong hihatag silingan. Iyon mo akong hihiwan doon sa mga bahay ang puna. Unta, kag... Sa mukha na ka na ako.
3: Kabalok
1: ka. Kwanta ako kay anak ko ni mo. Let's say!

lang kasalbahe sa ting akong anak. Kaway respeto sa gilikanan. Siro kung buhay pa tong akong asawa, kuha pa to na tunog og lansang napatatoron. Dayo sa kaanlawan na maring na kay panahon nga kan magsampok na mag sugarol ba ni kayo, nagkaman na siyang mga manok. Pagtapok ni sila diya sa mulataran. Kawa ba na iyan mga barkada? Wala ko nagpanday ko dito. Huwag ina ni mga panghitabo.

0: Asam dia. Oh,
1: sebab gini aku boleh tindok
0: gini. Ah, boleh. Boleh ada. Boleh.
2: Prek apa yang kena dalam prek?
0: Sao ba aku ni pag paglansang speaker sa mamay mugunit diri sa. Daw so na ko bi.
1: Sabong milyo, ano kung gusto mo?
0: Anak, saan man ako na nga ba magtabang na ako dito? Pwede kuwang nabaya ako sa sinta na mayinan ako.
1: Ugmana na, oi! Ugmana na kayo
0: sa... Ano, saan man ano mo? Nga naman tayo katakta na ng bumbong niya. Saan man ano mo?
1: Ah, mahala magkumana, oi! Lumag-lumag buhat balay diligon.
0: Kay kung dito pa talag po yun dito sa mati, siti, saan man na nanmalihin naman tayo rin?
1: Mulang gina akong gingon ni mo, nga di yung tatang balin-balin. Kini hapit naman ako ng Pilipinas at balibalig puyo ba? Tungo di mawakad. Huwag kay saktong pundasyon. Okay.
0: Bastos kang pag-anak.
2: Di madayon ato ang kwanan eh.
1: Gisag pa ko di mo patubangan sa mga amigo.
0: Kay patasay magkabata. Ikaw. Ibu akong amahan.
1: Hindi ako orin kagsag pa sa kuwang tubangan doon sa kumigo.
0: Kaya ko naging respeto si magmahan. Dili ka pagtubag-tubag! Burkinto ka na ko!
1: Kaya ano? Nagkabaho ba ka ganun masuko ko ni mo?
0: Ganun masuko ka na ko?
1: Wapak ka nagubo-gubo ka niya to! Dili unta mamatay akong inahan!
0: Oh! Ayaw diba? Tungod sa sige kong inom! Sultihan na ka! Kaya kung ako ni... Kaya ako ni sunog inom! Hagbayan mo ni bulag si mong imahan! Ay inahan!
1: May ha? Pagkagbulag mo! Ugwak mo na tao! Kaya sa tao ko kung nila pobre!
0: Kabalo ba ka? Kabalo ka nga nung sige kong inom? Kaya para magwapa ang imong inahan sa kong pananaw! Unya ka rin mahayo ko ni mo!
1: Kabalo ba ka nga nung si mama ang nagsige ng pagpakawa ng atiman sa kagulingon?
0: Ngunit kayo nung magkara?
1: Tungkol kayo din sa gusto mong kita si mong naong.
0: Sa to pa pareha may huna-huna sa imong inahan. Ikaw nga, anak taga. Dapat ikaw ang murispito na ko! Magsigil ko manupan na niyong amigo ni mong hapit na ginilang matanggal ang marpila na. Di na naging kalito kong F.
2: Pre, hata namin, pre. Yung papa na isip kayo, upaor ba kayo?
0: Dala mo, natagdan ka na.
3: Pre, continue na. Pre,
2: sila ang kakulapan.
3: Sumuka, ganyan mo.
0: Di pala... Kung sabay kong gusto?
1: Di pala ka na ako, ama, nagbay talaga ang isang tako.
2: Upaor, upaor!
1: Agay. Isang pa na pong gano'n.
0: Magka-istorya ka na kuwa na!
1: Magka-baho ba ka?
0: Ngayon sa!
1: Bahalang imo kong pasakit ang istorya! Alam ka pa ka kung
2: Ayaw ba?
0: Wate ka! Amaling kayo mangga! Muling kayo mangga! Usbo na ko! Ikaw mataa ka! Julio! Imo akong amahan! Ug dili ko rimudungan sa pag-anak! Timan ikini! Kapag puno lang sa loob, kailangan kalusin.
1: Diyan ka na! Diyan na ka, kamulang ka, Pugo! Samok, may malaya rin!

0: takot pe.
1: No sa nang no pe.
0: Eh,
1: lagom lagi demo ilang mata nimo.
0: Lagom gi no, isulti pa gid nimo. Ora nag kay mitong lutong.
1: Lagom sa pre imong papa pre.
0: Sumbag kung papa pre, sagpa kung ngaping.
1: Wala kang sukol. Ino ka isug ka?
0: Sukol niya.
1: Ama si sok imong papa
0: kay. Takin og pinuti sa mo ni pagsukol na.
1: Tiguan ang tanim mo kay mo man dili.
0: Di sa buk.
1: Pero ano pre, hubang imo ta pre, pero kiyot kay katanan pre.
0: Samo kay kung papa.
1: Unsa man kasama pre?
0: Maabot ra yung panahon ng suklan ako siya. Oh, siya ka balo ba nga? Dusi Paris ko.
1: Dusi Paris?
0: Oh.
1: Sambal na be, sambal na be.
0: Hindi ko eh.
1: Ano naman? Unsa man pa gibaw Dusi Paris?
0: Isa ramang ka kung dusi mo.
1: Tod pod, tod pod.
0: Ah, sa kong papa
1: eh. Ya, pre.
0: Sige, si pamadlo, mura pag perfecto.
1: Ya, pre, ato mo lang ya. Ay, saan din mo papa eh?
0: Kuha ni papa, gi-dispose.
1: Gimalik ya!
2: Buwa may pagtuktok naman ni Abriran eh.
1: Pre, pre! Hinay na siya ko, pre. Nako, yan to, napa ko yan to.
0: Pre, pre, ikaw na to, pre.
1: Pre, patay na, pre. Imong mata, pre. Kiyot ka, pre.
2: Nag-inom na saan mo?
0: Kasi ngadlawa itong hantak sa New Corillia.
1: Kaya ko niya hapon to, yung mata mo ulit. Ayan, lukay, pre, ha?
0: Oo, oo, oo. Saan na mong tuyo pa? Kabulo, beggar.
2: Grabe, no? Grabe ni mo, Julio. Bago na talagang istoryan ay, nag-inom na saan ka na rin?
0: Nag-mura mo, lingaw na mo.
2: Nagdala!
0: Kumain na lang ni...
2: Nagdala pa siya ang kaupan!
0: Alam ka naman, mag-inom ko rin sa mura ko, gusto ko mura kabiyo, no?
1: Pre, balik ko, pre. Siyatsa ko, Miss Last. Last, pre, last. Siyatsa, siyatsa.
0: Nauga, gini mo ganoon, pre, no?
1: One, bakit gina-1 for the road, pre?
0: Gano'n mo ng suktong.
1: Call, siyat, call.
2: Gano'n mo ang kaupan,
1: ba? Bye-bye, call.
2: Gano'n mo ang kaupan, ba? Call. Mingol, mingol ning kaupan ni mo.
1: Call.
2: Nalawa, sige, kumanupan ni mo, kaupan. Mura na tagda, kamura na mingol. Di na kaminas ang istorya.
1: Ayaw to, na, pre!
0: Mo kaya nga'y paminaho ni mo. Huwag ako'y angay paminaw, huwag ako'y angay paminaw. Oh, sanay ka lang, huwag ako'y angay paminaw. Sige lang, parot yan ako! Mura po kagaya mga ama yung binuhatan!
2: Usap na eh!
0: Nagkumaayo pa kakamahan! Napaskwila ko ni mong darong!
2: Oh!
0: Mura karoon na human ako! Siganyer lang!
2: Bunay mong isukma din ako!
0: Ha? Ayaw sa mamanda eh!
2: Kay guwapa ka na naman yabas! Ah! Huwag pa nimo itong itunaw itong chok sa inyong iskwilahan. Napaka nito ay record nga imong ibaklat mo, maestra.
0: Makabawalay ka na ba?
2: Kaya karoon, nagbaho ka. Ano mo, tanak ka sa kuwa nga mga taga iskwilahan? Wala na yung iskwilahan mo, dawat nimo! Kaya nabaniyog na ka rin nga, mamaklaray ka dako!
0: Sabi eh, magutong nga teacher.
2: Kusa man? Ha?
0: Ay kong sudyaya na ba? Kay una pa namatay si Mama. Gisulti niya sa kuha.
2: Usa!
0: Mamaklaray po ka dako.
2: Bakas ka.

alla pagkain. Mga maring! Dililang ka na! Ang problema sa kuwana. Nakoy na uyab maring nga nagapalasto. Lugan na lang ko ning kapling-pling ning bayana. Siyempre sa ko problema, ako na lang gilingaw-lingaw ning ako ang gagalingon sa kababae nga ako ang nagustuhan nga kanagtrabaho ka ding STL. Mabuti trabaho itong akong uyab. Dahil mo ko wala may nakita. Pero pag abot ako sa balay, nakugang ko, ginaan yung mga panghitabo.

0: sana.
1: Saya ke sana ka, amahan mo kuno mo. Ay, ay.
2: Oh. Uy. Abloy?
1: Ruina? Manon ako na rin? Nahubo ang imuhang shirt.
0: Ay, ipanin ako rin kay nagkuhang kong...
2: Ay, buhulat ko sa kapag surreal sa buhulat.
0: Nagtaya kong surtres. Ngayon mo si Silvio. Ang ipanin anin ako siya. Isang pa, nabukunin mo pa?
1: Kabalo mo kang isang tupayahan ang imong ginala rin?
0: Kasama na ito.
1: Ako atong uyab! Si Ruina! Nagtrabaho doon niya sa STL.
0: O sa meaning sa STL?
1: Kaya nakangkuhan ba? Kapatan ka ako gano'n, Sir Tris, mana. Small lottery, laundry.
0: Pag-angkuhan na uro kasi panakit sa kuwang amahan na ka. Kaya kundi patag ka amahan na ka, gisipa to na ka.
1: Kaya mag-ibuhat naman yung sakit. Kaya nga, gipasaylo ka na ko, no? Sa imo, gimlabuhat. Gikalimtan ko na tanapan ang babae nga ako ang gimahal. Nga maroon tayo makawala sa kuwang kakapoy. Iba pa diyo kismiring cookies.
0: Kaya gusto ka masayon?
1: Nga lang, usap ayo, sultihin ko na ko.
0: Dugay rin yung ruina.
1: Kudza!
0: Kung nagpatag ka sa iya, ha? Ako nagkobra na.
1: Sa ato pa katong panahon na nagpatag ko, ikaw magsigang ang bagdok niya?
0: Katong mga ginasawang ni mga sapa sa bingkungan. Mga salin-salin sa buray mo na yaguman. Busa ayaw ko kuan kuan na pa kay basil suklan ta naka. Ha? Huh? Lamin na kay kang spaon ba?
1: Bantog ra. Kay kato panahon nga ako siyang... Ako siyang giduslak. Pero hapnot na kayo.
0: Kunya, nabati ni mo? Ang kasakit sa gibuhat ni mo sa kuinahan? Nga kanyaan to, nagpanghapit ka?
1: Ha? Paminaw! Sila ang nagtintal ako.
0: Di pa na maupa. Ipabati pa na ako niya ganin mo kung unsa yung mga binuhatan ganyan to. Timani ka na.
1: Fasispas! Never discuss!
0: Away, fasispas!
1: Timani na! Asa ka pataka!
0: Ante!
1: Layas na rin!
0: Ante na ko!
1: Get out of my house and don't step the grass! Makalagot! Makalagot!
2: Magkaroon ng mga anak, wala na respeto sa ginikanan. O ang kuno na kuno ako yung mga sayo patungan ng panahon. Apan ako lang naghinulsulan. Ako na nagimahayan tanan. Baos na pagkinis akong gibuhat mga maring. Nga akong anak, nila na mutuod rin ako. Tambaki ko ninyo, maluoy mo. Hindi na lang kutob. Abloy.

0: mo to atong drama no nga gikuanan sa mga artista sa Bisaya ng Mindanao nga di basta basta.
1: Basta basta mga artista na. Mga kuan mga taga.
2: Mga kahion na sila.
1: Mga gikan pa sa Sugbo.
0: Gikan pa rin sa kuan kaning lugar ni Tarzan no.
1: Ang sentro diri amaring sa kining kaagi sa atoang gibasa karon is kinilagi mga kabataan nga.
2: Oh mga badlungon.
0: Wala na respeto na yung mga batalon ron mga baring.
1: Di pa kaka-accept ba? Karate na kasi mong papa ba?
0: Experience ako sa una maring. Kani ako mag-iwi nagpalik-alik aning kuhanan eh. Kaya siyempre may pagkambukiro biya punta no. Ako sa una, experience ako. Pag naibisita ako ang mga apuhan. Kaya ako nagtako, madugo sa apuhan. Bata pa ko. Kaya tako dito, ginuog ko. Di ka pwede mo kuhan.
1: Musambat.
0: Musambat ka pag solo. Pag naibisita, orto ginutapo ka na.
2: Wala kay apil.
0: Wala kay apil.
1: Unya ko, masipiyan ka na lang ka. Unya lang ka.
0: Unya lang, pantay lang ka.
1: Pantay ka kay Radyo kay paaboton. Mga Afrikan, ano?
0: Ano, so...
2: Afrikan dito.
1: Afrikan fever.
0: Na nabisita dito. Pag nabisita dito, Maring, na ano, pagpabisita dito, na, ano to, amusod, ano mo, kahit ka na nga, mag-ura ba nakakuha, pugot akong lulo. Pugot nista, kaya doon may dagat. Isuba, pag-abot dito. Kasi, siyempre, pagbisita ka pa, priority yung mukha na, sige, may tapok dito sa kwartos kong mga isagaw. Pag-istorya nila dito sa katong limisita dito sa kuwing kagaw, nahanan akong lulaw-la, pag sinagkaon, nahanan akong lulaw-la. Anong, Usman! Gibali na la!
1: Gibali na isda.
0: Ang isda, gibali na.
2: Hadlo sila mahantan na rin.
0: Kami!
1: Ano gina ka ni Addo? Buto ni Ginda.
0: Buto na!
1: Kanya kung mahima, magbahalag mag... Maggulay-gulay lang sa angkang ng tagbalay niya. Bisita rin ipakanong sakto dahil.
0: Kaya
2: kahit yung bisita.
0: Lahi kayo. Hindi bisita ka pare dito ako ang akong lulog-lula. Na, kuhaan ka nang kuyag-dam ko yung agaw dito po nga maimuloto ba? Sumabot dito pare dito. Kami tago, dyan pe. Dito yung may pahipi. Ganyan may digin may magkumato kami. Di ba sa kawarto? Pero di na namin sa usak kalugar ka nang suok ba? Dito may tapok may na dito. Madunggan na ginako mo yun. Mukha na itong pare. Mukha na pare nga. Alam niya, ano inyong mukhang pansit ni mo lawi? Oh, dala, padala. Oh, katilawa lang, ano eh, oh. Pag kuman, may nga rin siya nga, uy, alam niya, ano inyong kalderita ni mo, mukha na pare, inyong kalderita ni mo lawi ba kayo, lami kayo? Oh, ganang ka na, padala? Oh, lami kayo? Oh, dada.
2: Kaya yung lula niya?
0: Uyo, kaya kung lula niya kami, gutom na kayo.
2: Mahatag mo na yung lula.
1: Ano yung lula?
0: Kita mo na rin ito kung gagaw, kay guwapo siya, lawi, lami lagi ni mong apo lagi. Dada. Dada ba?
1: Sa una pala yung mga bando ko, naging nanapari din.
0: Dada ba din?
1: Ay,
2: nako. Pare, muna yung badlungon.
0: Kami dito, tago rin yung minito. Walang root, tanalan mo pag... Ang grabe lagi, uy.
2: Pinaputin mo lula lang, ibang hatag naman ng tanan.
0: Mga lain, bigyan
1: na. Magaling kayo wala ka makitaan.
0: Ay, lang, ibili lala.
1: May ba nang, nai ka nang, imo na yung anak ko.
0: Apo.
1: Hilara na dagway.
0: Mano siya, imo na yung apo na, oo, ngano man.
1: Diyara na.
0: Mapag, at least, kanil, mabataan niya, makwartahali mo, may mo nag-tourist spot inyong lugar nila.
1: Okay, kung gidala ka sa pare, murag, gubot ka ilang simbahan niyo.
2: Mas delikado, manayin, mas delikado.
1: Delikado, gyan.
2: Ang dilit man, ang pare.
1: Ang sa?
2: Ang sibot.
1: Ay,
2: ang sibot.
0: Hurot.
1: Ang sibot nga, dagko, pagkagama.
2: Kutok na ka nila,
1: pagkutok. Tayo.
0: So, ano, no, natin, manginana nga mga instances, mga maring, ang mga bata, gyan. Dahil gyan ang mga bata sa una o karun. Kaya sa una panahon, sultihan tamo sa tinood lang. Kuhan mo, gyan na, kanang, nagyo kayo diferensya, gyan. Ang mga bata, respeto, magkakita ang tingulang sa mga ay katahura.
2: Ang amahan ba rin, suslayo, pagka alas 5, dapat, alas 5 yun ang punto na. Pagmanobra, dos por dos. Ang dam lang kagarton si mong lubot daan.
1: Ang mga kabataan, kaya ito makikita mga tigong nga sungko, damingo na yung kabataan nga, ala, kaluin ni Lulo, paminakulo.
0: Di ba?
1: Asa ka, tulatog ka na mo, Lulo, niya, karon. Hala, ang tinakuan sa tigong, mura nag-question mark.
0: Dahil na kayo, ano? Sana kay kami.
2: Niya, managma, uy, tanga, apo na tigwa nga, uy.
1: Bidulik, kay i-reels na to,
0: ah. I-reels, oh, ay, bidulikan na yun. Dito sa mga sauna kayo, makakita aming kuhan, ma, masukat kami kayo, kuhan mo, panulong may unig, bandagat man ang mga, makakit para sa inyo ha, balas pantukan, ma, ngit-ngit kayo sa mga,
2: makaking manggahan,
0: makaking manggahan, ha, magabida, lo, magabida, lo, sarisuroy, asa na yung kalo, magabisan, Bungula din ni Moloy. Ay, saan mo rin kung ganahan na ning batake matinahurun. At least, di ba? Mga inanahabang. Oh, pero karoon lahi na yung kayo mga maring. Mga
1: gani, ako kanino, kaya makahuna-huna ako, no, kaya masakitan po akong heart, makakitaan na ito mga duwa ka ni Adto nga, wala nang ginaduwa sa kabataan ron ay...
0: sa may mga duwa ni mo sa una, Maring? Itong
1: balata, lakakay, labulabol,
2: mga tubig-tubig,
1: mga lutang-lutang, mga
2: syatong, oo.
1: Wala nang
2: ginaduwa. Wala nang kitaan na ron.
1: Mga binding, mga tubig-tubig, mga ana ba?
2: Yan, mga lastiko, hulin.
0: Naabot ka po, dere mo ginana di ay?
1: Kanang hulin, magkultuhay.
0: Oo, ano. Kanang-kanang niya, karo kay cellphone man, sana kay lataw niya, ilam. Oh, ano ba?
1: Hello. Bisa ba ako ba daw? Wala.
2: Kanang kariling. Kanang kariling, ginhaw ki kuha na. Champion ko kuha na sa unang maring.
0: Grabe mga talented, ginagin mo siya, no?
2: Kanang napa ka, kanang sa... Sapo ang kanang sapal.
0: Oo, kanang, oo.
2: Kanang mga ano.
0: Palo-palo.
1: Palo-palo. Kanang, kanang ganing mata sa...
2: Palain mga bataan o
1: bagol, kanang matahan bagol.
2: Sino magtutok sa cellphone?
1: Imuuna mo na sa unang karang ang bagol dahil.
0: Alaw, grabe. Grabe ninyo, no? Mga talented kayo mo, no? Pero wala lagi mo na nga guwapa.
2: Kaya
1: ka bukid may ano, provinsyana ba yan, no?
2: Pero dakan ka muti.
0: Pero nila mga ka-inspirasyon, ha?
2: Lahit na ba kayo sila?
0: Ah, sige. Kaya talagang tabagan, B?
1: At tabagan dyan, B, kay...
2: At tabagan na, kay Imuha. Ikaw may nagbot-buot, Ana.
1: May nanambag din sa ito ang...
2: sige na, B, ha? Lain man itong GC, kaya sige ka, ha?
1: Sige daw, B, sa mga gusto mo tambag niya, kung di mo manambag, at si Master na mo tambag, ani ang pinakangilngig nga tiga tambag mga maring gikan dito sa Agdaw na karon is dakbayan naglap din ora wala na si tarini din sa tagom diay na oy
0: natingala sila
1: nga asa na sa nagtulog magduyan naman sa turista.
0: Well, Julio, no, ato ang letter sender. Ato, si Abloy ang ato, si Manoy Abloy ang ato ang letter sender. Manoy Abloy, Pablo siyo rin pangalan ni Kay. Kasi karang mga Abloy, ang hangga, bayala, ang patinod pangalan kay Pablo.
1: Pablo na,
0: oh. So, nung Pablo, ano na nun siya nung Pabs, no? Kanay mong anak ni mo, pasagdi lang na, ayaw lang kayo na kuala. Kasi mong edad mo, sa sinta ka, ma-stress pa ka na, ayaw na. Kaya, i-enjoy na lang ang pilakatuwing ni mo din ang kalibutan na, no? Ayaw na nagdanda na yung anak, total, ang dako naman, ha? Kunya, magmahira na siya pag-abot sa panahon, no? Kanina mga kabaloba mo, Noy Pablo, nga, kaning, ang gaba sa ginikana na basta-basta, no? So, dako kayo na siyang impakala niya pahunog, usay dangatan siyang kinaboy, o di na siya mo respeto ni mo, ha? So, ako,

0: Kakak Tupa. Exciting!
1: Visayas. Visayas. Mindanao. Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFL News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauling headlines, si Added Santa ng Santon Gold Coffee Mix. Ombudsman nagsampa ng non-bailable plunder case laban po kay Senator Rodante Marcoleta.
3: Senado magkukukus para sa impeachment trial sa Lunes.
2: ICC prosecution nagsumite ng paunang listahan ng mga witness at ebidensya laban kay dating Pangulong Duterte.
3: Pilipinas at Canada lumagda ng kasunduan para mapalakas ang strategic partnership.
2: DILG, mga katropa, hiniling po ang isang taong extension para naman sa serbisyo ni PRO 4A Chief Hansel Marantan.
3: Sa balitang regional, grade 10 student patay, 14 anyo sugatan matapos tamaan ang kidnap habang nagpipiknik sa Dalampasigan.
2: Balita international, 8 munghe sa Thailand patay matapos araruhin ang pick-up truck na minamaneho ng isang menor de edad.
3: Balitang showbiz, Beanie, official ng tourism ambassador ng Pilipinas.
2: At sa sports, katropa Alex Ayala gumawa muli ng historic win bilang unang Pinay na nakausad sa third round ng Wimbledon Championship.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Friday, July 3, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan nyo na na napapahinggan ang XFM News Nationwide sa lahat po nating XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
3: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan laban kay Senator Rodante Marcoleta. Dating Kongresista Michael Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray. Kaugnay ito ng umano'y hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign contribution sa kanya pong Statement of Contributions and Expenditures o tinatawag na SOSE noong 2025 elections. Nakatakda namang irapol ngayong umaga rin sa Sandigan Bayan ang mga kasong isinampa ng Ombudsman para matukoy kung aling dibisyon ng Anti-Graft Court ang hahawak sa mga reklamong inihain laban sa senador. Ang pagsasampa ng kaso katropa kay Marcoleta ay bunsod ng paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o benepisyo na may kaugnayan sa kanilang posisyon.
1: XFM News Nationwide.
3: Hinigpitan ang seguridad sa Sandigan Bayan matapos magpakalat ang Quezon City Police District at National Capital Region Police Office ng maraming police kasunod ng pagsasampa ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder laban kina Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang iba pa. Samantala, mahigit 200 tauhan ng Police Security and Protection Group ang naka-heightened alert sa paligid ng Senado upang matiyak ang kaayusan sa gitna ng mga inaasahang kilos protesta. Patuloy rin ang sinasagawang inspeksyon sa mga sasakyang pumapasok sa Senado bagamat inalis na ang mga barbed wire barricades na dati nakaharang sa mga realista malapit sa gate ng mataas na kapulungan.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, hinig o binaba po ng National Capital Region, NCRPO, mga katropa. Sa heightened alert, ang alert status nila matapos ang mapayapang pagtatapos naman ng tatlong araw na rally ng mga member ng Iglesia ni Cristo dyan sa Liwasang Bonifacio sa Maynila kahapon. Ayon sa NCRPO na tinig naka-duty ang lahat ng mga police sa Metro Manila sa ilalim po ng heightened alert para ma-check ang mabilis na pagtugon sa mga insidente kahit tapos na malawak ang pagtitipon. Inilarawan naman ng Philippine National Police ang ginawang rally bilang generally peaceful and orderly habang nagpasalamat ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo sa mga dumalo at sa mapayapang pagkiisa sa kanilang kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga kaso, may rekomendasyong no bail bago isang pa. Dapat masusing suriin ayon sa LSCP. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Lawyers for Commuter Safety and Protection o LSCP na dapat tumahan sa masusing pagsusuri ang mga kasong may rekomendasyon no bail gaya ng plunder dahil maaaring agad na maaresto ang akusado kapag nagpalabas ng warat ang korte. Ayon sa grupo, hindi na lamang probable cause ang bataya sa pagsasampa ng kaso kundi reasonable certainty of condition o sapat na lakas na ebidensya na may mataas na posibilidad ng hatol ng guilty. Nilinaw din ang LSCP na ang rekomendasyon no bail ay hindi nangangahulugan wala nang karapatang magpiyansa ang akusado. Question din ito ang umaroy magkaibang paghawak ng ombudsman sa ilang kaso at iginit na ebidensya. Hindi politika ang dapat maging batayan sa pagsasampa ng kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Kadropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Ang Senado naman, Katropa, ay magkukokus para po sa impeachment trial sa Lunes, July 6. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nagkasa ang Senado ng All Senators Caucus ngayong Biyernes, July 3 bilang paghahanda sa nakatardang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Unti-unti na rin nagsisidatingan sa Senators Lounge ang mga senador para sa pagpupulong. Kabilang sa mga dumalo mula sa majority block sina Senators Erwin Tulfo at Senator Francis Chisa Escudero, habang naroon din para sa minority block sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren de Garda. Kinumpirma ni Tulfo na ang impeachment trial ang pangunahing pag-uusapan sa caucus. Nanawagan din ang senador sa mga miyembro ng minorya na dumalo sa pagpupulong upang mapagkaisahan ang magiging hakbang ng Senado at matiyak na magkakapareho ang pananaw ng mga mababatas sa pag-arap sa nalalapit na impeachment proceedings. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Inabisuhan ang impeachment court si Vice President Sara Duterte na magsisimula ang kanyang impeachment trial sa alas 2 ng hapon sa July 6 at inatasan siyang humarap ng personal o sa pamagitan ng kanyang legal counsel. Kasabay nito, ipinalam din ng impeachment court sa House of Representatives na handa na ang Senado na simulan ang paglilitis sa itinakdang petsa. Ang naturang abiso ay hudyat ng formal na pagsisimula ng impeachment proceedings laban sa Vice President sa Senado.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihain ni Nagmayan Party List Representative Shell Jokno at Percy Sendanya kasama si ML Party List Representative Leila De Lima ang counter-epidavit sa Quezon City Hall of Justice. Kaugnay po ng reklamo isinampan ni Attorney Man Scarpio ngayong araw. Ang reklamo, mga katropa, ay may kaugnayan sa muni paglabag sa Bank Secrecy Law, Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act. Matapos may labas sa pagdinig ng House Committee on Justice and Joint Bank Records o ang Joint Bank Records ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Carpio. Nagugat ang kaso sa naging pagtalakay ng komite sa nasabing mga bank records na naging bahagi naman ng mga isyong iniuugnay sa impeachment proceeding laban sa Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
3: Nagsumiti na ang International Criminal Court Office of the Prosecutor ng provisional list ng mga witness at ebidensya sa Trial Chamber 3 kaugnay ng Crimes Against Humanity case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hiniling ng prosekusyon na manatiling confidential ang mga listahan dahil naglalaman ang mga ito ng sensitibong impormasyon tungkol sa mga testigo. Ayon sa ICC, inaasahang madaragdagan pa ang bilang ng mga witness habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nakatakda namang isumite ang pinal na listahan ng mga testigo at ebidensya sa August 31 ngayong taon na harap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa umano'y mga pagpatay sa panahon ng kanyang kampanya kontra illegal na droga noong kanyang administrasyon.
2: Sa iba pang balita, formal na pong itinaas ng Pilipinas at ng Canada sa antas na strategic partnership ang bilateral relations ng dalawang bansa kasunod ng pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney sa Vancouver, Canada. Sa ilalim ng bagong kasunduan, mga katropa, nilagdaan ang Joint Declaration of Intent para sa Energy and Natural Resources, Joint Declaration of Intent sa Labor and Migration, kaya din po ang dalawang Memo of Understanding para sa Tourism Cooperation at Cultural Cooperation mula 2026 hanggang 2031 para higit na mapalakas ang ugnayan sa gitna ng nagbabagong sitwasyon sa Indo-Pacific. Ayon kay Pangulong Marcos, sinatasa na ang mga foreign ministers ng dalawang bansang bumuo ng Plan of Action na magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng strategic partnership at sa pagtugon din sa mga hamon sa pandaigdigang antas. Dinagdag ng Pangulo, makatutulong din ang mga bagong kasunduan sa pagpapalawak ng people-to-people exchanges, pagpapaunlad po ng talento ng mga manggagawa at pagsusulong ng pangmatagalang paglago na ekonomiya at sustainable development ng Pilipinas at Canada.
1: XFM News Nationwide.
3: Sinabi naman ni Canadian Prime Minister Mark Carney na posibleng positibong indikasyon para sa mga investor ang pagkakabilang ng Pilipinas sa mga upper middle income economy dahil pinapakita umano nito ang matatag na economic reforms at mas pinahusay na pundasyon ng ekonomiya. Ayon kay Carney, mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas bilang investment destination dahil sa pagpapalakas ng papel ng pribadong sektor, magandang pamahala at mga inisyatibang magpapalalim sa ugnayang pang-ekonomiya ng Canada at Pilipinas, kabilang ang planong free trade agreement.
5: Let's take the good with the good is a positive sign for the Philippines. This graduation, this doesn't happen. It's not something that reflects latest economic statistic, a good quarter. It is something more broad and development that's been built over the course of the recent years. There's momentum here. This is what progress is. Reinforcing momentum. You continue to raise the bar. You have partners with you. And that's what's happening with Canada and Philippines today. So it's a good day.
3: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bunga ng ilang taong reforma ang bagong income classification ng bansa at tiniyak niyang magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapalago ang ekonomiya at higit pang mahikayat ang mga mamumuhunan.
1: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas mapapadali po katropa ang pagkilala ng Canada para sa educational at professional na mga credentials ng mga Pilipino para mas marami sa kanila makapagtrabaho sa kanilang profesyon sa nasabing bansa. Sa kanyang paipagpulong kay Canadian Prime Minister Mark Carney, binigyan din ni Marcos ang mahalagang ambag ng halos 1 milyong Pilipino sa Canada at hiniling ang patuloy na pagtutulungan ng federal at provincial governments para mapabilis ang proseso ng credential recognition. Samantala, tiniyak naman ni Carney na patuloy na poprotektahan ang kapakanan at karapatan ng mga Pilipino workers dyan sa Canada kasabay po ng paglagda ng dalawang bansa sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration na layuning isulong ang makatarungan at ligtas na employment para sa mga migranteng manggagawa.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hiniling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Commission o National Police Commission na palawigin ng 1 taon ang panunungkulan ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Hansel Marantan. Ayon kay Remulla, mahalagang manatili sa pwesto si Marantan dahil sa pangungunan nito sa mga critical at high-impact operations, bagamat hindi na niya tinukoy kung ano-anong partikular na operasyon ang tinutukoy nito. Nakatakdang magretiro si Marantan sa July 10 ngayong taon sa pag-abot niya sa mandatory retirement age na 56 matapos pamunuan ang Pro 4A at dati ring magsisilbing hepe ng Davao City Police Office kung saan isinagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ni Apollo Quiboloy.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po kami na napapahinggan sa pamagitan ng XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian sa 89.5, at XFM Antique sa 93.3.
1: Balitang regional.
2: Unahin po natin ang balita sa Cebu. Merong grade 10 student ang patay. 14 na taong gulang naman ang sugatan matapos naman ang kidnap habang nagpipiknik. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
6: Isang 16 anyos na grade 10 student habang sugatan naman ang isang 14 anyos na lalaki matapos silang tamaan ng kidlat habang nagpipiknik sa Dalampasigan sa Purok Santana, Barangay Daan, Lungsod, Tuburan, Cebu, alas 3 ng hapon kahapon. Ayon sa Tuburan Municipal Police Station, naliligo ang dalawang minor de edad kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan sa tabing dagat nang bigla silang tamaan ng malakas na kidlat. Base sa initial investigasyon, nakaligtas ang 14 anyos at ang nobya ng biktima matapos tumakbo sa Maybaybayin. Agad na isinugod sa Tuburan District Hospital at 16 anyos na estudyante ng Tuburan National High School, ngunit indiklara itong dead on arrival. Samantalang 14 anyos na binatilyo na residente rin ng Purok Santana ay nanatiling naka-confine sa ospital at matuloy na inoobserbahan na pa ng mga doktor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Ikatlong biktima ng bomaril at pagpatay sa San Jose National High School inilibing na. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
7: Lay your head, the day is through.
8: Inilibing na ang 15 anyos na si Joyancy Baduria Sipara sa Holy Cross Memorial Garden sa Basper, Tacloban City bago magtanghali kahapon Hulyo 2. Bago ang libing, idinaos muna ang funeral mass sa St. Rock the Hiller Parish sa Manlurip, San Jose, Tacloban City na dinaluhan din ng kanyang mga kaklase at ilang guro mula sa San Jose National High School. Si Joyancy ang huling inilibing sa tatlong nasawi sa pamamaril na isinagawa ng kanilang kapwa-estudyante noong Hunyo 22 sa loob ng San Jose National High School. Noong Hunyo 30, unang inilibing ang labi ni Chris Lawrence Fabian sa Superior Memorial Garden sa D. Tacloban City. Kinabukasan, Hunyo 1, inilibing naman ang labi ng 14 anyos na si Ayesa Nicole Daso sa parehong sementeryo. Bagamat magkakaiba ang araw ng paglilibing sa tatlong biktima ng marahas na insidente sa paaralan, iisa ang nararamdaman, matinding pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Iisa rin ang kanilang panawagan ang maibigay ang hustisya para sa kanilang mga anak. Mula dito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Ray G. Navarrete, XFM News.
2: Naitalang kaso ng African Swine Fever sa Barutac Viejo, Iloilo. Itinuturing po na isolated. Natropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Itinuturing na isolated case ang naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF sa Barutac Viejo, Iloilo. Sa panayam ng XFM News team kay Dr. Daryl Tabuada, Provincial Veterinarian ng Iloilo, na ang may-ari mismo ng baboy ang nag-report tungkol sa kalagayan ng kanyang mga alaga. Hunyo 29, nang lumabas ang resulta ng eksaminasyon at nakumpirmang nagpositibo ang mga ito sa ASF. Agad namang pinuntahan ng ASF team ang lugar at nagsagawa ng disinfection sa kulungan ng baboy. Dahil sa nangyari, nagpatupad ng mas estriktong monitoring sa lahat ng pumapasok at lumalabas ng mga binibentang baboy sa naturang bayan. Dagdag pa ni Dr. Tabuada na kailangang may animal health certificate, disinfection clearance at local transportation permit upang masiguro na ang dinadala nilang baboy ay negatibo sa ASF. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Tatlo arestado sa El Nido, Palawan matapos makunan ng halos 200,000 pisong halaga ng illegal na droga. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
10: Tatlong katao ang inaresto ng mga otoridad matapos mauwi sa pagkakasabat ng hinihinalang ilegal na droga na nakakahalaga ng 196,000 pesos sa police operation na nagsimula sa pagresponde sa insidente ng pananakit sa barangay Masagana, El Nido, Palawan. Sa ulat, paalas 3 na madaling araw, rumesponde ang mga tauhan ng El Nido PNP sa isang insidente ng pananakit na kinasangkutan ng isang 21 taong gulang na lalaki sa lugar. Naabutan at naaresto ang tatlong suspect nang sila'y positibong makilala ng biktima. Nagsagawa ng legal na paghahalughog ng mga pulis at dito na nakumpiska ang ilang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at isang sachet ng hinihinalang marijuana o kush. Narecover din ng perang cash, mga cellphone, identification cards, personal na gamit at iba pang ebidensya. Umabot sa kabuuhang 28.91 grams ang bigat ng mga nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga na tinatayang merong street value na 196,588 pesos. Inihanda na ang kasong paglabag sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga naarestong suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Samantala, ang 77 anyos na balikbayan na biktima po na nagpakinalang kawanin ng DSWD. Katropa natin sa balita, may mga alas pa pala na natangay, katropa. Gyro Cruz, XFM Santiago.
11: Iniimbestigahan na ng PNP ang panoloko sa isang balikbayan na nagbabakasyon lamang sa Nueva Vizcaya upang iayos ang ilang dokumento na iniwan ng yumaong magulang. Ayon sa 77 taong gulang na biktima, lumapit umano ang dalawang babae na nakasuot ng ID ng DSWD at face mask upang kapanayamin ang biktima ukol sa Universal Social Pension. Makikita sa ID ng mga babaeng lumapit sa lolo na DSWD representative lamang ang nakalagay sa ID. Nakinig naman umano ang biktima sa mga ipinapaliwanag ng dalawang babae hanggang sa tanungin kung may alahas siyang tinatago. Natangay umano ang dalawa niyang kwintas na binili sa kanyang unang sahod bilang guro sa ibang bansa at dalawang singsing. Ayon naman sa DSWD Region 2, walang one-time o lump sum na social pension para sa mga senior citizen na ipinagkakaloob ng kanilang opisina. Wala rin umanong mga kawani ng DSWD na naatasan para magbigay alam ukol dito. Para makumpirma kung lehitimo ang ID, kailangang maliwanag umano ang pangalan, posisyon, programang hinahawakan at pirma ng regional director sa mismong ID. Para mapanatiling malusog ang ating katawan, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang Gero Cruz, XFM News.
2: Segway na tayo katropa, katropang Brian, sa weather at sa ulat panahon po ay sinasabi Easterlies, yung mga kapekto sa eastern section ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, particular sa Bicol region at ganyan din po sa eastern Visayas, Caraga, Aurora at Quezon.
3: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan ng ating mga katropa sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa.
2: Bukod po dyan, may mga pinapalalahan din tayo dahil may posible pong pagpasok ng Super Typhoon Inday sa susunod na linggo. Hindi ho ito lalapag sa kalupaan pero hihilahin daw nito at palalakasin ang habagat.
3: Dahil dito nagbabala ang mga eksperto na ang mga nakaraang bagyo na humila sa habagat gaya ng naranasan na Super Typhoon Karina noong 2024 ay nagdulot ng matitinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan.
2: Mga katropa, sumigat po araw 5:31, lulubog 6:29 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid sa atin to ng Santon Gold, 8 monk o monghe ang nasawi at 10 pa ang nasugatan. Matapos pong araruhin ang isang pickup truck na minamaneho na isang 11 anyos na batang lalaki habang nagsasagawa ng Buddhist pilgrimage sa lalawigan po ng Mukhadan o Mukdahan, Thailand. Ayon sa pulisya, kinuha muna ng bata ang sasakyan sa kanyang mga magulang nang walang pahintulot bago ito mawalan ng kontrol at bumangga sa grupo ng mga munghe at iba pang kalahok sa prosesyon. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad ang insidente habang pinapatawag na ang mga magulang ng bata para matukoy ang kanilang pananagutan at may sulong ang kaukulang legal na proseso.
1: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
9: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ng katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Opisyal ng hiniranga ng Department of Tourism ang B-pop girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Pilipinas. Bilang tourism ambassador, makatutulong ang grupo sa kampanya ng DOT na isulong ang iba't ibang tourist destination at hikayatin ang mga sa maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa bansa. Ayon sa DOT, inaasahang magiging mahalagang katuwang ang Bini sa pagpapalakas ng turismo at sa pagpapakilala ng kagandahan at kultura ng Pilipinas sa mas malawak na audience. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang balitang sports, katropa, hatid po sa atin ang Premium D3 lakas sa bawat kapsula. Premium D3, protection sa buong katawan. Patuloy ang makasaysayan pong kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon Championships matapos siyang talunin si Maya Joint. Score na 3-6, 6-2 at 6-0 upang makausad sa third round ng tournament. Matapos magawa ng set, bumawi si Ayala sa dominanteng laban sa sumunod na dalawang set. At tuluyan pong nakumpleto ang impresibong comeback victory. Bukod sa pag-usad sa susunod na yugto ng kompetisyon, ay nakabawi rin si Ayala laban kay Joint matapos siyang matalo dito sa Eastbourne Final ng pong last year. Sa third round, mga katropa, makakarap po nating Pilipina tennis star ang world number 3 na si Iga Swiatek. Isa sa mga inabang ang laban din sa tournament.
1: XFM News Nationwide. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin niyo po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Biyernes, July 3, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Overas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Garlic Plus Collagen and the Glutathione Santon Gold Coffee Mix.
1: Ang gabi ka na,
0: lalakas at gaganda ka pa.
1: Bibili sa mga butika.
2: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein, kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity. Para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ma'am, good morning po.
4: Good morning po.
3: Ano po pangalan natin, ma'am?
4: Ligaya Vicente.
3: Okay, ma'am, sa coffee po natin po nyo ngayon, ano po yung masasabi dyan?
4: Masarap po. Kakaiba yung lasa niya.
3: Ay, may mangosteen, malunggay, at soya beans. So ano? Ngayon po yung natikman na yung narinig nyo na?
4: Masarap siya. Subukan namin sunod, mabili.
3: Yan po yung available po sa pharmacy. Iba,
0: salamat ha. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
5: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
6: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusogan na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa bibigyan sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekretong solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa alam po natin, butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung likod, Doc Michelle Hinas. Mga kasayo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kasama din po natin ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Ronald Purr at Doc Algie Bakla. Malusog na tanghali po sa inyong dalawa.
1: Okay, isang malusog na tanghali, mga partners at sa lahat ng ating mga ka-wellness na nakatutok sa ating pong palatuntunan araw-araw sa himpilan pong inyong pinakikinggan. Sana po ay marami tayong mapag-usapan na naman na kapaki-pakinabang na bagay para sa ating pagpapalusog.
2: So another day, another topic na naman tayo, mga Dok, ano, at another information, especially ito ay swak na swak sa lahat ng mga listeners natin kasi posible anytime sa kanilang buhay ay maka-experience sila ng ganitong problema na tinatawag natin na allergy. Mm-hmm. At yan po ang ating pag-uusapan maya-maya lamang, kaya manatili pong nakantabay mga ka-wellness dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Tayo po ay napapakinggan nationwide sa ating pong mga FM stations. At syempre, live din po tayo ngayon napapakinggan at napapanood sa ating pong Yes to Health Facebook page. Ha? I-follow nyo po at i-share nyo ang ating pong mga FB page, mga kaibigan, ha? Mga ka-wellness, para po makapanood din mga mahal nyo po sa buhay kahit sa Amandako po sila ng mundo. Basta meron pong internet ay pwede po makapanood at makapakinig ng live sa ating pong mga programa. Mm-hmm. Kung kayo po ngayon ay nanunood at nakikinig na sa ating pong live streaming, ay meron agad handog na regalo, Doc Ron, para sa ating pong mga kaibigan.
2: Yes po, mga ka-wellness, ang mga nanonood po sa ating Facebook Live, ha, posible po kayong marigaluhan ng healthy katropa giveaway. O sa mga katropa natin nakasubaybay o ka-wellness natin nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa Facebook, ay makibahagi po kayo. At tanda lamang, ang kailangan pong gawin ay i-share ang ating Facebook Live para naman ma-share ninyo sa mga mga followers and also mga kaibigan po ninyo sa Facebook ang The Secret of Health. And i-comment po ninyo ang mga good benefits, ang mga na-experience po ninyong kagalingan sa paggamit po ng mga Yes to Health products, at saka ilagay po sa ilalim ng inyong komento hashtag The Secret of Health. At maya-maya lamang po ay i-announce po natin kung kaninong pinakamagandang experience ang mananalo ng atin pong Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Yeah, mga ka-wellness, sundin ang ating pong mechanics. Dahil malay nyo mamaya, kayo maswerteng mapili po natin. Okay? Samahan po kami dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. May po mga katanungan. Pwede kayo mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po kayo kamasaya lang yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre, sa mga nagnanais naman, ha, sa mga excited gumamit ng produkto po ng Yes to Health, available na ho yan sa ating mga partner distributors, ha, gaya po ng Mercury Drug, ganun din sa Watson's, ganun din sa Generic Pharmacy, Generica Drug, South Star Drug, meron din tayo sa St. Joseph Drug Store, at sa lahat ng mga branches po, ano? Ng South Sardag, nabanggit ko na kanina. At soon and very soon, ang ating coffee ay mabibili na natin sa lahat ng Pure Gold supermarket. At marami pa tayong ibang availability ng product natin ay mas magiging accessible sa ating pong mga consumer. Ano? Sa mga lugar ho ninyo, sa mga butikang lokal sa inyong pong mga lugar, ipagtanong lang ho ang tatak na Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon, para sigurado tayo na ang ating iniinom ay talagang ilong legit na galing ho sa Yes to Health.
2: Yes to Health, yeah.
1: At kung wala naman ho kayo mabili, wala rin problema. Eh, modern na ngayon ang panahon. O, pwede kayong umorder sa ating pong Shopee page o Shopee store. Hanapin lang ang Yes to Health 2011 para maka-order ho kayo mga ka-wellness.
0: At syempre, ang ating pong mga produkto ay pwede rin mabili sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Ha? Kaya puntahan nyo po ang mga Yes to Health Wellness Centers po natin dahil available dyan lahat ng produkto ng Yes to Health with discounts pa yan, especially sa mga senior citizen. Pakidala po ang inyong mga IDs at mga cards po ninyo para maka-avail ng ating pong mga special discounts.
2: And of course, mga partner, ang mga Yes to Health clinics po natin ay meron pong unique naturopathic modalities na ino-offer po natin na sa atin lang pong klinika. Ano? Katulad ng tinatawag po natin na cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok-buyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, natural therapy na kasama ang hilot-hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques sa pagsasaayos ng mga problema sa ating kalamnan, litid at kasukasuhan.
0: Yeah, sa mga wellness natin dyan na gustong sumubok ng mga services ng Yes to Health, ay bisitahan po ang ating pong mga wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasakit kamay. Unang-una po kasi ang ininom ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrang wala naman pong ano yun, overdose, di po ba. Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon, nandito pa ako minum ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
3: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule, ang number one supplement na kaagapay po natin sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, ito ang isang kondisyon na nakaka-apekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo, mga ka-wellness. Ito ang tinatawag po na allergies. Nako, nakakaranas ba kayo dyan ng bila na lang kayo napapabahin, sunod-sunod na hindi mo maiwasan na sneezing, na may kasama pang runny nose, ayan. Yung iba naman, Doc, ay pag nakakaranas ng allergies, nangangati yung buong pangangatawan po nila. O may kakilala ka ba na pag nakakain ng mani, mga shrimps, at iba pa na mga seashells, ano? Talagang grabe yung allergic reaction sa kanila pong pangangatawan, ano? Bakit kaya ibang tao? Kayang kumain nung ganun at yung iba naman ay hindi.
2: Hindi.
0: Ayan. So, ang allergic allergies or itong allergic reactions ano, ay madalas ang ano po mapasok sa atin, sipon lang or yun nga, yung nahihirap ang paghinga. Ano. Pero ito pong allergies, mga kaibigan, ay hindi lang ito simpleng problema. Masigit pa doon ang problema na allergy. Sa katunayan, maaari itong maka-apekto ha, sa ating pong paghinga, sa ating balat, tiyan, mata, at maging buong pangangatawan po natin. At meron pa isang kondisyon, tinatawag po ito na anaphylaxis. Ano? Isang matinding allergic reaction na maaaring maging banta sa buhay ng isang tao pagka hindi agad maagapan,
2: yes,
0: mga ka-wellness. Ano? Kaya napakahalag po na maintindihan natin, malaman natin kung ano ang gagawin pagka meron po tayong allergic reactions. Ano yung mga dapat po nating gawin at paano ito maiiwasan at maagapan gamit ang mga nutrisyon, healthy lifestyle, maging yung mga evidence-based natural approaches sa Doc Algie.
1: Oh, alam ba ninyo na kapag inaatake na ka ng allergy, no, ang immune system natin hindi ibig sabihin mahina. Sa katunayan, masyado lang itong masipag.
2: Overreactive.
1: Oo. Ang problema po, nagkakamali ito ng target. Parang friendly fire, ano? Imbes na yung virus o bacteria ang labanan, ang napapagkamalan nitong kalaban ay yung mga bagay na karaniwang hindi naman nakakasama. Gaya ho ng pollen, yung alikabok, yung mani, kasi yun yung mga common allergens na nababanggit yung itlog o seafoods. Para itong security guard na napagkamalang magnanakaw ang sarili niyang bisita, parang ganun, ano. Imbis na salubungin, magpapatunog ng alarm, di ba? O syempre, ganito rin ang nangyari sa ating katawan. So, isa pang interesting fact dyan, hindi lamang bata ang nagkakaroon ng allergy. Ano? Maraming tao po ang una nagkakaroon ng allergy sa edad na 30, 40, o kahit na 50 na sila. Ibig sabihin po, pwedeng buong buhay mong nakakakain ang ng hipon o mani, tapos bigla ka na lang magkakaroon ng allergy pagdating ng adulthood mo. At isa pa, napansin ng mga researcher na mas maraming allergies ang nakikita sa mga taong lumaki sa mga highly urbanized areas, mga syudad, ano?
2: Kaysa dun sa ano, nakatira sa bukid-bukid.
1: Oo. Ito daw ay sa isang obserbasyon, nagbigay din ito sa tinatawag na hygiene hypothesis, na nagsasabing maaring nakaka-apekto ang kakulangan ng exposure sa iba't ibang mikrobyo nung bata pa sa pag-develop ng immune system dysfunction. Ngayon pa man, isa rin po ito sa aktibong pinag-aaral ngayon ng mga eksperto sa allergy, para malaman nila kung ano talaga ang punot dulo nitong allergy na ito.
0: Yeah, makapansin yung mga bata. Meron mga bata, Doc, na naglalakad lang dyan, patakbo-takbo, walang chinelas.
1: Wala. So, sa kanila yung allergy.
0: Wala. Pero yung mga bata na lagi nakakulong sa bahay,
2: yes,
0: nako, yun yung laging madalas inaatake ng allergies. Ano, ano naman, Doc, ang statistics sa buong mundo patungkol sa allergies na ito?
2: Well, according sa World Health Organization at iba pang international allergy organizations, ang allergies ay kabilang sa pinakakaraniwang chronic health conditions sa buong mundo. Ibig sabihin, kapag kakaraniwan, marami sa mga tao ang nagkakaroon ng tinatawag natin na allergy. According sa studies, daang-daang milyong katao nakakaranas ng allergic rhinitis o mas kilala bilang hay fever. Nilalagnat yung binabahin, sinisipon, yun po yung hay fever. At mahigit sa 260 million naman ang may asthma sa buong mundo. Kapag ito namang asthma, kapag hindi na-address as soon as possible, it might threaten yung tinatawag natin yung buhay ng isang tao na may asthma. Lalong-lalo na kapag bumaba na yung oxygen level sa katawan. Samantala, sa mga bata naman ay milyong-milyong mga bata at matatanda rin ang may tinatawag na food allergies. So, kalimitan dyan yung mga hipon, crabs, yung mani. Pero meron akong kilala, ako mismo nakakita, naka-experience, may allergy sa pako o yung fern. Kasama natin sa church ha, nag-ano kami dun sa pangil. Ang sarap ng luto namin nung pako na ginataan. Sabi niya meron siyang allergy. Sabi ko, matagal na panahon na yun, sumukan mo uli. Nung kumain ako, biglang namula na maga buong katawan, tapos nahirapan huminga, natakot ako. Yun pala, kaya sabi niya hindi na siya kakain ng fern kasi meron siyang allergic reaction sa tinatawag natin na pako. At ang bilang ng nag-iiba depende sa bansa at sa paraan ng pagsusukat, ngunit malinaw na ang allergy ay isa sa mga lumalaking concern sa buong mundo. Sa nakalipas na ilang dekada, patuloy na dumadami ang kaso ng allergy, lalong-lalo na sa mga industrialized countries.
1: Oo, kasi alam mo, sa probinsya, bihira ako makakita na may allergy.
2: Yeah, bihira din makakita may asthma, may hitain.
1: Sa bundok nakatira, hindi uso sa kanila yun.
2: Pagulong-gulong sa putik, ano?
0: Ako, may kilala din ako, Dok. Allergy sa pogi. Kaya iniiwasan ko na lumapit. Hindi ka sa'yo mga ka-wellness.
2: Allergy sa pogi.
0: Mga Dok, paano ba nangyayari itong allergy? Kasi maraming tataka, Dok, bakit inaatake ako ng allergy? Ano ba nangyayari sa katawan natin? Bakit nangyayari itong allergy na problema?
1: Kanina, nagbigay ako ng analogy tungkol sa security guard. Para madali maintindihan. Isipin natin na yung security guard, immune system yan. Tapos, normal sa trabaho niya na proteksyonan yung vicinity against sa mga outsiders. Kumpara yan yung mga virus, mga parasites sa ating katawan. Ngayon, kapag yung security guard, siguro inaantok, wala sa mood. Delivery rider lang naman, pero ang kanyang interpretation, ay ano to, masamang tao to. Tapos nag-trigger siya ng alarm. So, nagpanik yung mga tao, tumawag ng pulis, di ba?
2: False alarm.
1: Yun ang ano, yun ang meaning ng allergy sa ating katawan. Ibig sabihin, highly reactive yung ating immune system sa isang bagay na napagkamalan yung kalaban ng katawan.
0: Non-harmful naman.
1: Oo, na hindi naman talaga, parang overreaction ba ang nangyayari sa ating immune system.
2: Well, kapag ang isang tao ay na-expose, no, mga Dok, sa tinatawag natin na allergic or merong allergic reaction yung isang tao, is maaring wala pa siyang mararamdamang simptomas. Mostly, sa una, walang simptomas. Pero sa loob ng katawan, meron na palang unti-unting nagre-react o nangyayari sa loob ng katawan. Gumagawa ang immune system natin ng special na antibodies na tinatawag na immunoglobulin E or IgE. No. Ang IgE ay kumakapit sa mga cells na tinatawag na mast cells at basophils, na kung saan sa susunod na makasalamuha ang parehong allergen, halimbawa kumain ng hipon, nakalanghap ng pollen, kaya kuminsan kapag kapanahon ng tagmangga, panahon ng tagbunga ng papaya, yung iba is nagkakaroon ng lagnat, nagkakaroon ng hay fever, nagkakaroon ng pagsisipon, nangyari is nag-a-activate yung mast cells. At kapag ka nag-activate yung mast cells, nagpapalabas naman ng ibang chemical ang katawan, lalong-lalo na yung tinatawag po natin na histamine.
0: Ano ba yung histamine, mga ka-wellness? Madalas kasi itong nababanggit. Ano? Ang histamine ay isang hormone sa pangangatawan natin, at ito yung pangunahing dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng mga reaction, tulad po ng pangangati, pagbahin, sipon, yung sipon na yan, yung parang tubig lang.
2: Mm-hmm. Runny nose.
0: Ang problema dun, nakaka-irritate siya ng nasal area natin. Mm-hmm. Yung iba, namumula na lang yung ilong, kakapunas nung parang tubig na sipon ano, na umaago sa kanilang nasal area. Pamumula ng balat, luha sa ating pong mga mata. Ayan. Kasi yung iba, pag may hay fever or may allergic rhinitis, bahin na bahin, sinisipon, tapos yun, lagi nagluluha-luha yung mata.
1: Itsura, parang bigo.
0: Oo.
1: Iniwan ng jowa.
0: Baradong ilong, pamamaga na ibang parte ng ating pangangatawan. At may kasama ding hirap sa paghinga. Yeah. Kaya karamihan ng mga gamot sa allergy ay ang tawag doon mga antihistamine. Now, dahil pinipigilan na ito yung epekto ng histamine sa ating pong pangangatawan.
1: Yan.
0: Yan mga ka-wellness, ha? Ngayong alam na natin kung ano ang allergy, yung nature ng allergy at paano ito nagsisimula sa ating pong immune system, mas maunawaan natin. Ngayong alam na natin kung ano ang allergy.

0: react dun sa mga non-harmful naman talaga sa loob ng atin pong pangangatawan, ano, tulad mga ano, mga sa mga pagkain atin nakakain, yung mga may mga chemical din kasi na tinatawag na allergens, ano, or nakakapag-trigger ng allergy, ano. So mamaya ay hihimay-himayin pa natin 'yan.
1: Yes.
0: Kung ano yung mga bagay-bagay na pwedeng ma-expose tayo doon at makapag-trigger po ng allergic reaction sa atin pong pangangatawan. Kaya wag kayong alis mga ka-wellness, ha. Ay marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa special na episode po nito patungkol sa allergies.
2: The secret of health. Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, digasin.
3: The secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Dok Algic, ano po ba ang mga klase-klase ng allergies? Ano-ano ba yung iba't ibang types of allergies na pwedeng maranasan ng mga ka-wellness natin?
4: Actually, mayroong isang klase ng allergy na kadalasan ko ito nakikita sa ating mga ano, mga pasyente, sa mga kaibigan natin. Ito yung food allergy. Ibig sabihin, pag mayroong nakain, may reaction ka agad yan na nangyayari. Minsan yung iba, minuto lang eh. Talagang para bang hate na hate ng immune system natin yung pumapasok. Ano?
5: Merong flare-up.
4: Oh, yan ang oh, pinakakilalang uri ng allergy yan. Ito ay nangyayari na pag ganun nga, hindi naman masama sa katawan, katulad ng mani. Meron akong kaibigan na basta anything na may mani. Kaya di ba ngayon sa mga food label, may makikita ka na allergen information.
5: Yes.
4: Kung ano meron siya, dairy, egg, peanut. Kasi yan yung common eh. Na, hindi ko nga alam bakit ba yung mga yon ang lagi na lang, pare-pareho lang ng allergy. Ano? Yung mga nuts, yan, maraming may allergies nuts. Ganun din yung dairy, like gatas, yung cheese, may mga allergy dyan. Yung hipon, mga shellfish, mga alimango, yung ibang isda, may na-allergy sa ibang isda. Yung special tulingan, yan ang ka-allergy.
5: Meron kang sa amin, nabatay talaga dun sa ano?
4: Katulingan.
5: Yes, allergic reaction sa tulingan.
4: Oo, tapos yung iba sa any wheat products.
5: Yes.
4: Kaya hindi sila makakain ng tinapay.
5: Gluten.
4: O mga ganon, mga glutinous. Ano. At may iba din naman na allergy sa soybeans. Oo, na hindi maipaliwanag bakit ba nagkakaroon sila ng ganong ano. So sa Pilipinas, madalas natin naririnig yung allergy sa hipon, alimango, tahong at mani. O kasi ano. Pero paano ka ba nagsisimula ito? Tanong St. Thomas, makikita nyo pag kumain ka ng isang pagkain may allergy ka, nagsisimula sa bibig. Bibig mo nangangati, namamagaing labi mo, parang namamantal ka. Yung iba, pag medyo matinding tama, nagsusuka. Yung iba naman, nag-LBM, sumasakit yung tiyan. At isa sa pinakamahirap kasi na tumamang klase ng allergy reaction, yung hirap sa paghinga. Medyo delikado yan. At sa matinding case pa, yung anaphylaxis na, alam mo naman, ibig sabihin, pag nag-anaphylaxis shock ka, talagang hindi yan magdadala ng kung ano-ano man dyan. Kailangan mo dalhin sa ospital for emergency treatment. At ito ang kalimitang dahilan ng kamatayan ng mga tao tinatamaan ng allergy. Yung binanggit mong yung pasyente na kumain ng tulingan, na anaphylactic shock yun. Dahilan sa severe allergic reaction.
0: Ito, Doc Ron, bakit daw nagkakaroon ng food allergies ang ibang mga tao? Kasi iba, nakakain naman.
4: Kahit ano.
0: Eh bakit yung iba, meron silang food allergies to certain foods?
5: According sa study, hindi talaga matumbok ng mga scientists ang eksaktong dahilan kung bakit ang ibang tao ay nagkakaroon ng food allergy. Yung iba naman ay hindi. Listen, for example, para sa akin, ang mani, ang sarap ng mani, sinagag na mani, o di kaya peanut butter. Pero sa iba, mabilis yung reaction nila. But then, meron akong isang lecture na narinig from Dr. Barbara O'Neill na kung bakit marami sa mga tao nagkakaroon ng allergic reaction sa mani is itong tinatawag natin na mold na aflatoxin.
4: Yeah,
5: aflatoxin kasi, ang nangyayari, hindi dahil ang mani ay may aflatoxin. Kapag ka ang mani kasi is na-store ng matagal,
4: na-stock,
5: nagkakaroon ng moisture, doon tumutubo yung tinatawag natin na molds.
4: Mm-hmm.
5: Oh, yung molds na yon ay nagpo-produce ng aflatoxin, which
4: yung waste niya.
5: Yung waste niya, ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na food nung allergic reaction yung mga tao. Pero siguro sa akin, siguro hindi po siguro nakakain ng aflatoxin or natutubo.

0: ano na, natotolerate pa ng katawan.
1: Yung sa amag.
0: Natotolerate. Pero huwag po nating ano, ismulin ang amag ha. It could even change the direction of our mental capacity and cognitive function. Kaya mag-ingat tayo sa mga tinatawag natin amag. Ngunit, merong sa pagsasaliksik, merong mga nagpapataas ng risk or panganib sa pagkakaroon ng allergic reaction. Let's say, for example, family history. Kapag ka merong weakness ng genes, weak ang immune system nung ipinagbubuntis, weak yung nanay. Of course, pagka weak yung genes ng nanay, away yung tatay, namamana din ng anak yung weakness ng genes. Pagka ang isang tao ay merong eczema, kapag bata pa, merong eczema. Also, pagka ang isang tao ay merong asthma, mabilis yung allergic reaction, lalong-lalo na sa mga food allergen, lalong-lalo doon sa hipon, mabilis. Kalimitan is talagang nahihirapang huminga agad. No? Ibang allergic condition, at may papel din ang genes sa ating kapaligiran sa pag-develop ng tinatawag po natin ng allergies.
1: O kaya sa mga buffet, ano, buffet area, meron na silang gamot talaga antihistamine.
0: Antihistamine agad na nakaano.
1: Kasi minsan, yung tao sa sobrang ano ba, excitement.
0: Hindi nila lahat tinitikman. Eh, kasi kaganda ba naman ang display, naka-display lahat ng pagkain kung busog na busog ka sa mata.
1: Pero ako, sa personal experience ko, wala akong any allergy sa pagkain. Allergy lang ako pag wala makain ka. Pero sa agat ng langgam, yun talaga. Insect bite. Naku, medyo reactive ako dun.
0: Meron tayong kapatid sa Australia na kapag merong bee, he will run for his life talaga.
1: Kasi pwedeng ikamatay.
0: At saka kapag hindi available agad, within hindi aabot ng isang oras. Hindi, pagka hindi na-injectan ng ano, ng antibodies or yung tinatawag natin anti-venom, ay sigurado patay talaga agad. Si ano, isa sa kapatid natin si ano, si Chapman, si Jared Chapman, anak ni brother Paul Chapman.
1: Kaya nga, isa pang common na nakikita ko ano, na dahilan, yung bed mites.
0: Yes.
1: Ang tawag nila yun, dust mites. Yung dust mites, yan eh, napakaliit yan. Microscopic yan, di mo makikita ng iyong mata, kahit titigan mo ba. Di ba? Pero nakatira yan sa mga kubrikama, sa mga kutsyon, sa unan, sa mga carpet, sa kortina, na ito, kumbaga, ang kinakain yan yung mga dead skin cells. Kaya mahilig silang dumikit sa atin. Hindi siya nangangagat. Hindi siya nangangagat, pero pag siya ay nandun sa ating skin, nagde-develop ngayon yung ating katawan ng parang resistance sa kanya. Kasi ang dami yan eh. Microscopic yan, hindi mo alam, punong-puno ka na ng mga dust mites. Lalo na kung di ka nagpapainit ng ano, na kama mo. So yun yung dahilan, kasi yung dumi nila, yung waste nila, parang yung tae nila, yun yung nagiging dahilan ng allergic reaction. No? Kaya wag niyo ismulin yung ano,
0: dust
1: yung
0: mites.
1: Dust mites, kasi marami po sa cases ang allergy diyan sa dust mites.
0: Kaya mas maganda talaga from time to time, at least once a week, ibibilad po ninyo ang inyong higaan.
1: Kasi ano sila doon sila takot sa sikat ng araw.
0: Another form of allergic reaction is itong tinatawag natin na pollen allergy. Ito yung pollen allergy, ito yung mga yung maliliit na butil. Yan po ay parte ng para sa fertilization ng isang prutas o di kaya bunga, no? Kapag ka nalanghap ito ng allergic na tao, nagre-react ang immune system. Ano ang resulta? Pagbabahin, sipon, makating mata, baradong ilong, makating lalamunan. At sa ibang bansa, lalong-lalo na sa spring season, napakataas ng pollen count. Kaya maraming mga tao nakakaranas ng hay fever. Kasi maraming nagbublom na yung mga bulaklak at saka nagbubunga na yung mga kahoy. Sa Pilipinas naman, mas bababa ang pollen allergy kumpara sa ibang bansa kasi na may apat na season. Ngunit maaari pa rin itong naranasan ng ilang mga tao. Actually, may pasyente din ako na meron siyang hay fever palagi kapag ka namumulaklak ang kapayas nila.
1: Kapag special yung papaya talaga.
0: Kasi katabi ng ng bahay nila. Yung merong tumutubong kapapaya. Pag sabi niya, pagka napapansin niya, kapag ka namumulaklak yung kapayas nila, ganun ang nangyayari sa kanya.
1: Sa ibang bansa kasi, di ba, pag mga spring, talaga ang ganda ng paligid, punong-puno ng bulaklak. Kaya siguro, yun yung isa sa cause na kanila. Sa Pilipinas naman, wala tayong ganong si sa Baguio siguro, pag Pebrero. Pero sa atin parang, kaya kokonti lang yung may ganyang klase ng ano ng allergy. Yung isa pa naman, ito, huwag magre-react ng badly yung mga ano, mga alagang pet lover. Yung mga pet lover na kadalasan meron silang allergy. nagugulat sila na ano na sinasabi kasi ang karamihan na yung balahibo daw.
0: Uh-huh.
1: Pag nalangap, hindi mo naman malalangap yung balahibo. Ang laki naman nun.
0: Sasabit naman talaga sa ilong.
1: Magiging
0: kulangot pa yun.
1: Ang kadalasan pong dahilan, ang totoong dahilan yan, yung protina na natatago, yung protein, dun sa laway nila. Na halimba, dinilaan nila yung isang bahagi ng bahay mo. Pag nag-evaporate yun, yung laway na yun, yun ang nagkukos. Pag nalanghap ng tao yun, yun ang nagkukos ng allergy doon sa isang nakakalanghap. O, kaya kahit hindi ka humahawak, may mga ganun, kahit hindi ka humahawak ng pet, kasi they believe na yung ano, laway daw. O. Pero siguro, dahil katulad ng mga pusa, dahil ang pusa, di ba, nagdidila sa ano nila. Kaya sinasabi nila na yung pusa, madali mong ka-allergy yung balahibo. Kasi nga, yung tuyong laway, nandun sa balahibo ng pusa. Oh, yun po yun. Kaya kahit na yung pusa, aso mo kalbo, walang balahibo,
0: nagkakaroon pa rin ng pet allergy. Liban dyan sa pet allergy, is meron ding tinatawag na skin allergies. Ito ay isa sa pangkaraniwang allergy na kung saan ay nakikita po sa balat. Tatlo sa madalas na nating maririnig, ito pong tinatawag natin na eczema, o di kaya atopic dermatitis. Ang eczema ay isang kondisyon kung saan tuyo yung balat, makate, namumula at nagbabalat. At hindi po ito, tandaan po natin, ito po ay hindi nakakahawa.
1: Nakakadiring tingnan.
0: Nakakadiring tingnan.
1: Pero hindi nakakahawa.
0: Hindi nakakahawa.
1: Kasi allergy siya.
0: Kasi yung iba kung minsan, pagka merong ganong nakikita, lalo-lalo na kapag minsan nagnanana. Kung minsan is parang nandidiri ang tao, parang sasabihin, baka maano, baka buni yan. Mapagka malang buni, o di kaya yung mga galing sa ano sa parasite. Kaya yun ay hindi po pa ano tinatawag, hindi nakakahawa. Karaniwan, ito ang nagsisimula sa pagkabata, ngunit maaari ding maranasan ng mga matatanda. Kapag ka sobrang kakakamot, maaaring magkakaroon ng sugat, o di kaya tinatawag natin na infeksyon. Pangalawa, liban sa eczema, is ito pong tinatawag natin na contact dermatitis.
1: Oo, marami may ganyan.
0: Ito naman ang contact dermatitis kapag ka merong direktang dumikit sa balat na substance na nagtitrigger ng allergy. Halimbawa, yung ano, yung nickel sa alahas. Mapapansin po ninyo, pagka nagsusot ng alahas, nagtutubig yung liig.
1: Pagpeke. Nickel pala nilagay, ala silver.
0: Kala silver. Tapos nag-iitim. Pagka nilagay sa singsing, ang singsing is nagtutubig yung balat. Nickel sa alahas. Cosmetics, merong ibang allergic sa mga chemicals sa cosmetics. Sabon, detergent. Merong yung iba na ano, na parang nagtutubig, parang nasunog ng ano, nasunog ng natuluan ng ano, ng plastic yung kamay kapag ka naglalaba. So nanggaling po sa sabon at sa detergent, makeup, and also hair dye, yung pagpakulay sa buhok. Maraming mga tao mahilig mag-iba-iba ang kulay ng buhok, no? At susunod naman na pagkakataon, dati matatalakay ano ba ang resulta ng mga paglalagay ng mga hair dyes na yan. At ang nangyayari, maaring mamula, mangate, umamaga at magkaroon ng maliliit na paltos ang balat kapag merong tinatawag na contact dermatitis.
1: Isa naman sa ano, commonly to, pang mayaman to. Ang tawag dito is yung urticaria o hives, na kung saan nagkakaroon ka ng mga pantal na hindi karaniwan. Minsan makikita mo, napakalalaking pantal yun.
0: Buong
1: at,
0: katawan.
1: Nakaangat yung pantal talaga at sobrang makate at lumilitaw yan. Pag na-allergy ka, pero may mga instances na nawawala din siya, mga ilang oras. Pero may mga sobra talaga na mga urticaria na kailangan dalhin sa ospital. Yep. Ano? O, maaaring matrigger yan ng pagkain, mga gamot, yung mga pinag-usapan natin kanina. Any of that. Pero yung iba na may urticaria, sa init at lamig pwede magkaroon. Oh. Diba, nainitan ka ng sikat ng awo, yung kakaroon ka ng mga pantal.
0: Yung iba naman, pagka sobrang,
1: sobrang lamig.
0: Pagka naliligo.
1: Ganun din, oo. So, last but not the least, yung drug allergy. So, commonly, may mga antibiotika, di ba? Nag-skin test pa sila sa ospital. Ano? Drug allergy, sa antibiotic, ayan. Yung iba naman, sting allergy, sa kagat ng insekto. Saka yung bubuyog. Yung sinabi mo, nakakamatay talaga yun. Matinding anaphylactic shock ang tatama. Ano? At yan yung mga common allergy po. Para maintindihan natin na itong allergy ay parte talaga ng ating buhay kung ang ating immune system ay hindi siya matalino at meron siyang problema. Kaya hindi po hindi po natin kailangan ipagwalang bahala pag meron kayong reaksyon na sa isang pagkain kasi minsan simula lang yon.
0: Mm-hmm.
1: At yun, minsan iba nag-antihistamine, antihistamine, antihistamine, paulit-ulit, paulit-ulit. Oh, pero kailangan magpasuri, magpa-check up para malaman kung ano yung posibleng gawin sa paglaban sa mga ganyang uri po ng allergy.
0: Mm-hmm. Mamaya po, mga ka-wellness, atin pang hihimay-himayin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating maunawaan at maintindihan patungkol sa allergies na problema. Kung kayo po yung mga katulungan patungkol sa ating pinag-uusapan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, ating tutugunan ng live ang inyong mga katanungan. Magbalik po tayo pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Sunfone Cold Coffee Mix.
4: Ako po si James. Akin ba talagang dating sa akin ng Sunfone Cold Coffee Mix? Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Cold Coffee Mix.
2: Sunfone Cold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang nanasitik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Huwag Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
7: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Herbal Capsule.
9: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
0: Welcome back, mga katropa, mga kaibigan, mga ka-wellness. Balik po tayo sa atin pong programa dito sa atin pong mga himpilan. Sa mga nais pong magtanong, mag-text lamang sa atin pong numero 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasalan yung mga katanungan, ilagay po ang inyong pangalan at address kung saan po kayo located.
1: At syempre, ang palatuntunan ng The Secret of Health, hatid po sa atin ng Santone Plus Gold pagdating sa supplement. Ka-wellness, talaga namang napakaganda ng epekto ho nito sa ating katawan, ang Santone Plus Gold at syempre ng ating company, Yes to Health. Katawan po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Syempre, ang Santone Plus Gold, Doc, kaya marami ang tumatangkilik nito dahil marami ang talagang nakakabinipisyo. Dahil biruin mo yung mga powerful herb.
1: Mm-hmm.
0: Piling-pili talaga ang inilagay dyan sa atin pong Santone Plus Gold. Tulad ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yung mga mga content na nandyan, hindi lang dito sa Pilipinas kilalang kilala, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala kung ano yung mga medicinal properties nila, kung ano yung mga
3: health benefits na itutulong sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Kaya naman sa mga gusto pong sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, ayan, ipuntahan na ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar, ganoon na rin sa atin pong mga leading drug stores. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy, sa mga Vista Mall po, ano, ay pwede yung mabili ang atin pong mga produkto. Ganoon na rin sa atin pong Shopee page, search lang ang Yes to Health 2011, ayan, at mag-add to cart na ng atin pong mga produkto, ha. Ganoon din sa ating mga wellness center, Doc, ay available lahat ng produkto ng Yes to Health.
1: At good news, mga ka-wellness, at abang-abangan nyo lang, ano, malapit-lapit na, mabibili nyo ang Santon Gold Coffee Mix sa mga Pure Gold sa buong Pilipinas. Wow. Saan may Pure Gold, ano? At susunod na dyan yung iba pa nating mga coffees and products. Mm-hmm. Kaya abangan nyo lang po yan dahil mas lumalawak yung availability sa iba't ibang lugar ng mga produkto po ng Yes Trial.
3: Yes Trial. No. Okay. So mga kaibigan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, hindi pa nakasubok ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto, sumugod na po, ha? Sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar. At hanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na legit ang inyong pong matitake. Ha? Mahirap isakripisyo ang ating kalusugan dun sa mga counterfeit. Marami na kasi ngayon nagsilabasan, ano? Lalo na kung hindi yan FDA approved, ako. Mahirap po, ano? Kasi hindi natin alam kung paano yung process nun pag manufacture nila. Eh baka sabihin niya, Dok, uminom ako ng Santon Gold, sumama yung pakiramdam ko.
1: hindi, ano pala, Santon, pero hindi pala galing Yes to Health. At yung iba, nakabote. Wala sa blister pa. Hindi po yun sa amin, mga...
10: Kaya products. Po ginagaya ang mga products ng Yes to Health kasi epektibo at marami talagang natutulungan at nagpapatunay na tulungan sila sa kanilang karamdaman sa pagtitake po ng ating mga suplemento sa Yes to Health, mga Yes to Health products.
1: Oh, bago natin makalimutan, batiin natin ang ating mga viewers sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Na kasalukuyan ho ay nanonood, ano, si Sir Bernie Fajardo, si Annalie Hular, Vince Abel Jimenez, Jeline Lumpayaw Manlapas, si Ding Estrella, at syempre si Emerson Labrilaso, at ang ating isa sa producer natin si Sir Jules Marvin Cordero. Happy viewing po sa inyong lahat.
3: Oh, diyan sa Palawan, no? Paring G.
1: Wash out daw. Makamali yung wash out.
3: Diyan sa Brooks Point. Sa mga ano natin, mga ka-wellness natin diyan sa Brooks Point. Bisitahan niyo ang wellness center ng Yes to Health. Sa Brooks Point, sa likod lang yan ng unit top, mga ka-wellness. Bisitahan niyo ang clinic natin diyan sa mga gusto mong magpakonsulta ng libre. Ayan, at yung mga services ng Yes to Health, kung gusto mong masubukan, bisitahan niyo po, mga ka-wellness. Okay? At sa lahat ng mga ano natin, mga Yes to Health wellness clinic natin, meron po tayo Luzon, Visayas, Mindanao, na pwede yung mapuntahan. At na nandiyan natin po mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapaliwanag kung ano yung mga step by step na gagawin po ninyo para mas mabilis makarecover ang atin pong pangangatawan. Minsan kasi, Doc, yung mga tao mas pinipili na lang nila na magano, no, self-medicate. Pero take note, merong mga problema na hindi basta-basta gagana yung self-medication. O kung kay Dr. Google lang tayo lagi aasa, mahirap po, mga kaibigan.
1: Isa nakikipagtalo pa sa doktor. Yan daw yung isa, narinig ko saan eh, parang kay Congressman Garin, na ngayon daw yung mga doktor, parang yung pasyente nila pagpunta sa kanila o konsulta, nakikipagtalo. Eh, ba't sabi ni Google ganyan?
10: galing sa AI.
1: AI
10: na nakadepende.
1: Kasi ang konsultasyon ay personalized.
3: Yes.
1: Kahit naman sa medicine, kahit naman sa naturopathic medicine, tinitingnan natin yung tao. Ano ba yung sitwasyon? Kasi may mga, minsan, itong supplement na to, okay naman to. Pero hindi ito yung number one na kailangan nila.
10: Hindi yung fit sa kanilang problema.
1: Lahat naman yan, okay. Pero pag ang tinitake mo, eh hindi naman yun yung paunahin mong kailangan. Kasi may mga A, B, C yan eh. A is the highest priority. B is the
10: second
1: highest priority. So, doon tayo lagi sa A. kung hindi available si A, merong option tayo. Mm-hmm. Ibig sabihin, ganun ang sa naturopathy, tinitingnan namin ano yung pinaka-the best protocol. Mm-hmm. Ginagawa yan ng mga consultant namin, ano yung mga kailangan mong kainin, ito yung particular na dapat mong iwasan. Mm-hmm. Kasi hindi lang naman, kumbaga, allergy mm-hmm. ang pinag-uusapan pag sa consultation. Mm-hmm. Pwede rin yung pag kinain mo ito, it can trigger something. Tataas ang mga mm-hmm. parameters na pwedeng maging dahilan ng sakit. Mm-hmm.
10: Oh, yan yung tinatawag natin, Doc, na targeted supplementation.
1: Tama
10: talagang dyan. tumbok dun sa ano. Kasi kapag kainom kayo ng supplements, wala naman problema. Mm-hmm. Nga lang, sayang yung pera mo kasi hindi siya na-address dun sa pinakakailangan mo talaga.
1: Yes.
10: Kaya ang pagbisita po sa ating mga, huwag kayong mag-alala, libre po ang konsultasyon mm-hmm. sa uh-huh. Yes to Health.
1: Tama pa bait yung mga konsultant natin.
10: Yeah.
1: Marami nga lang silang tanong, normal yun. Kasi para malaman natin kung ano yung, kasi minsan, alam mo, you need to root out the cause. Eh.
10: Yes.
1: Kasi minsan ang mga symptom ng isang sakit, halos pare-pareho.
10: Yes.
1: No. Diba? Yung sakit ng ulo, sakit po ulo ko eh. Di ko makatulog. Eh, ang dami palang pwedeng dahilan ng sakit mm-hmm. ng ulo, di makatulog. Mm-hmm. Pwedeng may utang ka lang sa Bombay. Mm-hmm. Sumasakit ang ulo ka, iisip. Tapos, hindi ka makatulog, wala ka namang sakit. May ganun. Pero meron palang seryoso na.
10: Yes.
1: Yun, kaya, kumbaga, konsulta lang kayo. Huwag kayong mahiya. Kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, puntaan nyo po. Uh-huh. At kung malayo naman kayo sa Yes to Health, ang unang step ninyo, uminom kayo ng mga produkto natin. Kasi mm-hmm. yung Santon Plus Gold particularly, mm-hmm. ginawa yan as a general supplement. Mm-hmm. Meaning, wala itong sakit na kinikilala. Kahit mm-hmm. ano, kahit may sakit o wala kang sakit, pwede mong i-take ang Santon mm-hmm. Plus Gold. Doon sa seminar ko nga kahapon, tinatanong nila, paano ba malalaman na pwedeng uminom ng mm-hmm. Santon Plus Gold ng isang tao?
10: Mm-hmm.
1: Ang sagot ko, pinaka-safe talaga dyan kung kumakain ka namin. Pag dumedede ka pa, hindi pwede yun. Pero pag kumakain ka na, pwede kang uminom ng Santon Plus Gold. Yeah. Yun yung pinakang basis natin.
3: Ayun ha. Oy, nanonood din pala ang ating COO, mm-hmm. Doc Erwin Lapus. Oh. Diyan sa Iloilo, I think. Nandiyan si Doc. Mm-hmm. Happy viewing sa inyo ha. At ganun din sa, sa Summer ito, si Joseph Abanes na nanonood din. Ha? Sa lahat ng mga viewers natin, happy viewing sa inyo po lahat. Ito, meron din nag-text. Gandang hapon po, pabati kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan, Norba Aljudin. Maraming listener tayo dyan sa Palawan, throughout Palawan. Happy listening sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Doc, meron nagtanong. Particularly dun sa pinag-usapan natin kanina, no, in behalf dun sa atin pong topic, yung Santon Plus Gold ba ay nakakatulong sa mga kababayan natin na mayroong allergic problem?
1: Oo, unahan ko muna yung sagot ko. Ano, then sunod ka, Doc Ron, ano, ng malupit na sagot. Yes, nakakatulong kasi una-una sa lahat, ang kailangan mo kasi pag ikaw lalaban sa isang allergy, una is immunomodulator.
3: Ayun.
1: Ang Santon Plus Gold, may mga immunomodulator siya. Ibig sabihin ang immunomodulator, yun yung pampatalino sa immune system natin. Hindi lang basta immune booster eh. Masyado na ngang ano yung immune system mo. Kailangan niya yung something that can help na makilala niya sinong kalaban natin. Pangalawa, anti-inflammatory. Meron din yan na phytochemical anti-inflammatory doon sa Santon Plus Gold. Pangatlo, yung natural antihistamine.
10: Mm-hmm.
1: Alam mo ba na ang malunggay, ang taas ng quercetin.
10: Yes.
1: Ang quercetin is nature's natural antihistamine.
10: Yes.
1: Ayan. Sibuyas. Mm-hmm. Diba may antihistamine din yung sibuyas. So, uminom ka ng Santon Plus Gold, mag-vitamin C ka, mag-sibuyas ka pa, try po natin at napakalaking tulong po sa inyo.
3: Ang bawang din, Doc, diba? Meron din yung antihistamine.
1: Yes. So, kaya nga, commonly, yung mga common allergy, rhinitis, ubo-sipon, pag kinain mo yung sibuyas at bawang, nag-ginger ka pa, nag-calamansi at vitamin C ka pa, mabilis pong nawawala yung inyong allergy.
10: Well, sa akin namang practice, sa matagal na pagpa-practice po natin ng naturopathy, kalimitan, ito talaga napapansin ko, kalimitan sa mga, may problema sa allergy, is kompromiso ang kanilang intestinal tract.
3: Mm-hmm.
10: Ito ang kalimitan na napapansin ko. And then, sa anatomy and physiology, ang may pinakamalaking tinatawag natin na parte ng immune system natin is nasa intestine area natin.
3: Mm-hmm.
10: Kapag ka na-kompromiso yan, let's say for example, kapag kayo po ay mahilig kumain ng kanin, hindi kayo kumakain ng fiber, nabubutas yung yung wall ng inyong ano yung ng inyong tiyan at pumapasok na yung mga patay na bakterya doon sa sa ano sa inyong sa system natin, dumediretso na sa sistema natin sa atay, pumapasok na sa ugat. Kaya nangyayari is posible na yun ang nagiging dahilan kaya nagkakaroon ng tinatawag natin na false trigger alarm ng immune system natin. Yeah. And kalimitan, pagka binibigyan po natin ng pangpalinis sa tiyan. And also, isa din na benepisyo ng ating ano ng ating Santon Plus Gold in combination ng Sporbiotics natin is ang regeneration ng function ng ating mga ano ng wall ng ating mga tiyan to function properly. And of course, para hindi pumasok yung mga unwanted na mga patay na bacteria and also yung mga particles ng pagkain natin na hindi pa na breakdown into cellular level. And kalimitan po is nagiging ano po, nagiging tinatawag natin na nagiging gumaganda yung ano nila, yung tinatawag na yung kanilang nawawala yung mga symptoms na tinatawag na allergy. May pasyente ako minsan doon sa kuyo na itong ano, itong mga ugat pumuputok. And may palaging nangangati yung ano, nakangati yung balat. Itim na yung balat. But then, binigyan po natin ng supplementation at isa po sa supplementation doon is yung spirulina na meron din sa ating Santon Plus Gold. Within 3 months time na supplementation is nawala po yung pagputok ng ugat at nawala na din yung mga itim-itim at pangangati sa ugat. Well, of course, kasama doon yung pagbabawal ng mga pagkain, ng mga lalong-lalo na yung mga hipon, danggit, tulingan. Of course, pinagbawalan natin para hindi ma-trigger yung problema, no?
1: Lalo nakatira ka sa isla, no? Parang ang sama ng loob mo, binawal sa iyo.
10: hindi naman lahat binawal. Meron lang mga certain na pagkain na ano na hindi natin pinayagan kasi yun yung mga nagti-trigger talaga ng allergic reactions.
1: Eh, wala kang magagawa, pumili ka. Delikado sa buhay mo o maging healthy ka.
10: At saka ilang ewan ko kung umabot na siguro ang milyon ng kanyang gastos kasi pamasahe pa lang pagpunta dito sa Maynila, dito pa sa Chinese hospital sa ano pumupunta ano diyan sa mga ano sa nagpapakonsulta. Pero hindi natulungan kunit doon naman sa awa ng Panginoon ay atin po siyang natulungan doon sa simpleng supplementation na ibinigay po natin ano mga ka-wellness.
1: Ayan, okay. Ano, bago natin na makalimutan ito.
3: Sige daw.
1: Si Jonalu Corceles Pagutayaw, sabi niya, good noon po, Doc. Pa-shoutout po sa lahat ng nakikinig dito sa Bukidnon. Valencia or, di ba ang Valencia, Bukidnon yan?
10: Yes, Valencia, Maramag, ang Bukidnon kasi is
1: Malawak to, probinsya. Sa lahat po na nakikinig sa, ano ha, especially sa mga kasama ho ni Jonalu Corceles Pagutayaw, shout out po sa inyong lahat.
3: Yes. No, kahit saan nakakaabot ang programa natin, ha? Malusog na makikinig sa lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live stream. Ito, Doc, meron ka pahabol na katanungan. Anong isda daw ba, Doc, ang hindi pwede sa may karamdaman na high blood, nahihilo daw kasi siya, Doc.
1: Sa akin, ang lagi kong ina-advise, yung mga isdang una, kung kumakain ka ng isda, yung walang kaliskis. Saka yung mga isdang sobrang taas ng, yung mga red meats, commonly yan. Kasi, inflammatory kasi yon. Hindi talaga siya direktang nagpapa-high blood. Kasi ang isda naman, may mga fish oil na may omega 3 fatty. Kaya lang, pro-inflammatory siya eh.
3: Yeah.
1: So pag kumain ka ng mga sobrang malalaking isda na masyadong madugo na sinasabi nila, eh, ang katawan mo, nai-stress. Because tinitrigger niya yung inflammation. Pangalawa, pag ang isda walang kaliskis, mataas ang heavy metal content.
3: Yes.
1: Especially mercury, lead, na nakukuha ng mga isda sa dagat. Ngayon, kasi yung kaliskis ng isda, ang purpose niyan is parang self-detox, yung protection. So, pag walang kaliskis ang isda, pwedeng madali mag-trigger. Kaya yun yung iwasan yung mga isda. Sa tingin ko lang ha, para makaiwas kayo sa mga ganitong hypertension na attack.
10: Sa experience ko naman, specific, yung tulingan. Tulingan, yung pirit, yung tuna, and also yung tinatawag natin na yung ano crabs. Iwasan talaga yung crabs, especially pag meron kayong hypertension. Kasi kapag may allergic reaction din sa katawan, sigurado tataas din ang blood pressure. Tataas din ang blood pressure.
3: Yung mga tinatawag nila na putok-batok.
1: Yung kaibigan po naman, pag kumakain daw siya ng seafoods, na high blood siya. Ang seafoods na sinasabi niya, sardinas. Biro niya yun, kasi pag sardinas daw lagi ulam, nakaka-high blood na. Biro lang yun, pero totoo na may mga isda talaga, yung mga binanggit natin, nagtitrigger ng hypertension attack.
3: Yes. Kasi yun lang yung ano nila eh. Kumbaga, yun na lang yung tawad nila, Dok. Hindi na pwede sa karne. Isda na lang.
10: Isda na lang.
3: Sa isda, meron din palang hindi pwede.
1: Yes. Pero the best yung mga isda na isdang bato, kasi mga white meat yun eh. Kumbaga, yun yung pwede nyo kung hindi naman po kayo allergy doon. Lipat muna kayo doon. Kesa naman kayo eh lagi na-atake ng hypertension.
10: Ayan. So bangos ah. Bangos, maalala ko pala yung bangos at saka tilapia. Kasi wala na kasi sa nature yung ang pagkain na kasi ng bangos at tilapia at saka culture hito. Feeds na ang pinapakain.
1: Sabi na pagkain din, mataba.
10: Yes.
1: Mataba ang feeds.
3: Okay, paano? Ako, napakabilis ang oras po natin, mga dok. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
10: Well, mga ka-wellness, huwag pong kalimutan magtik palagi ng ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 ha, para iwas karamdaman at palaging malusog po ang ating pangangatawan.
1: At lagi kayong tumawa at lagi dapat tayong masaya. Yes. Lagi makinig ng programang ito kasi sabi nga ni Apo Ernie Baron, knowledge is power. So, susunod po ay muli tayong magkasama-sama. At sana'y nakapag-iwan kami ng makabuluhang talakayan para sa ating pagpapalusog, pagpapasigla at pag-iwas sa karamdaman. Doc Algie po, mula sa Yes to Health.
3: Maraming salamat, Doc Algie, at maraming salamat, Doc Ronald, sa mga kaalaman na inyo po na ibahagi ngayong araw. Sa lahat ng ating mga avid listeners at mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming, maraming salamat sa inyo pong lahat. Gira na rin sa lahat ng tumatangkilik ng mga dekalidad ng produkto ng Yes to Health. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat. Salamat sa pakikinig sa ating pong programang
12: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan. Makakabit natin ang mas masigla at mas makabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 101.7 XFM.

welcome the 2026 graduate. Para pa graduation. Bakit ganun ang some choices natin today? Hello po, magandang chinita. Ayan, alam ko naman. Alam ko naman ang iba dyan, medyo antok na antok din. Ang iba din, medyo ano na, uwing-uwi na. Ang iba, iba-iba din. Depende sa mood, but ang importante, nakapaniod to. That's the question, kung naniod to ba ang tanan? Problema na ako din hino kay kaya na lang wad. Ayan! Kasi kagawad. Huwag niya masadya ha. Nainaya lang ko din wad din. Nainaya ko anong mga request ni mo. Ayan! At di ba ganito kadali? Eh, sundan na ito niya request niya din nga po, ano ni? Paula Cold. I don't want to wait. Bakit naman maghintay? Dapat maghintay ka dahil wala kang choice, kagawad Christian. Huwag ka na mag-ano. Para kang ano. Ina-ano ka ba? Okay, salamat sa pagpumino, kagawad Christian naman. Sabi naman yung kagawad sa kuano ay sagbayan. Karado na negosyo. Nga kan-anan kilid sa... Saan eh? Polinaria?

0: pag pagkahuman. Duma ba ako ani niya?
1: Hello, Sir Gyro. Pwede ko mo-request. Pwede ma-live avail sa ako ang Facebook page. Apil ang live sa akong Facebook page. Magnawa siguro or ako lang ba ang may problema? Ana-ana di ay. Suko na po din ang dali na kaya hindi siya masuko. Basta siya. Lupig pa niya akong batasan. Ayan. Uy, shout out to kay Riniel Medalia. Riniel, ni Ana Rabadere si Kuan o si Jordan Lipasana nga. Kaya, gwapo daw ka. Wala ka kabalo, Jordan. Yan ka na siya. Gwapo po nang ipangita. Hindi niyo lang alam. Good afternoon po, DJ Reyna. Hello po, good afternoon. Popot pa'y kan reserva na minaw na ka. Namilay, sige, ganag pa-request na rin, Popot. Kakapoy. Adlip ako ba? Request sa siya. Grabe naman sa. Hi, crush Reyna Chinita. I hope makatawag na Kuroin. I-comment palihog crush in your number nga makontak kay mo tawag ko crush. Mr. Loverboy. Oh, panaminaw ka ron, Loverboy. Paminawan sa please. 0995-994-6868 0928-758-728-727. Okay? Wala na minaw. Eh, kuwan na kuna di ako. Kuwan ba? Kaya yung panitamot din haog ka ng rewind. O, narana din ha ako ng yaw-yaw. Okay, time nga maka-comment kay kanang akong kamot daghagi na operet dere oh. Hello sa imuha Javet Arisgado. Good morning. Good morning. Good afternoon. May pagpaminaw sa imuha din. Gae ko sa inyong smart. 0928-7508-727 0998-99. Okay, moto siya. Kuha na? Huwag ako ni Adli para makuha ni mong numero. Para gito sa imuha yun din. Ana, dyan ko ka dedicated. Chika ka ayong. Ako rago din. Sige lang mga ayon. Ay, kansi ka kagawad kay ka nang naglibat-libat na makumata dire kay nagkuhan siya. Ay, pa-request na saan siya niya. Ako mata din, naglibat-libat. Kaya ano, pa-request naman saan siya. Anak ba? Eh, ay, kansi ka, di ba may balaan ko, naglibat-libat ako mata din eh. Kaya dala ko, ay, dala minalita man niya ko. Kaya naminaw raman kasarad siya. May sa di si kagawad, Christian. Ay, kaya mo lang tagaod to man as gawa. Tagaod to man ga-drive o kuhan. Tagaod to ga-drive o sakyanan. Ay, pong tao. LBR Malaysia, dili pwedeng tao. Sayop. Anyway. Wait, wait lang, babe. Before tamong kuan sa tong advertise, be chikahan tamo sa tong X-rated. At ang X-rated drama. Oo. Sa mga hindi nyo pa alam, ano na namang chika today? Well, depende man sa mood dili sa tong mga letter sender. O, atong letter sender din hi. Babae na pud ni. O, atong letter sender bahin ni sa iyang gugma. Uy, sige na tagugma ni adlaw-adlaw na lang dyan ko ani mag-atubang. Pwede talit ba na pud? Unsa may buhaton nimo kung biyaan ka sa imong tao o sa tao nga imong gigugma. Apan kung panahon na nga ikaw na ka-move on, mabalik siya. Balikan pa ba ni mo o dili na? Oh, depende DJ! O mo, nang topic nga to today. O na yung murag flow sa istorya ani atong letter sender mo nang gusto niyo may bawaan. Saan mo siya nahitabuan ang letter sender? Diyan niyo may balaan taon-taon ha?

0: gibasa na ko daan ang letter ano ko ah okay tama gyud di ay maglibog gyud di ay siya oo swerte kay ni mga tao nga maglibog ka kung kinsa ilang pilion maglibog kung sa kadaghan sa ilang pilion noon kay kami aning ako aning way pilian sa naman ni ako aning walay choice manam kayo kag ano ang gagawin. Tropa, ano sa tagag panahon ng oras to pipila ka mga pahinom na mabalik na taw-taw sa programang Extra Rated ay aliswan yung mga radyo pabilin sa pagpaminaw kaya mag-uban-ubantahan to alas 3 sa kahaponan nilang gapon kaya hamlang mag-uwi sa 80.3X FM Cebu katropa mo exciting
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga ibate, pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud na ko, karon hayahin na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ang kondisyon sa Katricycle Driver. Ang partner ko sa adlaw-adlaw na biyahe. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo painom og Sandown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo po ane kay feeling na po alerto kayo ang lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malugay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jula, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit ako.

0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Sunton Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang-uri ng sakit. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang ito ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Jaime Osaka, retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa mumulbot mo ito ang fusil. Karoon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay bata para ba niya ako BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM, kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men na maayon ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako itry 1 hour before sa bakbakan. Nasa ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
2: Oh, exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bakteriya. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
2: XFM.
4: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:05 in the afternoon. Ang oras, hatid sa inyo sa produkto sa Yes to Health, Santon Plus Coffee Mix. Choose the right coffee on your daily coffee game, katropa, and do not step on something that would ruin your health. Adunay mga kape nga dili para sa atong lawas, katropa. That makes our body more weaker and more unable to produce or to be a productive sa isa kaadlaw. Munang choose the right wine again. The right coffee will always give you the benefits that you always need. Santon Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mga katropa. Katropa, X-rated drama na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kayang yung bakos. Ayaw ko lang to sa ano.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Makulay ang putol sa inyong kinataw. Kung nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumat sa buhay ang tarani.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: paalam. Lipay ako. Busta ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinaulit sa tao. Yagi pa da, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong pangkiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.

0: gusto ko sa may pametasan. May labot ang mga why batasan. May hapon kanyang munto na. Labi na sa mga suking tigpaminaw ni ining programang Extra Rated sa Lengleng Dapit sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabot din ang pagsibiyahan ni ining inyo ang programa DJ sa may XFM Tacloban. Hindi ko sure, ano, moms. Pero wala may Tacloban. XFM Gihungayan. XFM Kanlaon. XFM Jensen Davao Tago Mati. O bisan asa pang dapit diha sa Davao Region, no? Amtanin niya ito ang pagsaba-saba sa kahanginan ng adlaw Biyernes. TGIF Palihog na nanay kong apilog shoutout sa XFM Bukidnon. And of course, diha sa may San Francisco. Kung suwat tampong, ipada o gipada din hindi ng programa. Bahin kinis, o sa kaagi, o istorya sa gugma. O sa kababayan nga taga Turil, Davao. At wala siyang itako sa pangalang Erica, 20 anyos. Yang sugilanon, tungkol sa duha kalalaki nga haduol kaniya sa iyang kasing-kasing. Pero ito nang indungag o saysay, kapila na may dagan sa storya, kaya di ko na may makanta. Atong sugdain o atong hatagan kining iyang sulat suginanon at titulo Siya o Siya. But lang yun. Walang paminawa.
1: Maglato, jud ko nimo ay.
2: Ano naman, sir?
1: Mauna-unahon kay ka, oy.
2: Mauna-unahon ba, we?
1: Kay nga, no. Isa imong gibuhat nga nag-regards ka sa imong crush. Unya, siya pagid mismo ang imong gisultian. Unsa man na? Dili din na una-unahon?
2: Tanika, ikaw pa. Sa kailang sa panahon?
1: Imo ganin ang permamintihon, no? Na, di na jig ko makikamiga ni mo.
2: Aunara na ni mo. Kung di ka makadawat na ako, ngayon ana, gyud ko. O sa unta man. Basta kay mauna gyud ni ako. Ingon ani ko.
3: Kumusta na balik mong pagtuon, Erica?
2: Okay ra pa. No problem.
3: Mantay bitaw ha? Ganay mo, no problem, no problem. O niya, masigunso na yan na.
2: Ayaw lagi ka pala ka pa. Wa ko magbinuan sa kong pagtuon. Wa pa.
4: Diyan lang kayo iyab do, Erica?
2: Ba, mag-itang, Meljun.
4: Mao ba?
2: Pero, kung manguyab ka na ako, ausog tunti ka.
4: Ha? Sure ka?
2: O, lagi.
4: Oh, I love you.
2: I love you too.

0: nagdura ka sa yun?
1: Isa dit guayan.
0: Ambot lang, yun yung babayhana ka.
1: Abi kay ganahan makaniya. Mamingon ka anak. Hoy babay. Ako ang giduol, ako ang gipamayaban. Pamugtangan na ka ng imong crush niya, kay kailangan siya nanguyab na ako, okay?
0: Erica!
1: Support na lang, God. Amin ka man bitaw ta?

0: Pero John, seryoso ka sa itong relasyon?
1: Erica, kung seryoso ka sa itong relasyon, magseryoso sab ko.
0: Mel, John.
1: Unsa man, seryoso ka?
0: Oo, seryoso ko.
1: Oh, seryoso ko na ito niya itong relasyon.
0: Kutob sa ko mahimo day. Day gud na ko sultihan ang ako mga ginikanan nga misod na ko uyab-uyab. Kay na, mapakyan yun siguro ko.
2: Oh, patay gud ka.
0: Maunang ikaw, ayaw gud og saba-saba nila ni mama o ni papa.
2: Bisag ingon anak ka, pero mulaban gihapon ko ni mooy, mong makalaong ka nga di kumupyait.
3: Erica, tinuod ba ni ako na donggang? Nga nag-uyap-uyap ka na.
0: Ha? Kinsa mo nagsulti ni mo anak ma?
3: Sulti ko ha, Erica. Ayaw ko ba kaki?
0: Walagi ma. Nagtarong ako sa kong pagtuon. Huwag ako mag-uyap-uyap.

0: nga sa kung kami gyud ang magkadayon ni Belgian sa maabot sa.
1: Hirom Erika, uy. Ikaw no? Bata pa gani ka. Ang makadayon na ka nang naasa imuna-huna.
0: Ay sus, basig nagselos ra ka. Kanahan biya ka ni Meljun. Maong di ka kanahan nga ako siyang mauyap.
1: Erika!
0: Hoy, babae. Unsa man? Wa pagyud ka makadawat sa kamatuoran, ha? Nga kami na si Meljun.
1: Erika!
0: Sa ako nang gikaingon ni Muday, dawatan na lang ang kamatuoran. Ug kung nag-isip ka nga akong suod nga higala, suportahe ko. Nakasabot ka?

0: Federica.
1: Marcus, ricordo il giorno.
0: Oh,

0: Isa? Doon na yun eh, tabo ninyo ni Meljon?
1: Oh.
0: Ang mahuwa ni mo eh. Gihatang randayin niyo ang imo pagbabay niya.
1: Mahal man ako si Meljon. Mahuwa ko magmahay nga gitugyan ako ang akong pagkababay niya.

0: Happy anniversary.
1: Happy anniversary, Sir Melchun.
0: Sabi mo, paspas kayo ang pagdagan sa panahusa. 1 year na ang atong relasyon.
1: Oh, Melchun. Oh, manghinaot ko nga magdugay pa ang atong relasyon.

0: Pansa. Malalga ka sa Manila.
1: Oo. Oh. Palagahan ko ni Mama dito. Pero, di mo ko magdugay. Mga lima kabuwan ako dito. Mabalik ako na yun. Nga lang mahilak man ka. Mababalik pa man ko.
0: Kuan ba? Basik magito pa dito lain.
1: Erika, di namin tabo. Oh, basit ikaw inoon. Basit ilisan ko nino.
0: Hindi ka na mahitabo, Miljunoy. Dili.

0: Nag-ulong namin lagi ka buwan si Mel dyan sa Manila. Huwag mo lagi namin ulit.
1: Abutan din ikaw eh.
0: Ay, gugma. Paabutan ka din mo? Balag unsa ka dugay?

0: maone. Ni gawas sa gyud ang kamatuoran. Nagsige ka pag dinay-dinay, wa ka maguyab-uyab. Pero unsa man nerot, ha?
1: Gibo ang lamin nimo si mama nimo, Erica.
2: Basino ako ninyo, ma'am. Pero madug ang kumabutukan ninyo sa tiduot.
0: Ambo, kagyan di mong anak ka.
1: Onya karon. Isakitan ka na.
2: Masabi akong buhaton, anima. Ano mo yung tanako si Siljuin? Masabay.

0: pagbalit, Erica.
1: Randy.
0: Mayroon pa abot ang pangyunguya mo. Huwag na to.
1: Randy.
0: Hindi na tumabalik. Dililisod ang pagsumpay sa naputol na tolerasyon. Tungke, huwag mo tayo problema sa atong pagbuwag. Mga ato ni Uli-Uli.
1: Sorry, Randy. Pero magpaabot ko ni... Pero magpaabot ko ni Milton. Magpaabot ko niya.
0: Ikaw. Basta kay... Ngayari ko karunay sa pagkilid, ha?

0: Baka akong siya. Baka akong siya.
1: Lila, nakita siya mabalik. Kaya siya pabuta. Magbalik ka.

0: Salamat ka ginawat ko ni mo, ubalik ka. O kaya tayo ko ni mo, blaing luna sa'yo kasing-kasing.
1: Randy.
0: Hinapunta nga. Kita ginang magkarayan ng santo
1: niya. Randy. Unsa? May balik si Meljun?
2: Oh.
1: Unsa? Unsa ang manini mo? Nga uyab naman mo si Randy. Dani ka? Pinakuog. Day ka na mo balik.
0: Isaad ko nimo mo balik, di ba?
1: Meljun.
0: Sobra lang kayo kayo. Doon na lang kayo na itabo na ko nga. Mang, wadayin ko makabalik. Paminaw, isulti na ko ni Mang Tanan. Paminaw ako.

kind akong problema karon, DJ. Naglibog ko kung unsa man ang akong buhaton. O kinsa man ang akong hilipon. Nahigugman ako pagbalik ni Randy. Pero unsaon man nina ako nga, nahigugma man sab ko ni Meljun. O dugay ra kong nangandoy nga mabalik siya. Kung kamo ang naa sa akong sitwasyon, kinsa man ang inyong pilion. Angay ba na akong tuhuan si Meljun nga dugay na nga? Nga dugay ni balik? Matod pa niya na sakit ang iyang uyuan. Ngayang giistaran dito sa Manila. Naglibog ko, ani karon kung unsa man ang akong piliun. Si Meljun o si Randy. Hangtod karon wala pa ko kahibaw. Wala pa kahibaw si Meljun. Uyab sabi ni Randy. Kipaasinyag, mubiha siya. Palihog ng bagi ko, DJ RC. Palihog lang dagi ko sa akong ikalibdan karon.

kinaoton tat nga. Dili na ko sila mapasakitan. Hinaot nga na ako'y solusyon sa akong problema. Kung mahimo lang, DJ, duha nga akong kasing-kasing. Ay, ako si Erica, ang ginilang kuto mga kong extra-rated story.

0: Thank you.
1: Thank you.

feel real good. Tonight is your.

0: Les Vicente X FM News.
1: Servisyon katropa.
2: Daghang salamat katropa Ali Vicente sa ibuga report. Shabu pa mo. Maing hapon ni Ma'am Sofina Tinambunan. Salamat sa pagdili sa tuwa ko Facebook Live karo kahaponon. Mga ito mga tropa, naglagkom sa pabalita karo kahaponon. Din sa ito managuban sa programang Servisyo Katropa. Pizza 3 naman na karo, no? It's a Friday? Oh, Pizza 3, Birnes pa yun. Gihom nga Kamil. Ano po ay magabinan ako ulit daw ni Ron? Oh. Pero bawal, bawal, kaya yan na tayo balatian nga wa na to malikay. Bita mga tropa. It's a Friday. Uba, batay jute. Tulog tayo sa kadlaw. Tulog tayo sa kadlaw, mga tropa. Manimawi ta. Wasay mga panghitabo o maha kay lisod kayo. Lisod kayo na mga panghitabo. Manisturbo ito ang pahulay. Munang di na ta muda ko. Bita mga katropa, daghan kay salamat sa yung pakiguba ding adlaw ga Biyernes mga suking tigpaminaw. Dali na kinita puso ning bulan ba? Kayo, pitsa 3 na kunta karon. Sunod, adlaw Domingo ta. Magkita kita, magwanuban mga suking tigpaminaw. Din is 101.7 na sa FM Bukidnon hangtod Biyernes. Sunday to Friday ato panag-uban des kahanginan mga katropa sa programang inyong naandan og dial sa mga radio 101.7 og sa tog Facebook page mga katropa 101.7 na sa FM Bukidnon. Paki-like and shares and follow sa tuang mga FB post diha ato ang Facebook page mga katropa. I-follow na ninyo para dili mo ulahi sa mga balita mga suking tigpaminaw. Salamat mga katropa, muadto na ko. Daghang salamat sa inyong pakiguban sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station manager, katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang sa Apikas Lawak, si katropang Jao Pagutayaw. O ato na kauban ang personahe, gikan sa ITIB, si Boss Ed Agupana mga katropa. Alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropag Jonathan Lee Suriano muingon, ang paggabot sa ustisya, kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton, kung kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. Maayong hapon Bukidnon, dalaygon ang Dios kanatong tanan mga katropa. I love you, Bukidnon! Sir.

0: pagkaba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan, baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: Tagapuro,
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75, Vero Bascog pa.
3: Ay, kayo, wala ba bisyo kayo?
2: Nagainom ko kape.
3: Dili pa kaniyong
2: akong nadunggan sa mga
3: kauban ako na kaniyong
2: Premium Coffee Mix.
3: Mayo daw kini.
2: Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
3: Mura mag ni Bascog ko gamay.
2: Mura ko ni Bata akong lihok ba?
3: Sao na?
2: Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta.
3: Masay, labi na kong
2: lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kaya akong pumati dyan.
2: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni Ingon nga binuhaan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C.
11: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Datong tabang, aron lindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
14: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, call the doctor.
15: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Humagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Merienda time na!
16: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
18: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bounded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
19: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
20: Pag-ambig sa imong pagmaneho, panahon sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Par, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag sop-sop og chupon.

0: sangat ketupat. Exciting! Kami tak lupa!
1: Orang!
0: Utang aku, Pak!
1: Bisa menang imu pengutang, nah?
0: Uncai! Spanish!
1: Saun saman!
0: Kanan! The boy is running!
1: Kesayun rana!
0: Siketabe!
1: Akuan! El Niño Misotoy!
0: Exciting!
2: XFM Sa Top Plus Gold User, atong paminawon!
3: Apa sih yang pernah lawan dapat pas malam bulan? Nanti dibatuk nak pernah kita pun tengok buat objek nangko sahaja pagi mata batuk pun bukan lupa. Nanti nak mata dengok kura objek nangan tengok pun buat kat rumah kita anak aku ni lah. Nanti ni pagi tu aku gitu semua aku gini tu nak harus objek pas aku nak tengok yang ada walak nak mantu untuk batuk pas pun tengok buat bukan lupa. Bagian selama tak tengok pas gol yang pariha ugi batuk sahaja. Ibu ni ni ni tengok pas gol batuk pariha nak aku bangai sembani. Aku dah ikut jangan pernah lawan tengok gol biasa pas pas
2: Zanton Plus Gold, tapak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zanton Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tulog sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o kainom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Tinang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Jeremy Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Nakuha akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Nabi na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong reklamo sa masa. Kahalap, pananaw, pagpamili nga mamasko o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi ko karon mas mapanatan o mas sinaw ang ako pananaw sa tandaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pag inaw mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kubali. Itong naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw niya, murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
10: Purma da gani, pre. Pero may problema.
9: Ay, ano na aw?
10: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
9: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
10: Turbo?
9: Oo,
10: turbo.
9: Tumara, 30 minutos. Andes ang dulutogsing niyo ni Mrs. Moon.
8: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Gasturbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santa Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Sa mga butika. Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka wak-wak sa imong buhok.
15: Hi, Monila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
14: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba? Wapa kayo kung buhok.
15: Lagi, taman ra ko sa ibog ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
14: Girl! Barato ra kaayo ni oy. Tara, bayog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
14: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, bisitaha ang RK Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
17: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
16: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas? Pero ni?
17: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
16: Sige daw, o full tank pag go o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
18: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
19: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
20: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
21: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka!

dinhi sa Mindanao, bisan pa sa mga XFM stations dinhi sa may Visayas, the same time sa Luzon, ang CEO sa Yes to Health, the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, kauban si Ma'am Olivine Oy. Or Ma'am Olivine Oy, salamat sa mga kahigayunan nga ang pulong sa Ginoo mapaabot usab sa mga avid listeners, mga taga-subaybay sa XFM stations tibuok Pilipinas. Atong pasalamatan usab ang mga station managers nga nagapaabot usab, nagapadangat niini nga programa sa atong mga listeners. Labi na gyud ang general manager si Sir Edwin Garing, mga station or technician sa station. Salamat kay kaninyo sir sa inyong hatag usab og assistance nga mahimong ma-play ang atong mga programa sa mga stations nga labi na gyud particularly dinhi sa Mindanao. Okay, ang atong isgutan karon sa mga nagapaminaw, ubani ko ninyo sa pagtuon migala sa pulong sa Dios og ang uluhan sa atong pagatun-an karon. It's all about recognizing suhiron mangigala ato nga tagaan og kinibang pagsabot or giuluhan nato kini og finding purpose of or finding purpose in your pain. No, ato nga hisgutan, atong tun-an may gala kining mga kasakitan, mga trials, afflictions nga atong niagian, atong masinatian sa atong kinabuhi, atong tun-an kini kay kini adunay katuyuan nga gipadangat kini sa Dios sa matag usa kanato. So ubani ko ninyo sa pagtuon niini mahigala nining atong panaguban karon sa atong programa. Ang atong text line nga modawat sa imong concern ang 0938 405 5747. Usbon ko sa mga listeners sa atong program matag weekend mahigala, ang atong text line mao kini ang 0938-405-5747. Every weekend diyan ninyo ipadangat, igalag igsuon ang inyong mga text messages, ang inyong concern. Dunay kalabutan sa atong panag-uban dinhi sa tingog sa reformasyon.

Thank you. Thank you.

feel real good tonight.

you wanna see me fall, baby?

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolton.

Tonight is your night.